0: kaya pala hanggang ngayon maganda. Ilang taon na si ma'am?
1: Yes. 54 po.
0: Ma'am, parang ano ka lang ma'am? Parang 35.
1: Ayan ang gusto ko. Thank you so much.
0: Ayan, maraming salamat po, ma'am.
1: God bless
2: you, Philippines. Ayan.
1: Thank you. God bless everyone. Shena Perolino po.
3: Si Ma'am Shena. Thank you so much.
1: Yes. Mabuhay ang Pilipinas.
0: Ayan.
1: Ayan. Laban Pilipinas.
0: Ayan. Okay.
4: Wala katropang Ruel, no? Kung mga katropang Greece ang ato ang mga pipila sa mga residente sa Gensan gani hatag og reaksyon kalabutan aning impeachment trial ni VP Sara Duterte karong ikaduhang adlaw subala pa unang i-present ang mga evidences katropang Ruel. So bahin pa sa gisabutan kagahapon og sa presentation sa prosecution na panel sugdan karong adlaw ang Article 4 sa grave threat. Sunod adlaw ang Article 1 sa confidential funds, Article 3 sa bribery, o ang ikaulahi ang Article 2 sa unexplained wealth katropang Ruel o katropang Chris. Diri nato masayran kung paano ba depensahan o barugan sa mga natampit ng mga defense panel, ingon man ang prosecution panel kung kinsa bagyod ang tinuod nga nagasaysay o kabatuuran.
0: Iyan. Okay, salamat sa report ng sa mga nag-react niya. Katropang Pilip Oligario.
4: Masara ang report gikan sa patrol o karon magpabiling healthy. Tumar na sa Santone Plus Gold. Alang sa Rekiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Pilip Oligario. X FM News. Live report.
0: Congratulations daan di ay sa imuang anak para ugma.
2: Og mga adlaw na gyud katropang Ruel.
0: Og sa anak ni Evelyn Sabasahi, si Noveline Sabasahi na kurda.
2: Yeah, salamat kayo sa kanang mga nag-ampo ba kay dili ba sa yon nga mo graduate sila kay daghan ba kay mga requirements. Nya makahilak-hilak ang ginikanan oy. Sa tuga pa lang.
0: Sa makahilak
2: sa. Makahilak
0: sa
2: Bayrunon.
0: Sa kagastos.
2: Sa Bayrunon. Pero ingon nila, pinakagamay na doon na siyang gasto kung pa-eskwila ka college. Salamat sa Ginoo.
0: Saan na lang ko itong akuang nasa privado.
2: Layo, ito ang dama na ni mo
0: eh. Gilang?
2: Ang importante
0: mo na, Ray? Kamilo ka, di ko mo problema nga naman na ang Ginoo.
2: Anak yun. Sa kadlik, anak sa Ginoo. Anak sa Ginoo.
0: Problemahon man mo na nga anak mantas Ginoo.
2: Gani man.
0: Magproblema, magproblema ka kung anak ka siyawa.
2: Ano lang, kaya wala ipa.
0: Ito 5 hanggang itong oras. We're making time of 6 in the morning. Mabalik pa kita. Atong pagbalik ay atong isgutan mga katropa ang kanibang konstitusyon batok sa kagalingong lagda sa Senado kay lagi kagapong adlawa. Kalit-kalit mga katropa ng ang imong presiding officer si Senator Chis Escudero pero nakabaw na matadaan.
2: Naglisod yun si Wingat Chalien.
0: Na naman siya kada nanatay tip daan gisulti na ni daan ni Lacson.
2: Nga posibleng si, palingkuron.
0: Palingkuron as presiding Kalangan officer.
2: Kailangan magbanga-banga si kuan ito si
0: Wingat Chalien. Pero ang wala na ginahoganahan presiding officer nga nung lingkod pa man si Wingat Chalien po dito.
2: Ninghawa na lang ito siya.
0: Ninghawa na lang ito siya. Nahimo na nun siya murag sekretary ni Chis.
2: Atay. Nga Chis. Gawa man ito ni Chis.
0: Nga naganakayag ng gawas karon nga may mga katropa. Nag-ana siya paypay o may kape. Grahan mo ni Ana.
5: Atay.
0: Kami po mga, kamo po mga netizen ba?
2: Ayaw kayo mong pasubra po.
0: Grabe kayo mo, sakit kayo na sa kasing-kasing ni Wingat Chalien.
2: Ang gani man.
0: Gahatag ba yan na dati o ka ng ilimnon ng coffee flavor?
5: Atay.
2: Muhatag na po na siya ron?
0: Wala na.
2: Wala na?
0: Pinan
2: na
0: katuig.
2: Kaya mudaga na mura siya balik. Muhatag na po siya eh.
0: Anak din ha?
2: Anak na siya. Pahumot. Good mura kung mga kapitas barangay. Well, nga magsigdadalag isda. Magsigwit-bit-bit.
0: Mas may pa, hindi na lang tamo inom.
2: Na.
0: Mas may pa nga. Timanon na natin daw kalawasan. Kaya ka nang inom sa akin.
2: Ay, pag Santone Plus Gold, good boy.
0: Igo-igo rana yung mga atayri ha. Paminawan na nato si Doc Reminito Oy, ang ato President CEO, alang sa The Secret of Health, kini nga bayan na itong kaninyo sa Santone Plus Gold.

0: FM 95.9
1: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Santo Basco.
3: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubus na o nangin normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
1: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Basco Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong

0: ug siyempre pa ang healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa tanang butika nga duol sa inyong mga lugar. Para sa dugang kasayuran, i-text lang si Doc Remilito Uy ug Doc June Alcizar sa text line number 0919-002-8117.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Hoy, Madi, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon, excited.
3: XFM
4: 95.9
3: XFM
5: Bullseye.
6: Oras na to, mga katropa. Alas 8:14 na.
5: Bullseye.
6: Kamang, ayaw kapalungan kami ra.
5: Bullseye.
6: Ah, wag siya nakita na yun.
2: Okay.
7: Bullseye. Nagtubil pa ko sa kusang.
6: Okay.
8: Tama. Pwede nga dito makatubil rin.
6: Bitaw, tama. Tinood. Sige. Okay na ka.
8: Late ko.
6: Ay, nagkipag-ano lagi. Kay, kani mong kauban rin na ipagkabuli ni Gawin.
2: Okay.
8: Okay. Naka-smile mo po daw sila. Perti pong katawas, mga taos gawas, eh. Naglipay din sila mag-antos na ba? Naglipay mo kanil sila. Duda kung kauban, mag-ib kami yan, eh.
6: Ana. Ayun, nung sarman tawa niya, dalanga.
8: Ay, pangapisa mo diya, pag Santon Plus Coffee Mix mo kay Leon yun yung kape nga healthy, ayaw tong kape nga kanang muraga manakit imong tiyan, daghan panuog nga mga balatian, imbis kay makomfort ka, nagproblema na hinoong ka, mag Santon Plus Coffee Mix matag-adlaw. Uy, good morning diya, kang Grace Beverly Pulin Bulici, asawa ni imong sangay, Ruel Bulici. Nagpaminaw, nagtanaw. Nasa i-live dito nga kanang ihang radyo. Digo na maibot ang XFM 95.9.
6: Uy, salamat Ma'am Grace. Thank you kayo diha kaninyo. Ang Diyos na mubalik kaninyo og mga puno-puno sa grasya.
8: Oh, si Leo Labadan po dahil. Oh, ganiha pa dahil nag-good morning. Araw kasi mabaw. Leo Labadan, good morning diha, okay. Sir.
6: So, dahil lang ha, sa bahaan ng silpuna, eh. Okay na.
8: Ayan.
6: Ako gina-try ka kagahapon pa yung gi-block aling meta di ko ka-share ba?
8: Nawala si Kuan ba si Angelica Nering. Sige na itong rant siya hang
6: silanganak.
8: Mga problema siya hang silingan.
6: Buntis ba yato?
8: Sige siya pang ay pangaway di Angelica Nering. Paminaw lang exibem.
6: Kabalo ka basta buntis na ba?
8: Lagi na hormonal change.
6: Ana ba yan na? Eh, na sige, reklamo na. Eh, hulata nga, ma-experience mo na, mabuntis mo ka.
8: Dili na ako mabuntis. Ang asawa ra.
6: Ah, okay. Malay mo, mabali ang panahon.
8: Kalipay po kagbuntis ko na.
6: Para makaana yan itong mga asawa, ba? Nakakabalo, sige, may yun. Alas 8:16 na, ang atong oras, mga kagilaan. Oy! Ato sang iskutan ni Katropang Chris, medyo mo taas-taas kini itong pag-break ano niya.
8: Uh-huh.
6: Kay kagapong adlaw, nagsugod na ang unang impeachment trial.
8: Uh-huh.
6: Hearing. Kagapong adlaw, ha? O kagapong adlaw, ang nahitabo, mga katropa, kalit nga gihimong presiding officer, si Senator Chis Escudero. Abi gina ko katropa Chris, dili gina ida yon.
8: Okay.
6: Kay syempre kay dapat ang presiding officer mo ang Senate President.
8: Oh.
6: Di ba? Kagahapon ginominar gyud na ni Senator Ping Lacson si Chis Escudero isip presiding officer. Giagig butuhan, nibabag silang si Senator Alan Peter Cayetano, pero syempre, numbers game ang Senado, 12 ang nipabor, pinaraman din tawa ng sapikas. Ni persecute nga nahimong presiding officer si Senator Chis Escudero. Pero para sa kuha, wala ko'y problema kay mas okay og si Chis Escudero na himong presiding officer ka Trupa Chris.
8: Okay, mas maayo bitaw, mas maalam. Kay,
6: mas maalam.
8: Nas daghan na, kasi natian.
6: Kabalo sa kabalo mo tuwag.
8: Oo.
6: Kay tupaglingkod ni Wing Gatchalian, in fairness ha, sa mga supporter ni Wing Gatchalian, sa tinuod lang, kani honest to goodness reaction na ginako niya, kuha niyong kaugalingong panglantaw, dugay kay makadeside. o kung sa iyang pagkabuhaton, daming pa kung maglalis na mga senador.
8: Oh, dili pa gid siya andam.
6: Oo. Oh.
8: Kumbaga,
6: hilaw kayo.
8: Wala pa gid siya maluto.
6: Ilang gipugos mga katropa. Pero kanilagi, nagprotesta ang mag-igsoong Senator Alan Peter Cayetano o Senator Pia Cayetano. Batok lagi, sa pagpilik ang Senator Chis Escudero, isip presiding officer. So, seryoso kining nga diskusyong legal nga nakagamot sa tuang batakang balaod. May likod nga basihan, barugana ng mga Cayetano ubos sa legal nga prinsipyo, ang konstitusyon mao ang labaw nga balaod sa yuta, o kini ang angay nga mupatigbabaw, ibabaw sa bisan unsang internal nga regulasyon sa atong Senado. So kung ang maong balaod naglatid nga ang kasamtangang Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian yun ang otomatikong mangulo, ang paghimo og laing eleksyon mamahimo ka na siyang makapahuyang sa kalig-on o integridad sa legal nga proseso sa impeachment.
8: Bullseye! Kining estilo katropang Ruel o kaning apan sa pikas bahin, dili usab mabaliwala ang giila nga gahom sa Senado isip usa katalagsaon og independenteng impeachment court. Ubos sa balaod, gihatagan ang Senado og igatong kanabang nga
6: katungod
8: nga og ang mayorya nga awtoridad sa paghimo og pagpasunod sa ilang kaugalingong mga lagda o internal rules aron nga masiguro ang hapsay og makiangayon nga dagan sa pagtaral. Ang nakuha nga 12 ka paborableng boto ni Escudero usa ka legal nga pagpakita sa kabubuton sa mayorya sulod sa usa ka demokratikong institusyon. Sa katapusan, ang tiunay nga legalidad o kalampusan niining makasaysayanong kaso wala magagad sa technical nga lalis kun kinsa ang angay mugunit sa kanabang nga mallet o kanang usikin tawag la kanang
6: pampukpok
8: o kanang pambunan
6: amora martelyo
8: o mallet mugunit ako sa English pa, di ba? Kun dili anaa sa lunsay nga kaisog sa napiling presiding officer nga magpabiling patas, walay ginapigan o musunod lamang sa kamatuuran o makiangayon nga proseso sa balaod.
6: Sabagay, ako personally ha, speaking about Senator Chis Escudero, makita na to yung kaligdong. Makita na to ang iyahang kanabang kamaayo as isip presiding officer sa impeachment trial.
8: Correct.
6: Kay isa pa, abogado mangod siya.
8: Lagi.
6: Abogado siya. Senator Sherwin Gatchalian is not an abogado. Masuayog yun. Ako, okay rin bang para sa kuha. Pero ang question nag-isang legality, di ba kung abogado ka trupang Chris? Kung naabay, gisupak o wala. Pero lagi, mupatigbabaw lagi ko no, gihapon ang internal rules. Oo, kagalingong lagda diha mismo sa sulod sa Senado.
8: Dinod na.
6: Pero naagapon si Win Gatchalian as Senate President o as presiding officer sa impeachment trial only si Senator Chis Escudero. Pero laing kay tanawon kagapon at dawa.
8: Bakikaw kayo.
6: Kay duwagin sila naari ito sa
8: taas. Muna ganang, nagtanaw ka sa kanang sakyanan ba? Duwag ka bukdari na astubangan, Francis.
6: Gani niya ang isawa katingog. Muna na noon ang hagbong, muna na noon siya dahimong sekretary ni Chis Escudero.
8: Hindi, tip-tip na ito. Pre, mauna po nang sunod, pre. Ikaw na bahala na istorya, pre, kay...
6: Ang istorya po ka. Di ba ito ka ba naman istorya? Naglisod bang ganay kung mo-preside sa mga plenary?
2: Atay.
8: Nagpahamak yun akong guwanda. Akong majority black.
6: Marag... Ang problema lagi, kaya nga nung isugot man po siya nga siya.
8: Nga.
6: Diba? Ang problema po rin ni majority black, kanong gidali-dali nila ang pag-inis ng liderato na kuha nila majority, niya, siya ang gipili ng presiding officer nga di man dahi kakaya nga mo preside.
8: May pa si Kuan eh, Lito Lapid, nag-angkon gud siya nga di siya mutingog.
6: Oo.
8: Iyang paninigan nga di siya mutingog.
6: Manginaw ra siya.
8: Oo. Niya karoon kay si Win Gatchalian, nagpa-atik-atik siya nga kaya niya. Hindi dahi katingog niya. Hindi dahi katawanan, hinoon siya.
6: Diba, mauto ang isasagipalagan sa mag-isoong Cayetano.
8: Oo.
6: Kay ikaw ba dahil patungka-tungka kay siyempre sakit ang buot ni ining Senator Alan Peter Cayetano kay nailugan siyang liderato. Diba? So normal nga mo react ko na siya. Ano siya nga? Ito, kung baga kulang na lang isulti niya ba pa patungka-tungka man dahil kag Senate President, di man dahil kakabalo mo presiden, nabuang na noon na ron.
8: mo lagi nga na yun ang dating ana. Kaso lang dili lang yun nila pwedeng paulawan si Win Gatsalian nga patang itang tangon nito. So mo nang nilingkod lang sa Staban.
6: Pero ako para ka, ako katrupang Chris. Kung ako kang Win Gatsalian.
8: Voluntary na
6: siya. Voluntary na siya. Mura ko buang makita ka sa kamera nga nakaskiliran. Ikaw ra kating sulat. Wa kay ginabuhat. Mura kag nahangbong nga Senate presiding officer.
8: Pro tempore.
6: Secretary.
8: Pro tempore?
6: Dili pro tempore. Ang pro tempore mo tingog pa man. Secretary yun.
8: Secretary.
6: Tingsuwat lang nito. Kulang na lang. Mutimpla siya kape. Pinaplimplangan niya si Senator Gis Escudero, mga katrupa.
8: Dapat, ano lang ito? Tingog ko, pre. Butangan ako ni og kanang sugar? Asukal o kanang night creamer.
6: Low sugar lang.
8: Mint, so, coffee, full, tea, or me?
6: Full cream milk ba kung ibutang dari?
8: Oh, saba. Tabangi ko pre, kini ko ka decide.
6: 45 with fresh milk.
8: Oh.
6: Ang saba.
8: Atang luya ay.
6: Eh ma, ikaw tatawa lang yun. Unta lang mausap. O kunta lang, baguhon nila karon ha. Ay, na naman po'y trial niya.
8: Di na nila dapat pagkaulawan pa si Win Gatsalian.
6: Oo, oo, kayo.
8: Kay nagsakripisyo na si Win Gatsalian. Diya, dili sa yun nga mutindog ka as presiding officer. Unya, pagkaulawan ka nga muling ko nakastapad sa imong gipakita ang gitubo'y nga mo'y mo preside. May nagpasabot nga kulang kas kapasidad para mo preside. Kay mong baba, dili mo able sa pag-preside.
6: Ako rin naluoy kagamong adlaw pagtanaw ginako gawas sa pagtanaw nako nga nagawas-awas ang laway ni Luistro.
8: Ah.
6: Oh. Mao gyud ikaduha na ko napansin.
8: Kay katong
6: pag pagputi-puti na kang Luistro diri.
8: Ah.
6: Wala na man kay ko gitanaw.
8: Oh.
6: Naminaw na lang ko sa yung giningon kay murag
8: yaki yaki.
6: Yaks.
8: Ano ang taga ma'am Kongreso ade Kongresuman na Luistro, pwede nimo nga ilunok sa nang laway?
6: Ang kabuang po niya mga kaubang House of Representatives ng mga prosecutor, wa man ang gitudulan og tissue man lang.
8: Gani man.
6: Kaya pagtudol kag tissue na na, makabanta na siya.
8: Nakasabot siya. Oy, sorry, naglaway pala ako. Ano ito, diba? Para, para kwan ba? Sosi, pagyapon natin. Sorry ha, nag-excess pala yung saliva ko.
6: Pagkuha sa tissue, ana, dili nga ka ng anak, pagtahid ha.
8: Ana lang.
6: Ana.
8: Sorry guys, nag-excess pala yung saliva ko.
6: Ano ba? Luod, kaya tanawon namin pa. Kaon ka, di ka ganahan mo kaon, bas tinuod lang. May kihuman ako paniod to.
8: Hindi pwede mag-motion dito. Your Honor, kindly wipe your excess saliva.
6: Kaya ganun, kaya question ni Attorney Sison niya na. Your Honor, Mr. President, I would like to comment on the mouth of the lead prosecutor. There is a saliva on her mouth.
8: On the side of her mouth.
6: At the right side of
8: very
6: her mouth.
8: Very obvious because her lips are red but the saliva is white. Galata, uy. Nahimo, may noong murag circus kagahapong adlaw.
6: Duha lagi. Una-una, kang Luistro. Ikaduha.
8: Abin ako, katropang
6: Will. Kagawin Gatsalian.
8: Abin ako, naay mo simpatiya sa iyang speech kagahapon. Murag makabayan, yun ba? Kinahanglan sa katawang Pilipino ang mustisya kay karon lang ta nakatisting o gabisi presidente gana ay killer nga amigo. Magkano pero wa ni Seller nakita ang laway
6: wala na tabunan oy ang yang ipangingon tabunan sa laway oy
8: uy
6: ya ang sukuhi pag kagahapon ng hitabo tindot kayo Jesus Escudero is there at the front the presiding the impeachment trial guwapo kayo dok kabalo mo pugong ko maglalista mo dok kabalo na ba?
8: Order in the court.
6: Oo. Oh,
8: paano ba?
6: Sa karon sa dihang. Unsa kinabuhat ka na nasa yung kiliran.
8: Dapat nato si Baser.
6: Naka-experience ka nga ka lang mag-meeting ka pero ka,
8: di, murag wala
6: sa
8: ka?
6: Tinood lang wala na kay labot unta ba. Pero oh. Gipa-meeting lang mo appeal mo tanan.
8: Nakatisting eh.
6: Nakatisting ka na.
8: Oh. Murag di ka gusto maminaw.
6: Kanang apunterian ang guilty na nakasipyat sa kaoban ni mo pero ang imuhang boss dili gusto nga mapaulawan nga siya na ipatawag. Ipatawag mo tanan. Nga ang iyahang address is para sa tanan. Para di mapaulawan ang empleyado. Nakatisting ka na, di ba?
8: Nakatisting
6: eh. Ako nakatisting po. Kamalo ka unsa sa kinabuhat lang okay makabalo man ko kay gining na no pag usa kong dating boss pero tandog sa kalag apil ka sa meeting unya we pero si ano lang ginana ano sige sir okay ra na mag comment ra ka kung gusto ka mag comment kung na kay mag okay sir sige ra okay ra so atay ko meeting kabalo ko sa akong ginabuhat ha kasulat-sulat ko nung hay pero kabalo ka unsay akong ginasulat wala ko ginasulat naga drawing kog dagway ni Pido Dido.
8: Kay gusto ka bisag sag na meeting pero wala kay apil ato gusto ni mo murag nakabilong ra gyapon ka
6: para di balain ang uban
8: okay kanu nga gusto think not good job ra
6: na dito akong boss pagka humanong meeting ra buong-buong yung kaban kita na ko mo gin drawing wa ba ko labot sa meeting imo na pong kipay apil apil sir drawing drawing na sa Pido Dido eh.
8: Basi nga drawing Pido Dido si Win.
6: Basi mao kani karang nakabalo siya nga wa siya labot hindi ipan siya presiding officer kung sa'yo buhaton mag-drawing eh diba? Ikaw kung sa'yo mong ginabuhay
8: ko ako basta kabalo ko sa meeting wala ko'y appeal magpahilom-hilom lang dito ko sa Daplin mabalaan mo nga wala ko'y appeal kay mangyugpos ko sa Daplin o niya murag mo uwi mo atras lang gamay ako lingkuranan ba?
6: Alahi na ito, di na ito pareho.
8: Alahi ako.
6: Ako maraka-tentive gapon ko. Gana ako sa notebook.
8: Kay mabala man ako nga, diligyo ko appeal kay ang ga-istorya dito mas pikas, yung sigtanaw. Kumusta nang uban niya ako?
6: Notebook rin na. Pero pidodido na.
8: Pidodido day. Na ba itong notebook?
6: Na, sa balay. Kay paghahawa na ako dito, ipang karton mo na ako tanan akong gamit.
8: Pareha kita.
6: Pakitaon ako ito, pakita na ako si mong kay pidodido.
8: Pero lang, pangutana na ko, si Sherwin Gatchalian ba?
6: Pido Dido.
8: On sa iyang gibati at tungitungura.
6: Pido Dido.
8: Pido Dido siya? Di ay, nabalaan mo si Senator Sherwin Gatchalian, ilado, girespeto sa Senado. Pero katong tungura, mura gihubuan siya sa iyang kuan ba?
6: Dahil mangod nang ikaw sa kamagbabalaod, nga katong nagyo kay babuhat kaya po nga mga balaod, kasi syempre na mga staff.
8: Oo.
6: Ay mo mga staff ana, I am sure ay lang mga staff ana, puros po na mga abogado. Di ba? Like Lito Lapid, yan mang giang ko, no? Hindi ako ano, pero makagawa ako ng batas kasi mga staff ko, mga abogado.
8: Okay.
6: O kung ano yung gusto ko na gawin o batas, sila na yung mag-draft. Di ba? Ana ang style, asa mababalaod, si Lito Lapid. Marihar kaya po na sa mga non-lawyers ng mga senador. Actually, diligin na sila ang tig-draft.
8: Wala gay, naasya na yung mga kwan.
6: Drafting sa usa ka abogado yun nga mubuhat o kabalaon. Eh, kabalaon ang ganda ni anak, kaya naman ay mga dapat sundon diha ang mga format, mga katropa.
8: Naasya na legal team.
6: Nga kanang pangbalaon yun siya. O pang, kanang mga eksperto rin po yun sa balaon, ang kaibaw mo suwat. Di ba?
8: Na ay ginahire ng mga legal team, legal experts diha.
6: Legal experts nila. Na mga puros abogado na tanan. Oo, na ay mga nabungad si Wing Gatchalian tungkol sa iyang paghuna-una. Pero mga katropa, pagkabot mangod sa inaning nga kanang harap-harapan, siguro dili ka kaya mga katrap, mga katropa, o karabang bardagulan nga pag-preside. Kaya ba siyon niya, kung siya mo kusa dito, mag-away na noon ang both parties nga dapat dili man mag-away.
8: Correct.
6: Di ba? Dili, dapat ang both parties mangod, ang prosecution, ang defense, dili kin sila dapat magtinubagay. Nga kanang mo address na si
8: Pusapol. I-address yun sa presiding officer.
6: Oh, i-address yun dapat sa presiding officer. Oh. Di ba?
8: Mr. President, buwan naman na sila. Mr. President, I would like to address na mga kining akong motion, taga-agpagtagad. I-direkta. Dili-direkta
6: dito sa imong kalaban.
8: Oh, para maiwasan
6: ang sa korte.
8: Oh, tubag-tubag.
6: Di ba? Dili man pwede nimo i-direkta dito sa kalaban mga kagilaan kung unsa ang dapat mga pagabuhaton. Yun ana ang peg. Mauna ang nahitabo, agapong adlawa, nga siguro gimitingan gyud sa mga majority black Senator Win arang hindi mo talaga kaya mag-preside ang impeachment si Senator Chis Escudero ilagay natin kay bago nag-impeachment nagsugod ng meeting maya sila di ba?
8: Oo
6: sila ay kanang secret door caucus nila mga kagilaan sa majority black so nasabutan na to nila daan pero ang mali silang sabot.
8: Wala maapil dito nga.
6: Dapat gipanaog na lang.
8: Wag sit lang kapre, dito lang ka sa likod gamay
6: dito
8: pre.
6: Dito na ka munaog na ka dito as member. Senator Judges.
8: Oh, maapil lang ka sa Senator Judges.
6: Oh.
8: Kay pwede ka tagaan kag higayon mo istorya.
6: Oh, tama.
8: Para maka-deliberate pa ka. Para maka-depensa pa ka sa imong buto.
6: Kana.
8: Makasulti ka. Hindi ka mahimo ang silent committee.
6: Para advice sa imong abogado. Oh,
8: pwede po sila butapa
6: okay, dili lang. Kung naka dito sa taas, di ba kakapangayo advice sa imong abogado?
8: Correct. Kunya, siyempre, pwede silang magtapa dili lapid. Maingon siya nga pre. Lisuda dahil mag-silent committee, pre, no?
2: Okay.
6: Ayaw ka ba yung palawar siya nito lapid.
8: Silent committee, mag sabi sa pinsay pa kung tanon ni mo. Ano sa ba dahil nag-deliberate na siya nito lapid? Ingon lang na siya katunay nung duman ako.
6: Na,
8: Kaspia, nag-ingon siya. I love you.
6: Administration candidate ba yan na? Huwag yun kay ayuda ba?
8: Nagapon. Ito na ko mga ayo kay Kuanday, kay Win Gatsalyan.
6: Dali mo katagaan kay mga bugitira. Ginan man mo nga sekretary ni Kitty.
2: Okay.
8: Pa, kon lang daw, pansamantala raman na ito. Dili man ito pansamantagal.
6: Pansamantala lang.
8: Pansamantala. Hindi po
6: days,
8: ito pansamantagal.
6: 92 days ang hearing. Pansamantala yan.
8: Di, mulingkod talaga siya.
6: Pansa.
8: Tarawo na ito karon kung aso siya mulingkod. Basig, balihin ang likuranan. Ato sang i-invert ang ato ang seating arrangement ha. Ang isa, ibutang na ito sa likod. Itapad ka dito lapid.
2: Okay.
8: Para dili kay awkward na naon nga duha mo diha mura mo driver sa jeep na kung dira ka transit ang isa o kung doktor paningil na lahili kita naon ang dili man sa akong ginapakaulawan atong Senado nga nang ingana lang ang reality ba nga dapat ingana mo arrangement ang presiding officer na astubangan maminaw siya sa mga gustong mag-interpellate gustong magpadayag sa ilang mga kung paminawon ang prosecution panginawon ang pikas habig pero walay isa nga excess nga lingkuranan kay mahimong murag jeep yun ang plastada.
6: Nakalimot siguro siya o gawa lang.
8: Sige, ato lang
6: tanawon doon. Sa mabulbong-buang o bangko, nagbutang o saka o bangko po dito doon.
8: Yo, di ba, ginadry run na nila.
6: Tanawan ninyo ang mga katropa, tanawan ninyo ang mga Facebook ninyo karon, yung mga tawag ka
8: ng memes. Tawag, mga memes.
6: Ang saka yung tawag ng kalendary ban?
8: Reels.
6: Ka na magawas lang?
8: Sa wall.
6: Saka na sa wall? Tanawan ninyo na diya, manggawas yun na diya. Na, may mga memes diya. Naalala ko nakita memes ka ganina nga si Senator Win Gatsalyan nagunit og kape og paypay. Wala na ko ma-share sa inyo ha.
8: Dapat kuan mag
6: dapat to mao toy mong gibutan diya tawhana ka mahina ka manghitag litrato ay.
8: Kaulawan na ko na pasangilan nimo og pagkaulawan si Win Gatsalyan ba. Diretso ra ka gunaw. Ya ko ba ganiti. Dawat sa lapok.
6: Eh para pag mo tanan kisa mere butan diya si katrupang Chris mana.
8: Pero seryoso ko, dili pwedeng pagkaulawan ang usa ka senador nga gipili sa katawhan nga palingkuron ni Mustafa mura sa konduktor nga ang driver yun dia si senator Chase Escudero nga tigog po dia pre no sa nga
6: Inay mo break na tayo eh. Basi papadala tagdahigan
8: break lang tayo
6: para susunod 36 na itong oras eh. Bumalik kita mga kagalaan ha, sa dugang para itong mga iskutanan kiningabahin syempre hatog ka rin nyo Santon Plus Coffee Mix.

0: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. But ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon agma nga ipahigayon online og limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care, modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalagas. Mas pinadibay.
3: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Sandown Plus Gold. Naulayagi ko sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gigug dako sa Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
0: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
2: Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
3: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw. Ug dili bastante ang grado sa mata, basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
4: Mag-Vision X Plus ka!
3: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
4: Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Sige, kamat yan si Mukuna ni Mumbana.
7: Hi! Nahilo sa balanghoy.
6: Uy, ang ikaduhan ni Mumbana, sige, kamat yan.
7: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
6: Katuwi katulo ni Mumbana. Usa sige, kamat yan ato.
7: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
6: Muba? Diba, naman kay ikaupat nga bana? Usa sige, mga kamat yan ato niya?
7: Ayaw saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
6: Di ay?
8: Exciting!
9: X FM.

0: Asa na itong ikaduhang topic man?
1: Ito nang sa kuan kay okay mayor. Nindot unta na kay ngano man ang ato manggong katauhan sa glan. Nag-anto sila dito sa Epictus Linog.
0: Mm-hmm.
1: Samtang ilang mayor, abot na unsa man to nga. Nag-post siya, ang sabong mag-resume karong Sabado. Niya kalit gibakwi.
0: Ay, pagbuot kasi may mayor.
1: Ah, sa bagay. Pero ayaw pagbuot po sa akong comment mayor. Ako may komentarista na rin, di man ikaw.
0: Eh, ato lang pang, ato lang nang isgutan kadali. Eh, medyo magkapos man tag-oras ka trupang Chris. Biyan siya lang kadali ang impeachment.
1: Sige, sige.
0: Ipadayon rin ni katrupang Ivan. Na siya interview nun niya nga usa ka retired judge mga kaya
1: kailangan. Ito, wapo to ang mga perspektibo.
0: Okay, ma-short pa ito sa itong oras. Kari sa itong unahon.
1: Sige.
0: Kay uyon baka mo nga unahon ang sugalan bisan pa wa pa yung tao na hingpit nga ma-solusyonan ang kahintang sa katawahan diya sa glan. Mayor Victor James Yap Paminaw.
1: Strike number 2.
0: Kay grabe kay nung gibuhat ba? Kung wa pa gisaway ang imong social media, di pa ka musulti nga
1: gi-cancel.
0: Gi-cancel, i-suspend tanang mga permit. Ito bag naman doon ni Salayang Sibihanan.
1: Oh, Salayang Sibihanan, dari wa pa man.
0: Pero mayor, isa pag nitubag ka, the fact nga ni-post ka nga magpasugal na ka, ha? Dungan niining na sinatian ninyong grabing kaguba sa ibang munisipyo, grabing kaguba sa ibang municipal hall, grabing pampanghangyo ni mong kayuda, strike to nagyo ka sa XFM ba? Una, paboran ni mong asawa kay tuod siya'y kapitan sa poblasyon, unahon ni mo nang gipanghatag ni Cayetano diag ni isa ito
1: Robin Padilla.
0: Robin Padilla. Taliwala din ng kaguba, kaguol nga gibilin ni ini mong mga katawhan diha sa glan sa magnitude 7.8 kalinog. Dako kini nga insulto sa mga biktima nga intawon nagpaibaw ka nga bubalik ang sabong diya sa glan kung wa pa gani na nakomentuhan na imo ang post, di pa ni mo tangtangon. Diba sa panahon nga kanyang mga pamilya nga nagkinanglan o ginabang, tarong nga puyanan o kadasig, aron nga makabangon gikan sa kalabidad. Unahon pa rin mong sugal, mura ba nagpakita kag kakuwang sa pagbati? Ang maong lakang usa ka klarong timailan sa pagka-insensitibo nimo. Then imbis ka mag-focus ka sa recovery program, unsaon nimo na makapangita kag pamaagi, makapangita kag hinabang nga matukuran man nimo kahit papano o mga balay temporaryo kana mga nawad-an diha. Di ba matagaan man nimo kana bang materyales? Mangita kag pamaagi unahon pag nimo nang sugal.
2: Okay.
1: Siguro ba si Dehan Lagwarta? Na di na siguro mapugngan ang kakatol sa iyang pagkasabongiro. Kaya dili magid malimod nga ang katawhan sa glan na kaila sa ilang mayor nga ang mayor hilig yung kiksabong. Basigi, napulaan lang siya nga sige lang si katumbang
0: alam mga ayuda. Pwede ba ipadapin sana kadali? Ganyan mong kakatol, ibagin sana diya sa lubi ninyo diya, kardaghanan ninyong lubi. Lubi-lubi festival nila mo diya.
2: Okay.
1: Di bitaw, kikining ato ang mayor Mangod, bisan pa man og daling gibawi niya ang special permit tungod kay sa grabing asaway sa iya nga iyang nadawat gikan sa publiko, ang unang desisyon nagbili na ugman siya sa iyang liderato. Kay nakita gyud kung unsang klase pagkamayor siya. Kay ana ba, unahon imong sugal, wa pa nimo na plaster imong katawhan gikan sa kalamidad.
2: Ulaw man tani oi.
1: Perting ulaw ana part. Nagpabilin ang dakong pangutan na sa unahuna karon sa mga lungsuranon. Kung wala pa mamisyagit ang katawhan sa kasuko, gipasagdan lang ba di ay unta ang pagsulod sa sugal samtang naghilak pa ang komunidad.
0: Grabe no.
1: Di na ko matugka, di na ko matansya ba sa unsa ang usa ka tinuod nga leader kinahanglan nga adunay kasing-kasing nga mubati sa kasakit sa iyang gisakupan. Dili kay hulaton pa nga ulanon o saway o saka pa niya maamguhan kung unsa ang mas importante, ang kinabuhi ba o ang kaugmaon sa katawan o ang mga saba nga pagpanawag sa sabungan o Giste! Giste!
0: Ay pa siguro

0: Brother, makatabang ka sa katawan ba? Pakihawon ni mo na yung mga pangsabong dito na.
1: Okay. Si number one, brani mo dia.
0: Oo, oh, blatan na na. Walay problema na. Pamalit lang dito ka na bang kung sa ganyan pampahumok ka ng alutuanan?
1: Oo. Oh.
0: Pressure cooker.
1: Ah, oh, sige, sige. Lahat ano gayo niya, kanang adubuhon, pinakaging ba?
0: Oh, labi ba yan na? Kanang mga bihag?
1: Oh, labi. Kaya
0: na, paborito kayo na ako na dati.
2: Matay.
1: Pero...
0: ako, kasunod kong sabungan, katulbang Grace.
1: Ang sunod ka?
0: Oh, pero nga, tang na kong bihag.
1: Bihag? Mahatag mo na sila, kanang, di ba, kanang paara?
0: Oo, oh, usahay, kanang, di ba, kaya pag mapildi, ilagwao ng manok.
1: Oo. Oh. Di nila kuwao na.
0: Katong grupo, daga naman sila. Kaya oh. Permi man sila daog.
1: Oh.
0: So daga na sila bihag.
1: Pangayoon.
0: Pangayoon ako na isa kabuok.
1: Oo. Oh. Kaya, kuwa na lang isa kuwao.
0: Oo. Dili, good. Wala na. Kuwao na na diritso.
1: Ah, di na. Di na. Bit-bito lang.
0: Pagkana, kuwa na niya.
1: Ano, Arday?
0: Ano, Birada. Kaila man.
1: Ay. Sa manyor, na ay namatay
0: na
1: yun.
0: Ano na sila grabe po kawi, oy. Pangbilin po, dili. Napalagi na unya. Bihag, pamudiha. Daog mo na yung mga manok.
1: Yor, masing na ibihag na yor. Tilawa sa biyon. Ang sana na eh. Bago pa mabihag, imong katawhan di as tinuod nga linog o ga kanang katalagman nga bunga anang imong nga pag-design nga magbabalik ang sabon. Sabong ipasabaw na lang ng mga manuka.
0: Naka-strike to na yung kintawang sa Glan Mayor ba? Ayan na lang yun siguro.
1: Waray, kwaray, waray ligad bulan.
0: Ayan na lang yun siguro ga expect nga dili mo balik si isa ka na ito yung suon?
1: Bibian Yap.
0: Bibian Yap.
1: Oo. Oh. Huwag siyo yung yap.
0: Na!
1: Kato, mga kwanto, naputo yung mga kinanban. Bisa mag-isoon sila, pero nilailain sila ang prinsipyo. Diba, pag-uhay lang katong bago naglinog, murag nahingon nga, ah, di isa tama politika. O karon, sabay di, dili man ni politika itong isigutan. Imong ikalimtan ang dapat nga iya para sa imong katawhan. Imong ikalimtan ang ilang welfare kay ikaw nag-una-una nagsabong.
0: Eh, pagbuon ka, pagsabong ko!
1: Dili-li ko magbuot, pero ay pong pagbuot ga ako kang komentaryuhan kay ikaw klaseng pagka-mayor wa maghuna-huna sa imong katawhan.
0: Why kasing-kasing daw ka, mayor? Wa ka insensitive kay kang dako.
2: Atay.
1: Dili, wala minasuko sa imong mayor, ha?
0: Wala.
1: Amo
0: lang. Ang imuha ng pagka-mayor.
1: Oo.
0: Dili minangatake sa imong
1: wala personal. Wala.
0: Wa ko'y labot kung Victor James Yap ang imo pangalan basta mayor ka sa Glan.
1: Dagkana.
0: Di magmatter ni mo pangalan kay ikaw may amahan diya sa Glan, ikaw dapat
1: magkuna. Nangako ka sa ilaha nga ikaw mamahimong amahan, mamahimong leader sa ilaha panahon sa kalamidad nga karon sabong imong unahon noon sa
0: kawi. Ang katrubang ruwer, katrubang Chris, gibawi na kanin ako.
1: Gibawi lagi nimo pero human nimo deklara o fake ng among mga pictures diyo. Dili man gud kabalo kung wa ka magdeklara. Kulang pa.
0: Gibawi
1: kulang
0: na
1: pa kasinabawan.
0: Gibawi naman ako. Ayun na kung magkasuko diya. Kaya na ka na magnagkuminto.
1: Oh, wala minasuko gani. Pero next time, be sensitive. Kaya dili nga na ang tao. Pwede rin mo nga limut-limutan. Yeah. Kung nga dili ka balong katawan, post pa ka sa imong social media. Ang klase nga leader.
0: The Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, you have to review it, Mayor.
1: Na, bantay ka niya, kaya nag-in-English sa si Katropang Ruel. Piti na yung kanya, basta mag-in-English na niya.
0: I-review lang niyo na, para maghumanta kay ko, basi nakalimot ka ba, nga mayor ka?
1: Ano, magkot siya nga alayo, kay Mglan, oy, dinimbang ka yan.
0: Ako, nakamayor, mapagyukog dati, huwag ka nang sabungiro, pag yun.
1: Si Kwan, si...
0: Pero tandog sa kalag, naka-boss mo tag mayor dati, pero tandog sa kalag, sabungiro mo.
1: Si Mayor Dragon, dahil tama na si Kanchaning.
0: Makasulti mo po tanga pag-abot sa pag-concern sa katawahan mga katrupa, di mo po magpabaya.
1: Oh.
0: O ano ko, ginaprotektahan ang mga Martinez, ha? Oh. Kay ayaw mo kagool, kay naka-boss gaya po kong Falgi ang abilido.
2: Hmm.
0: Amigo kayo, si Kuya Romel. Silingan ako na. Eh, pagkuman ni Kuya Romel.
1: Isuon na sila ni Kuya, ni Mayor Karun.
0: Dili. Ay, gagaw. Oh. Pagkuman ni Mayor Romel, dito na po ko speakas kay Mayor Dragon.
1: No.
0: Servisyo raman sa tua kay information officer magkikuha magyapon ta
1: o, trabaho man lang tayo
0: trabaho raman ta diya
1: oh.
0: Pero dito na to makita ang mga katropa nga bisa pa niya na ang iyang pagka katol o sahay naging musabong di mapun magpabiya sa katawhan
1: no. Una maguda servisyo sa katawhan oh. Na ngako ka sa katawhan nga magtarong ka sa imong trabaho karon magpuspos ka diyang sabong ayaw na lang ka magmangampanya pohon sa tao pangampanya na sa mong bulangan
2: atay.
1: Klase nga ng batasan ni mo.
0: Oo, pagkahuman kang Mayor Dragon, oh, ang iyan na pong anak, Mayor Bugge na siya dati, oh. Wow, na gano'n ang problema lagi. Wala, kamera itong ako ang ano, kamera itong akong time, kinibalhin ako dresidensan in the time, 2016.
1: At least makita nimo ba nga bisag na mga bisyo ni mga tawhana ang ilang katungdanan wa nila gipasagdan. Kay kinsa may mo pahinumdum sa imo kung dili kami nga nas media kay dili tanan imo gisulti maayo para sa mua. Dili tanan imo gibati diha mao nay makaayo sa imong katawhan, naghilak na imong katawhan, ikaw din lipay-lipay ka. Giste, ice ko. Hey!
3: Pambarili ni kita.
1: Barili ng katropang rinya.
0: Wag naman po.
1: Aw.
0: Mr. President, ano lang yun? Joke lang po yun.
1: Nasipiat lamang gud among mayor sa Glangod, mahal na kaning pangulo.
0: Pero kung sa...
4: Kung gusto sila! Kung ang kapangyarihan! Ang buong mundo mutikop sa dagat! Maglulog handa na ako!
2: Atay!
1: Mami De! Ano na ba to?
0: Kalma lang ka, Mami De, kay imuhang, imuhang kasing-kasing.
2: Atay!
0: Relax ka lang po, kay wala na may oras mo nang dito.
1: Ilang, Glan, let's pray nga lamdagan ang inyong munisipyo diha.
0: Bago tamang minute, na, sa, arasa ang balita, gikan ka Congresswoman Sherlyn Banyas Dobrales.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Aray, paspas, nga tabang, gikan ka Congresswoman Sherlyn Banyas Dobrales o OCD na paabot na sa mga nasunugan sa Barangay Kalumpang.
5: Bullseye!
1: Paspas nga nahatdan og dinilian ginabang ang mga banay nga nabiktima sa sunog sa Puroklanoy, Barangay Kalumpang. Pinagi sa hiniusang lakang sa buhatan ni Congresswoman Sherlyn Banyas Dobrales og sa Office of the Civil Defense og personal nga nihatod ngadto sa mga biktima ang non-food items sama sa banig, habol og hygiene kits. Kini ang mga tabang dakong alibyo alang sa apektadong pamilya samtang ana sa temporaryong taguanan. Ang daling nga pag-aksyon sa atong opisyal nagpakita nga sa tinuod nga diwa sa serbisyo publiko aron masugdan ang hinahinay nga pagbangon sa atong mga kaigsuonan gikan sa maong trahedya.
0: Bullseye! Bullseye! Kani ba yun na ito? Kani Santo Plus Gold? Kauban na ito niya Santo Plus sa Coffee Mix. Katropa Chris!
1: Katropa, salamat sa iyo pagkuban sa programa Bullseye. Kani ba yun na ito ka na ito sa itong Santon Plus Gold o Turbo Man Dietary Supplement for Men. Mga katropa, salamat sa iyo pagkuban. Kani si Katropa Chris Ligasby alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kani si Katropa Chris Ligasby manamilit ka niyong tanan. Dagang salamat. God bless. Dakbayan. Mabuhay ka.
0: Salamat mga katropa. Kani si Katropa Ruel Dumantay. Nagayon kanin yung bye-bye for now. Take good care of yourself always. Sa Tropang Ruel, takes care of you. Love you guys. Bye-bye.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa.
5: Bullseye!
6: Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon.
5: Bullseye!
6: Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
7: XFM.
8: A violation of Republic Act Number 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
9: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Ako si Sheila. Kusog kay kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko na gayon kaayog tubig. Mao to na UTI ko. May gani kay natumaran jud na ko og Sundown Plus Gold. Karon okay na ko. Di na pud nagsakit akong puson.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
11: Sundown Vitamin C,

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw. Ug dili bastante ang grado sa mata, basin katarak na na. Usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
4: Mag-Vision X Plus ka!
3: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
4: Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag-Santon Plus
5: Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapag galing ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Southern Plus Herbal Oil.
8: Talagang maaasahan.
5: Southern Plus Herbal Oil.

0: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Ako na si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santon Plus Gold. Akong iba na tanda yung binong. 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iitin na lang. Grabe kapiktibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko bisyo kayo, nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.

0: Uy, tita!
1: Tugnaw ka ayan, no?
0: Pilting tinawas tubig ba?
1: Tap, hadlok ang baliti diha ba? Nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
0: Mo ba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiis ako?
1: Oo, asa man ka, Tap?
0: Mangi ikaw para mudaku po ni ako.

0: exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Exciting time, Pilipinas, alas 9:07 na.
3: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Luzon, Visayas ug Mindanao, mga katropa, usha ka exciting morning kaninyong tanan. Welcome na usha mga katropa namo, mga kaigalaan, mga kaigsuunan sa programa ng Sentro. Sentros mga balita, Sentros komentaryo ug Sentros kamaturan. Inimaguban mga igala katropang Ivan Polonan karong buntag taman alas 10 sa buntag.
1: Ivan Polonan Sentro.
0: Mayang buntag sa mga katropa nato diya, ilabi na sa baga kaigsuna nato dire sa Baydisay sa barangay ng siyudad sa Jansan. Mayang pagpaminaw kaninyo mga katropa, ilabi pa sa mga katropa nato diya sa Bay Sarangani Province. Kamusta na kamo? Ilabi na diya sa may glan mga katropa nga labing naapektuhan ni ining linog. Ingon man diya sa may malapatan mga katropa, good morning ha. Inaon kita mga katropa and syempre ato yung ginaampo kanunay ang inyong pag-recover. Okay, kanining maong katalagman, mga suki na mong tigpaminaw. Paimbuntag usab sa mga katropa nato, mayong aga sa mga katropa nato, dira sa may Pulumulok South, Cotabato. Ingon man mga katropa nato, dira sa may Tampakan, kag sa may Tupi. Mayatayag in nga aga sa mga kaigsuunan, mga kautura nato, dira sa may Coronadal, sa may Surala, Banga. Mangin man dia sa may bahin karon sa Nurala, kag Santo Niño South, Cotabato. Kag sa tanan nga malabutan, nining atong pagsibya mga katropa sa 95.9 MHz sa dial sa inyong mga radio XFM Jensen kana mga katropa. Live usab kita nga malantaw pinaagi sa atong Facebook page sa atong XFM 95.9 General Santos City Facebook page mga katropa. Ingon man dia sa atong mga katropa usab nga nagatan-aw sa YouTube. Pwede ninyong isubscribe mga katropa ang XFM Jensen TV. Wala lang tayo mga technical nga ginaanda mga kaigalaan. Diya sa atong live mga katropa, but tawad-tawad mga igala. Ato ng pagkatagan o pagtaga, napipilang ka mga isyo, mga balita, karumbuntaga. Programang Sentro mga katropa, atod ka nato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga produktong Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Bare Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, og Sus the Pain.
1: Ivan Polonan Sentro.
0: Sa paglangad mga igala, ani na mga headlines sa pagkanagunang balita karong buntaga. Sa pagkanagunang balita karong buntaga mga katropa, Day 1 sa impeachment trial versus VP Sara Duterte. Escudero, napili ang presiding officer. Request sa prosecution nga arraignment. Gibasura.
2: Old sa laing balita, Marco Leta nagpabilin sa ospital human maarestar sa 75 million plunder case. Depensor og spirito, diretso sa Quezon City Jail.
1: Sentro.
0: Kuratan mo no, na ay naway ka uban no. Samtang sa laing pa mga balita, tanginin nyo mga katropa. Mag-uuma patay, ngagitig basulod sa iyang balay sa Cotabato. Suspect dakpan.
2: Old sa pikas bahin, suspect sa pagpangawat sa Jensen. Sikop sa 150,000 nga mga butang na bakwi.
0: Ayun. Samtang sa dugang pa mga balita mga katropa, death toll sa dobleng linog nga naitabo sa Venezuela. Mayabot na sa labaw 3,500. Kapin 17,000 kabaga tao. Walay mapuyan.
1: Headline.
0: At tanginin niyo mga katropa ang atong bisita unya mga suki namong tigpaminaw. Uy, naanami, dalawa nami. Unya to, ipailailan na ako na sa inyo. Labi na sa mga single niya. Agoy noy. Unya mga katropa, ato magkauban ang ato ang usaw-usab sa mga legal mind. Diri mismo sa atong riyon mga katropa, si Judge Lorenzo, retired Judge Lorenzo Toto Balo mga suking tigpaminaw. Assessment, panlantaw legal. Kabahin mga katropa sa naitabo nga unang adlaw sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. O kining na-timing po mga igala nga pagka-aresto. Mga syuki na mong tigpaminaw ni Senador Marco Leta. O duwa kalain pa. Yan doon na pa'y dugang update niya na mga katropa. E doon na pa'y isa ka nadugang nga nadakpan mga syuking tigpaminaw or should I say na-aresto. Oras mga katropa, 9:14 na sa buntag. Oras mga katropa, ito ganito sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. At mga news headlines mga katropa, tulusap ganito sa Sunthone Gold Coffee Mix. Kabalo mo mga katropa, kining Sunthone Gold Coffee Mix. Morning kape mga katropa, nga all-in-one. Dili man 3-in-1, dili man 16-in-1, or 20-in-1. Ba't maingon na to all-in-one ang benepisyo mga katropa? Higa naman, gawas sa ginaproteksyonan ka, natagaan pagkag-nutrients nga gikinanglan sa itong lawas mga katropa. O siyempre, kinibang malikay ta sa pagkabalatian? O siyempre mga katropa, dugang paniana, kaya doon naman ni collagen o glutathione, matabangan mga katropa nga kanabang mahimong healthy atong atay o atong mga lutahan. Even atong mga pamanit mga katropa, di makita kung healthy ang atong panglawas mga suking tigpaminaw. Busa, mga pikita mga katropa, o Sunthone Gold Coffee Mix. Sunthone Gold Coffee Mix, mapalit na sa mga butika ngayon man, Shopee o Lazada. Ako sa rin pailaila mga katropa, akong kauban karon sa programang sentro mga suki namong tigpaminaw. Ay, gikan pa ni sa kwan, asa ning barangay ni, eh, sana lang magpailaila. Good morning, katropang CJ.
2: Tropang Ivan.
0: Ivan. Tropang Ivan. Sir-sir dia kay pura tag tiguang ana.
2: Sakto lang.
0: Okay lang na.
2: Need no.
0: Na kay para makuha ni. Na lang man dai na dai.
2: Dili mo gud ma dong.
0: Kay para matansa ni mo imong tingog. Kagwapo ani atong kauban karon mga katropa. Kasi mabuad ana tag trabaho ani. Maayong buntay, katropang CJ, kamusta man? Asa kagikan nga eskwelahan, nga katropang CJ?
2: Katropang Ivan, kagikan ko sa Ramon Magsaysay Memorial Colleges.
0: Unsa may kwan, unsa may kurso nimo?
2: Ang kurso na ako is BA Communication.
0: BA Communication, unsa na nga year?
2: I'm currently third year college po.
0: O, dili ni kwan ha, dili ni job interview ha? Kasi matingala mo mga katropa, dili ni job interview ha. Ito lang yung ginakuhan kay OJT sa Ladrick Caron. Intern sila sa XFM mga katropa, usa sa mga gisaligan sa RRMC RMMC noong si Bian Andres sa Jansan ang XFM na magbansay ni ining ilahang mga estudyante mga katropa. O sa ba yung mga gina-expect ninyo? O sa gusto ninyong matunan dire sa XFM? Napa mo yung natunan dire?
2: So far sa akong na-experience, dagan ko yung natunan dire sa XFM.
0: Pila pa lang kaadlaw?
2: Mag one week pa lang.
0: O sa ba yung mga natunan nimo? Tarungag ko pag.
2: Natunan ako paano mag mga sample sa news.
0: Magsulat?
2: Magsulat sa news. Siyempre, nag-sick pod ko o ka ng something.
0: Dugang pa nga knowledge.
2: Kaya since dili magod na ko porte ang broadcasting.
0: But ang imuang kurso is BA Com. So, siyempre, sa inyong kurso, dili lang din siya limited siguro sa kung unsay gusto nimo. Unsay kanabang kayo, di magod ka makaingon nga, halimbawa, muna yun ang imuang pangandoy. Para sa kuha, ang kurso kay kuan man ka ng education, kuan man, AB Filipino, na kuan man ka ng pang-teacher man. Pero ambot nga nung nalagpot, man ko dili. Hindi yun ka makasulti yun. Muna nga, antod nga na opportunity nga na magtudlo si mo, i-grab na ni mo. Ipuno ni mo, tigumo ni mo ang knowledge. Iwa ka kabalo nga magamit na ni mo puhon. Kung asa man kaya ipalagpot si Ginoo mga katropa, di ba?
3: Atay.
0: So far, so pa yung mga gina-expect din nyo katropang CJ? Diri sa ito ang sa inyong stay, diri? Okay, ugma ba yan? Mag-newscast na ba yan ka?
3: Atay!
0: Nana si Judge. Alright, si Philip, si Philip.
2: So far, mora man to. Kung naman ko'y gusto i-improve, siguro akong pag-storya kay since mojo di akong weakness ba?
0: Ang weakness?
2: Mong dili kay ko kuan sa broadcasting. Mas ginaan ko through mga technicals like photo, video.
0: No, at least, di ba, na maka-experience ka. Oh, yes. Diya ka kay Kuan, diya ka kay Katrupang Rew, Katrupang Chip Bibot. Diya ka magsigig pungutana. Ayaw ka ulaw sa ila, kay waman po na yung mga ulaw po. Ha? Sige, sige, Katrupang Kuan, salamat sa imuhang Kuan, ha? Imuhang pag... tabang sa kuha sa mga headlines karong buntaga. Sige, sige. You can now exit. Salamat, salamat. At least experience ka kung paun siya magtingog sa radyo.
2: Practice na po na.
0: Practice, practice. Yan. Huwag yun ang kuha na. Training yun. Alright, 9:19 na mga katropang. Centro. Nasendan ako kay Judge Balo, katropang Ray. Kay via Zoom kita, mga suki na mong tigpaminaw. Karong taon-taon mga katropa. But before pamanian ang mga katropa, ano na mga detalye sa mga balita karong buntaga mga suki na mong tigpaminaw. Centro. Unahon na to mga katropa, kining may kalabutan sa impeachment kay mo maning unod sa itong interview po doon niya mga katropa. Tagaan lang tamog summary. May kalabutan sa naitabo kagahapong day 1 sa impeachment trial batok ang VP Sara Duterte. Formal lang nag-convene isip usa ka impeachment court ang Senado sa Pilipinas kagahapon Hulyo 6. Alang sa unang adlaw sa pagtaral kang Vice Presidente Sara Duterte. Kini ang pinakaunang higayon mga katropa sa kasaysayan sa Pilipinas. Nga napaubos sa usa ka impeachment trial ang usa ka naglingkod nga Vice Presidente. Uman kini nga ma-impeach sa Kamara kaniadtong Mayo 11. Nagsugod ang makasaysayanong husay sa bandang alas 2 sa hapon sa pagpangulo ni Senate President Sherwin Gatchalian. Apan una pa man formal nga nagsugod ang pagtaral ni Boto una ang mainitong debate kalabutan sa pamunuan sa korte mga katropa. Kaya gikisyon manggod ni Senator Alan Peter Cayetano kining legalidad mga katropa sa Senate Resolution number 48 nga nag-amyanda mga igala sa naandan nga lagda aron tugutan ang pagpili og laing presiding officer imbis nga kinibang ang naglingkod nga Senate President. Gipadayag usab ni Cayetano nga mahimo kining hinungdan nga madeklarar nga null and void ang tibuok proseso mga katropa. Samtang depensa usab ni Senator Francis Kiko Pangilinan, walay nakasulat sa konstitusyon nga nagingon nga ang Senate President lamang ang pwedeng mangulo sa impeachment trial kung ang ginalitis o kung ginataral mao ang Vice Presidente. Sa katapusang pinaagi sa botong 12 versus 8. Ogon 12 over 8, formal nga napili. Ogon napili si Senator Francis Chis Escudero, isip presiding officer sa impeachment court mga katropa. Isay-sayo sab ni Escudero sa iyang pag-abli, no, nga pamahayag nga tungod sa tulok ka senador mga katropa ang kasamtangang dili magkapartisipar. Iginahanglan ang dili maubos sa napulog unom o kung 16 ka boto gikan sa mga senator judges aron hingpit nga mapatubag o kung makonvict ang Vice Presidente mga katropa. Nara sa linya mga suking tigpaminaw ang ato ang higala. Aton nga amigo dira sa may Sultan Kudarat. Siyempre ang aton nga legal mind si retired Judge Lorenzo Toto Balo. Judge, mayong aga, Judge. Hello, Judge. Good morning. Atong balik-balikan, mga katropa, ang linya ni...
3: Okay.
0: Yes, Judge, mayong aga, Judge. Ayun. Ato ni nga balik-balikan, medyo dunay...
3: Hello?
0: Yes, Judge, mayong aga. Doon lang tayo technical difficulties mga katropa pag abot sa connection ni ining Zoom lagi. Sige lang, tagtad atong balik-balikan ang linya ni Judge Toto Balo mga katropa. Mangutana ta mga igala kabahin aning iyang mga panglantaw sa naitabo nga first day mga katropa ni ining impeachment trial batok ang VP Sara Duterte. Gabi na kagaapong adlaw mga kaigalaan nga dunay mga pag panaglalis before pa man na formal nga nagsugod kining maong first day day one rather sa maong pagtaral mga katropa kang VP Sara Duterte. Check dato ni kung unsa bagyod ang sakto pinasubay sa balaod mga higala. Mas nindot ng mga tana at mga katropa sa dunay saktong kaalam kaysa sa magbuot-buot lang bitaw ta diri. Diba?
3: No,
0: yes, Judge. Judge Balo, good morning. Okay.
3: Hello, good morning.
0: Yes, Judge, kamusta?
3: Medyo...
0: Yes, Judge, may aga.
3: May aga man sa imo, kag may aga man sa imo mga listeners, kag mga viewers.
0: Okay, klaro. Judge, imo mga kaupod subong si Katropang Ivan. So, do subong lang ko nakakuan sa imo liwat. Naka-interview sa kabisi ni mo, Judge. Judge, pero doon na namian ko mamati sa itong imo nga intro bala sa imo nga mga vlog, Judge, ha? Oh, so la la la la la la la la.
4: Okay.
0: Nagasubaybay ko sa imong mga vlog.
3: Thank you.
0: Judge, kabalo ko nga busy kag Judge kag damo sa mga request nga interview sa imo, Judge, pero kinahanglan ginamo ng imong serbisyo sa mga aga, Judge. May kang tanan sining nahitabo nga unang adlaw sa pagtaral sa pag-impeach sa impeachment trial kay VP Sara Duterte, Judge Abalo.
3: Kung Judge, excited ikaw Katropang Ivan.
0: Judge, pwede mag-request lang kami, Judge. Pwede naton ilisuon ang aton nga cellphone, i-landscape naton para manami bala ang kwan ang gawa sa aton nga live. Aha.
3: Hindi ako paano mag subukan sina?
0: Ay patakilid lang, Judge, pwede ba?
3: Okay.
0: Ara Katropang Ray. Okay na si Judge.
3: Okay na, Judge.
0: Okay na, Judge. Sige. Judge, imbukada nga pamangkot sa imo, Judge, bilang retired. Siyempre, nag-active gyapon sa imong career bilang legal professional, Judge Balo. Nangin mainit kining debate sa day 1 nila minority leader Alan Peter Cayetano kag Senate President Win Gatchalian nga gisundan man sa pag sabat nilang Senator Kiko Pangilinan kag ni kaning President Senate President Tito Soto. May kalabutan kini, Judge, sa Senate Resolution 48 kagahapon. Ginpili si Senador Chis Escudero bilang presiding officer imbis nga ang nagapungko nga Senate President. Sa imo legal nga opinion, Judge Toto Balo, may basihan bala ang kabalaka ni Senator Cayetano nga pwedeng mag-question sa Korte Suprema o kung madeklara nga null and void ang tibok impeachment trial tuga sining pagbag-o sa rules?
3: Balaan mo bilang isa ka abogado, bilang isa ka retired judge, kag bilang isa man ka lawyer nga pirmi man naga-update no sa mga bag-o no nga mga dayi no kinanaga-update kita.
0: Yeah.
3: I don't think nga may ara sang constitutional infirmity sang natabo kahapon, especially nga ang aton nga Senate President was replaced no by Senator Chis Escudero to preside over the proceedings ng impeachment trial. Mm-hmm. Because unang ang Senate as impeachment trial court, may ara sila sang power no to make the rules no their own rules kag dira sa constitution.
0: Mm-hmm.
3: Nakakita nga ko ang presidente ang involved ang respondent sa isa ka impeachment complaint.
0: Yeah,
3: ang Chief Justice no para preside.
0: Mm-hmm.
3: Pero kung hindi presidente, kung iban nga impeachable officials like vice president or mga commission mga kwanato no mga ang ombudsman or ang mga COA commissioners.
0: Mm-mm.
3: No nga hindi presidente, wala ginambal dito nga ang chief justice no lang ang pwedeng mag-preside, kundi wala ginambal nga Senate President.
0: Okay.
3: They can choose among themselves who to preside over the impeachment.
0: Alright.
3: Proceedings.
0: Okay. Ano ning basihan sini Judge para nga hindi ba lang makapili man tag magluwas sa Senate President? Ano ang mga basihan? Kumbaga anong qualifications ng isa ka senador kay para nga mahimo siya nga presiding officer?
3: Wala sang senador lang sa amo na pinaka minimum nga qualification. Hindi pwede nga hindi siya senador, no? So wala man gising dito nga kinahanglan doktor siya or lawyer siya, no? Or farmer siya.
0: Mm-hmm.
3: Wala sang amo na nga qualification. Kinahanglan senador lang siya. Kag we have to note nga ang ang Kongreso gani, no, ang House of Representatives, they made their own rules, rules dira sa pag-determine, no, sa probable cause.
0: All right.
3: Gin-impeach, no? Until nga gin-impeach si Tara.
0: Yeah, yeah.
3: So, how much more ang isa ka Senado? They can also make their own rules. Kag I don't think nga pwede makitawton nga Supreme Court.
0: Uh-huh.
3: Kay ina sa exclusive jurisdiction ina sa ato na Senado.
0: Ah, okay. So, botsing ganun, Judge, advantage lang nga may ara sila sang, ang isa ka Senador may ara sang legal background.
3: Oh yes, oo, kinanglang din na kay tungod ini sa this is a impeachment trial ini siya. So kinanglang gid naton ang isa ka abogado. When we talk about procedural law, kinanan abogado dira ang pwede nga maka I mean, wala no offense man sa ibang nga professors,
0: yeah,
3: no,
0: pero
3: ang prof, ang abogado ang pwede sina maka mas maalam, mas magaling, no?
0: Correct.
3: Kung procedural aton nga procedural law, kag even substantive law, kag kinahanglan gid naton ang evidentiary ang rules on evidence, ini siya mas dasig siguro kung isa ka abogado ang mag-preside.
0: Okay, syempre Judge Kabalumanta, iniskwilahan nyo gid ina tapos ini balang mas makuti siguro, mas mauti, no? Ang kung yes, halimbawa may background ang ano kining senador sa legal. Judge, ining pagkapili kay Senador Escudero bilang presiding officer, ano kaya ang manging epekto sini sa dalagan kag kredibilidad sa impeachment court, labi na nga siya man ang nanguna sa amuman nga proseso sa tama ba, Judge?
3: Yes, oo, sa tong pag-archive.
0: Oo. Ano kaya,
3: yes, sang 2025.
0: Ano kaya ang manging epekto sini Judge kay siya ang nahimo naman nga Senate, I mean nga presiding officer karon sa katibukan sa kabug-usan nga impeachment court sini?
3: Para mo sa optics sa medyo do o ako no bilang isa ka spectator, kag isa ka bilang isa ka legal mind, no?
0: Yeah, yeah.
3: Kita nato kung paano.
0: All right.
3: Delay ni impeachment complaints nga gin file against Bitara, di ba? Dito pa lang sa fourth with do medyo dito sa nagsikat.
0: Correct.
3: Na unpopular siya is sa damo nga mga naging unpopular. So takes kung sa pananaw sa mga tao do hindi pala maayo.
0: Kaya
3: una naging sobra sa extremely for BP Sara, no? Sa yeah, ako nga pananaw, no?
0: Okay.
3: Subong ito na inuman, no?
0: Uh-huh.
3: Subong sa optics natin kung ikaw isa ka may andipara ka, do, ang do, medyo do, lain to yata, do, kung amunang yung mahamalim.
0: Oo.
3: Ini naman siguro, but on the second thought, masiling natin nga, this is the right time naman para ma-redeem.
0: Uh-huh.
3: Redemption, no, on the part of Jesus Codero, nga dapat, ini ang pagkakataon niya para maiangat niya uli ang iyang nga reputasyon, no?
0: Correct.
3: Bilang isa ka senador kag isa ka abogado.
0: All right. Judge, kagahapon wala man gid nakatambong si VP Sara Duterte kag mga abogado lang niya, no, ang ini ba lang nag-atubang dungan siya paghambal man nga of no importance ang nahimo nga opinion ni Presidente Marcos Jr. nga personal siya nga magtambong kuntani. Bilang anay nga hukom, Judge, enough na bala sa layi ining presensya sa mga abogado kun mas may kumbaga may ano ba may impact kuntani sa mata sa publiko kag sa mga senador judges kung personal nga nagsalang si VP Sara dito sa sa impeachment court.
3: Balad mo katungod ina sang isa ka respondent,
0: yeah,
3: like VP Sara kung mag-attend siya o hindi mag-attend, no? So iya ina nga discretion, iya ina nga prerogative. For now, I don't think there is a compelling reason para mag-attend siya, no? Kaya may ara man siya sa mga 16 defense counsels, no? Pero siguro, para naman sa optics nga gilingko, dapat kung ang iya nang attorney kay tapos na ang presentation of evidence ng prosecution, kung siya na ang mag-present sa evidence para i-negate or i-controvert ang mga ebidensya nga ginhapoy batok sa iya. So kinahanglan ara sa dito hindi nga pwede nga mga testimony sang ibang nga tao, kinahanglan siya mismo ang mag-testify. Otherwise mabudlay na para sa iya kay masining nato nga nag-gina-avoid na gid nag-evade siya sa iya sa accountability.
0: So sa panahon na sa turno niya, kumbaga judge ining last nga tama ba kung di ko magmali judge sa iyang sa turno na sang defense ini ba lang 30 ka adlaw tama ba?
3: Oh, 30 days. So kinahanglan sa 30 days nga ina maskin isa or duha ka adlaw ina kinahanglan ara siya para i-controvert niya balion na no sa lapayon niya ang mga ebidensya nga ginhaboy sa iya.
0: Okay. Judge, mamangkot lang ko kay do ano ba kanang kuntanaon abi nimo 62 days para sa pag-presentar pag-kuan sa mga prosecution tapos 30 days lang para sa defense. Okay lang ba ni judge? Fair ba ni sa mata sang aton konstitusyon?
3: Amo na ang ilang ginagrihan, no? So nakita naton amo na ang strategy. Amo na siguro ang sang defense counsels ni Sarah na ining 30 days. Amo na ang pinaka sila ang nag-agree sa during pre-trial eh.
0: Okay.
3: So, hindi na nga ginhatag sa constitution or ginhatag sa Senado, kundi sila mismo ang nag-decide. Nagsabot nga dapat 30 days lang. Kag ang sinin ko gani sa imo kag ina nga dapat sa 30 days nga ina nga ini dapat ara si Sarah, no? Sa o duha ka daw para i-controvert niya, balion niya ang mga ebidensya nga ginahaboy sa iya during the presentation of evidence ng prosecution.
0: Okay, so at least na natay idea, judge. Judge, kagapon man may kumbaga madasig lang nga ginbasura sang Senado ba ang motion sang prosecution nga i-arraign ukon basahan sang sakdal si VP Sarah samtang absent ang nasambitan. Kabigon bala naton ini nga pauna nga tactical victory sang defense team ukon amo man ini ang normal nga proseso sang aton layi?
3: Mas paayo gani nga wala gin-arrain nga amo na nga physically o gin-bata atong four articles of impeachment, no? Kasi para mas madasig. Kahit nga basahon mo pa liwat ina, no? Kung ako naman siguro si Chess Escudero, dapat lang nga i-deny ato ang ilang motion kay it would be a waste of time. Para mas mapadasig, no?
0: Mm-mm.
3: Ang proseso sang kalatawa kahapon tapos na dayon. Subong iya nga excited gani ako Ivan, no? Katropa Ivan. So 2 o'clock this afternoon. I know that you are as excited as me.
0: Hey, Lunes, Domingo pa lang nag-ano na ko si mo, judge. Nag-request na ko si mo eh. Sige, judge. Judge, may kaangtanan man sa iniblang tax records kay nagpagwa naman good sang subpoena ang Senado dire karon sa siyam ka mga bangko para sa financial records sang aton nga vice presidente kag sa iyang bana. Daw kumbaga ano ka bugat ining ebidensya para sa ginasiling unexplained wealth kag confidential funds kag paano ini sarang madepensahan sang kampo ni VP Sarah kung magwa nga adunay irregularidad, Judge Balo?
3: Amo na ang medyo mabudlay, no, sa kung ako ang defense counsel, kung magwa na ang mga bank records ni VP Sarah kag sang iyang abana, no? Ina sa medyo mabudlay na nga balion, no, sang defense counsel. Kung sinenggan ni Senator Trillanes, di ba may mga manager's checks ko, no, nga ginpapangalan sa kay VP Sarah mismo, no, nga ginhatag sang mga drug lords ko, no, allegedly. Si Sam Choi, si Michael Yang, among others. So lang taon na ito, wait and see kita kung tuod yun ba ining ginahambal ni Senator Trillanes.
0: Alright. Judge, ginuli man anay sang impeachment court ang sa BIR ang silyadong akahon sang tax record samtang ginapreparar pa ang inibalang mga legal nga argumento. Sa sining sahi sang sa sining sahi sang high profile nga trial, ano ang mas masaming rason kung nga kinahanglan pa, judge, nga pagatalunan kung pwedeng buksan o kung hindi na ang tax record sang isa ka opisyal?
3: Kung ako siguro ang prosecutor, nga kinahanglan pa na ako nga pabuksan ako ng BIR, no, tax records ni. Unang-una makapag-delay ini siya kag nali ba magliwat naman ang envelope, no, ni Erap Estrada, di ba? Nagkagulo-gulo ang Pilipinas. Nagkaroon sang tatu tungod sa ning envelope nga ini nga wala manggali sang unod, no. So I don't think nga ining BIR tax records nga ini ay importante, no. Ang Senado gani, di ba, nga hindi na sila nakisawsaw, no, hands off na sila sa BIR atong box nga ina ginbalik nila dayon sa BIR mismo. Kay unang-una wala na sila tang ng custodial or legal possession, no. Custodial possession, no, nga ginatawag na legal custody na box nga ini. So para hindi na mabudlay para sa ila, kagnali ba, para hindi na masangkot pa or mapahidan pa sa nga dungis, no, ang aton nga Senado, ginbalik nila dito sa BIR. Sa BIR mismo, paks nga ina.
0: At least hindi na bala madugangan pa sang kasamok pa, judge. Oh, tuon.
3: Judge. Kagnali ba lang pa ang makapadelay.
0: Amo na mabudlay, judge. Oh. Judge, diri naman ta may kang tanan sa implikasyon bala sang pag-resign o kung pagpadayon sang trial. Mabaskog ang panindugan sang prosecution nga bisan mag-resign pa sa pwesto si VP Sara, ipadayon gid daw ang impeachment trial. Agud to nga inibalang lagbaron ang perpetual disqualification o kung ang permanente nga pagdumili sa iya nga magdalagan sa gobyerno. Judge Bano, suno sa layi kung mag-resign ang isa ka opisyal, hindi bala madulaan sang jurisdiction ang impeachment court bangod hindi na siya nakalingkod nga opisyal? Kag may nauna bala kita nga mga kaso kung jurisprudence nahanungod sini nga kaso, Judge Balo?
3: Balaan mo, duha ang prayers, no, ang ginapangayo sang isa ka articles of impeachment, no ba? Ang unang-una, i-oust ang isa ka respondent from his or her office, no?
0: Yeah.
3: Ang pangalawa is perpetual disqualification. So sang ginfile nila ang kaso nga ini, no, against kay VP Sara, duha ang ilang ginapangayo, no, sa impeachment trial court. Sobre i-out siya bilang isa ka vice president kag sunod para sa perpetual disqualification, meaning hindi ka na pwede ang isa ka convicted nga respondent dira sa impeachment impeachment case nga ina. Hindi na sa pwede magdalagan maskin gani barangay kagawad because perpetual disqualification gani, no.
0: Okay
3: So kung mag-resign si VP Sara, I don't think nga mag-untat na dayon, no,
0: ang trial,
3: especially at this point in time na nag-start na ang impeachment proceeding, ang impeachment trial. So dapat mag-proceed sila to find out, to determine whether or not si VP Sara is really fit, na ang fitness niya to hold public office. Like vice president pa or president.
0: Correct.
3: In the past, nakita na itong si Mercedes sa Gutierrez yata, no? Itong ombudsman, di ba? Ipailan sa ito. Nag-resign siya. Pero ang Kongreso, wala nagtuloy, no? Wala sila nagtuloy. Ginuntata na lang nila dayo na to. Pero kay during that time, Abe, wala pa sang ginatawag natin nga impeachment. No?
0: Yeah.
3: Wala pa nag-convene ang House of Representatives to initiate, no, the filing of the articles of impeachment.
0: Correct.
3: By way of determination the probable cause. Pero ato, Abe, wala pa ganing filean pa lang siya, iya, nag-resign na siya dayon.
0: Nag-resign na siya
3: dayon. Abib,
0: nag-start na.
3: Madami na ng proseso o nag-start na kita kag nakaabot na sa Senado.
0: Ah, okay. Klaro na, klaro. Oo, naka-plus target judge. Judge, Gintalana, sa 92 dias ang trial.

0: Delima, Sinakapunan, dire sa prosecution, among others. Dire naman, makita mo si Attorney Sheila, nagpakitang gilas sa kahapon, no? Very, ano na siya, very legalistic, no? Makita mo nga, very tutok na tutok sa
1: composed.
0: Iyang argument. composed. Kung sa Ilonggo, pagkari daw, ano na, daw, may angas ba?
1: Ah,
0: may angas.
1: Ang
0: may angas. So, makita mo din nga ang duha ka panel, ang prosecution and the defense, very aggressive. So, kag may ara pa sang hindi pa tayo yun, no, ang mga senator judges, no?
1: Yeah.
0: So, ang proceeding nga ini will be very, very, sinagali ni VP Sara, bloodbath.
1: Bloodbath.
0: So, nalimutan sa isa pa lang, in afternoon nga ini, nalimutan talagang madugo, no, ang matabo, no, karon sa hapon.
1: Ah, sige, Judge. Lastly, para sa muni nga isgutan na naton, ano ang gina-expectar naman naton subong adlaw sa ikadua nga adlaw, Judge, impeachment trial?
0: Actually, ini nga ang kahapon nga natabo, no? Ang kahapon nga natabo kag ang matabo subong nga hapon.
1: Okay. Kwan, naubos na ang oras. All right. Marami ta nito kung anong gina-expect ni Judge para karon. Reserve naton ba para karon alas 2.
2: Atay. Diba?
1: Sentro. Umiyan lang ko magiging istorya bining Judge ni kedo very kwan, down to earth man mga katropa bla. Amo ni comfort zone ko kay Ilonggo man eh. Alright. Balik-balikan na to si Judge Balo kay may kalabutan siya gapon siya pagka-aresto. Mga katropa kay ano gid ba nag-surrender o kung nag-aresto. Si Senador Dante Rodante Marcoleta kagahapon mga katropa. Kini nga ito ang iskutanan, kini nga itong interview mga katropa is only to educate mga katropa from our legal minds mga katropa ha. Wala ni siya'y political nga kanabang ginadapigan mga syuking tigpaminaw para ni sa publiko ha. Para mas mahimo tang maalamon pa mga katropa kabayan aning nagakaitabo sa atong nasud Pilipinas labi na sa dagan sa atong panggobyerno mga katropa nga kundi ko pa sayo mga kaigalaan first in the history sa Philippines adunay nagalingkod mga katropa nga vice president kasamtang nagalingkod isip vice president ang gi impeach agi paigayunan sa o gi pailom sa impeachment trial mga katropa ha. Sige, sa ito pagbalik mga katropa, extend lang taginagmay unya. Kaya ato gyapon makauban mga katropa, padayon sa itong isgutanan si Judge, retired Judge Toto Balo. Hindi mo may bahina mga katropa, ito ganito sa Santhon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Sentro, Ivan Polonan. Sentro.
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa

0: Pang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw. Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page, socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kaha bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
2: Premium Gatory, ang bago!
3: Isip taxi driver, irritin na ko mga pasayro, sir, nga kaming safety. Maong nagurado dyan ko nga, wala dyan ko'y sakit samtang nag-drive ko. Gamintin dyan ko, Premium Gatory, aron karmi.
2: Mas pagkusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Send money abroad, quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Gusto niyo mo soft or hard?
7: Gusto na kong hard. Yeah, soft. Hard. Yeah, soft pa yun.
6: XFM.
8: Centro. Ivan Polonan. Centro.
9: Alas 9:52 na mga katropa, balik na sa programang Sentro atod gigapon kanato mga katropa nining ato mga produkto sa Yes to Health Incorporated ang Santhon Plus Coffee Mix. Balik ta mga katropa sa linya si retired judge Lorenzo Balo. Judge, balik ta judge. Hello judge, good morning. Yes judge, good morning, balik ta. Yes judge.
10: Hindi ko
9: mabasa. Judge? Hello, Judge? Okay. Sige, sige. Itong medyo may challenge lang yun sa Zoom. Yes, Judge? Uh-huh. Balik ta? Alright. Atong balik-balikan ang linya ni Judge Toto Balo, mga katropa. Ready na ang iyang kwan eh. Ang audio na lang nato. Ang kinabang atong ginapabot. Yes, Judge? All right. Si Judge Toto Balo, mga katropa. Ang audio siguro dili siya makadungog dito sa iyang audio. Yes, Judge. Okay, ang iya na pong sige Judge, say plaster sa.
10: Okay.
9: Mabatian na nimo ko, Judge. Mabatian na ko nimo.
10: Oo, batian ko na.
9: Judge, balik ta Judge, diretso na lang ko diri siguro sa ining lain nga isgutan naton ining pagka-aresto kagahapon nga adlaw kay Senator Rodante Marculeta. Una ko nga pamangkot, Judge, ang kaso nga plunder o kung inibalang ko sa Tagalog, papandarambong masamin naton nga ginaangot sa pagpangawat sa pundos ang kabansang pungsod. Apa sa kaso ni Senador Marcoleta, ang 75 million pesos daw nga pondo naghalin sa mga pribado nga donation para sa iyang kampanya nga wala lamang madeklara sa iyang SALN o konsose. Madamo ang gapamangkot, Judge, paano nangin plunder daw ang pagbaton sa pribado nga kwarta kung maglapas ini sa 50 million threshold? Ano ang saktong ginasiling sang layi o kung jurisprudence na hanungod si ni Judge Balo? Yes, Judge? Okay, medyo natay kuan gyud. Sige, ikuan lang guro nato katropang Ray, tawagan na lang nato si Judge siguro. Okay, medyo bitinta sa oras karong buntaga mga katropa. Okay, i-flash lang dayo nato tong ano. Tawagan na lang naton si Judge Balo mga katropa. Medyo nagyoy difficulty sa Zoom. Sige lang, sige lang. At least makuha na to ang mga kuan, mga pagtulunan, mga pag-edukar ni Judge Balo. Kaya morning may eksakto nga kaalam sa aton. May kaangtanan mga katropa sining layi o kun balaod. Layi na sa Ilonggo mga katropa, ha. Okay. Matigala ka mo. Layi o kun balaod o kun law or batas. Oras mga katropa, 9:55 in the morning. Siyempre, kini atong isgutanan gyapon mga katropa, padayang ginahatod mga kaigalaan sa Sunthone Vitamin C. Centro. The Alkaline Vitamin C mga katropa, usa ka non-acidic vitamin C. Kitabang mga igala sa pagpabusa atong immunity o pagpakusog sa atong proteksyon batok sa mga sakit mga katropa. Sunthone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit na sa mga butika, yung man, Shop Yug Lazada mga katropa. Centro. Takilid man to si Judge Katrupang Ray. Nadula ang iyang kwan. Tawagan ta lang siguro. Audio na lang. Kailang kayo manami abi ano. Sige. Sinyas lang dia. Kaya importante ni mga katropa, damo abi gapamangkot, daghan ang gapangutana mga suking tigpaminaw. Nga ang plunder do abi, ano gibla, Ilonggo ko si Buano.
4: Atay.
9: Ako'y nalilibog na talaga. Nalilito ba?
4: Atay.
9: Ano gamiton ko? Ilonggo, Bisaya.
4: Ayon!
9: Ay, nako. Oras mga katropa, 9:57 na. Extend lang tagamay katropang Ray, ha. Balik-balik ka na to si Judge Toto Balo. Wala na. Sayang. Sige lang, ugma po hon. 92 days pa ning impeachment.
4: Atay.
9: Unsa ka? Sige lang. Pwede ba na kita yung oras yung binasa itong pagpanaguban mga katropa. Ubay-ubay pa unta ang mga balita ang atong iatod mga katropa. But syempre, nang lang tayo mas dako maning iskutanan mga igala kining impeachment. Ugma na po hon. Kining may kalabutan mga katropa sa pagka-aresto. Kaya naan na ba yung nadugang mga katropa nga nadakpan? Ilabi na ning may kalabutan gyapon mga katropa sa pagkasikop kang Senador Rodante Marcoleta kagahapong adlaw. Og sa duwa pa kalain pa, lakit na si Mike Defensor mga katropa. Wala tayo oras, sabihin sa itong pagpanagubanig programang Sentro. Sa ngala na lamang mga katropa, sige natin bukang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa. Katropang Ivan Pulonan, mayong buntag mga katropa. Kalinaw Pilipinas, wassalam. Sentro.

0: pagtitibang sa mga isyu. Ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuuran. Sentro. Sentro. Sentro.
1: XFM. XFM.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. XFM.
2: Exciting!
3: I kinda like you.
4: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 73-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
5: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
0: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na UTI ko. May gani kayo na tumaran jud na ko Sandown Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Santo Blasco. Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Santo Plus Gold. Barato kang epektibo.
3: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
6: Christmas tree ug lansang.
5: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?

0: Hi, Nicole, Marin. Good morning.
1: Good morning.
0: Kumusta ang ato ang mga pamitay today? Hi, nako, welcome kami ho rin na mga igala, mga maring ha, mga kumari, mga iyan, mga uncle, mga senior citizen nga namati karon sa tibuok isla sa Mindanao. Maayong buntag og welcome kami mga maring sa balay sa kahanginan kini ang XFM. Siyempre mga igal, ako ni si Maring Inday Erica Deligua, padalimister, sa apan ni makopiansaan tungkol kay Mangunay og Silingan. Kaoban ako ni Karun, ako ang mga kaobanan din ang di pulbasa-basa ni sila si.
2: Yes, as useless, I'm back. Mayong morning sa tanan. Okay, welcome, welcome sa itong bugno.
0: Uy, naiburing.
2: Tangkirom, naitangkirom. So, welcome sa itong programa, ang kung ako ikaw.
0: Kana nagkanta sa kanang kuan Marisa Shakira.
2: Marisa si Lady Gaga.
0: Lady Gaga?
2: Yes.
0: Lady Gaga, ikaw ba yan? Marisa gisagol nga Whitney Houston o Lady Gaga gi-combine.
2: Marisa gisagol nga Whitney Houston o Whitney Tyson.
0: Ang resulta kay si Elizabeth.
2: Ay, grabe. Ay, welcome once again, no? Sa itong palatuntunan. Sa itong gitawag na ito, very happy program.
0: Yan, so gipaabot ni dili lamang diri as dakbayan sa Tagum, kundi late sa Tibok Isla sa Mindanao. Kutob na abot karon mga maring sa ito ang pagsibya. Labi na gidiri as sa XFM Mati City.
2: Yes, sabi na gud diha si Kwan Pikong og si Bipo Pikson.
0: Og si Kwan si Quintasya.
2: Quintasya nga karon na nasa kwan nagpa-overhaul.
0: Nagpakuan siya nag napakaruwas siya sa iyang kwan
2: under chassis.
0: Oh, iyang gipa nahiwi mo gud ang swing arm.
2: Mao ba?
0: Iyang gipakuan, iyang gipa machine ang iyang swing arm.
2: Gipa machine.
0: Oo. Og syempre mabati sa takaroon diri ang mga maring sa XFM Bukidnon.
2: Yes, ako madungan sa diri sa XFM Jensan.
0: Og syempre sa XFM San Fran.
2: Asa ba lang, huka ba ang kwan? Huka ba ang, huka ba ang gini? Ang pagadian na. Huka ba lang?
0: Si huka ang kapitin, huka pa.
2: O, si, sa to, si Stanley?
0: Si Stanley Palisada.
2: Shout out na sa usa sa to mga amigo niya si Stanley.
0: Pinakangilingig din na sa XFM Bagadian si Stanley Dueñas.
2: Alright, so kana lang mga katropa, manguli na mi.
0: Daga kay salamat, wala may igong oras. Patayin na mi, kanyang ito ang pagliga-liga mga maring. Ito ni kanato sa ito ang mga produktong gigama sa Yes to Health. Labi pa rin mga maring, nagauna ang...
2: Yes, Santon Gold Coffee Mix, ang gimingaw na gitmen nga kafe. Kafe di ay.
0: O sa gimingaw nga, peting mingawa, I miss that coffee, huh?
2: Yes!
0: Siyempre mga maring, hatotsap ka na ito ni siya sa Santon Vitamin C. Sa panahon karon nga krisis kaayo mga maring, mahal kayo mga palaliton, mahal kayong oil, mahal kayong produktong repolyo. Ay nako mga maring, dapat palig-unon pirimente ito ang immune system. Inom taado-ado og Santon Vitamin C, ang alkaline niya Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, acidium ascorbate. Santon Vitamin C, gigama sa Yes to Health. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
2: Alright, alright, alright. So, ano lang no? Uy, sa ato ang mga nasya, atro pa na bilang San Franz, except in San Franz.
0: Oh, human na.
2: Human na? Si Ray og si Ray.
0: Si Ray og si Ray is still standing.
2: Just standing yun
0: ya kagahapon ikanta biya tong sa kari dira sa Jensan.
2: Ikanta?
0: Ikanta di gulahay lang kayang request kayo taas ka ayo.
2: Si Kwan, si Uncle Ray, Kwan pila rin?
3: Nag-regash ko yan sa si Mama Ray.
2: Oh, nag-regash siya. Wasa kabalong.
0: Oh, ito na i-welcome atong kaoban dira karon, ladies and gentlemen.
2: Yes.
0: Siya Daria.
2: Yes.
3: Oh, iya brehan lagi on.
2: Wala, oy, grabe.
3: Nakuha mo kasi tiya Darian eh.
2: Grabe, grabe, grabe.
3: Shakira, magundi.
2: Ya, gusto ang pagkawin sa anak.
3: Kawan sa patira.
2: Oy. Hala, oy. Gana, gil. Nag-i-career na gil ni mo, Maring.
0: Kinsa imo ang kawan, ano, sponsor sa imong beauty.
3: Ako, sponsor sa beauty. Kaya kawan, magundi kang Ralph. O, tanawag. nawang-nawang ni Ralph sinaw kayo, mapula-pula.
0: Mistiso ba siguro si Ralph?
3: Ang sakit si Ralph, ang sakit yung kuha na boy...
2: Boy Paltik.
3: Boy Paltik. Boy,
2: si Boy Paltik. Si Ralph.
0: Kapalo pa mo na si Ralph, no? Mistiso din ang si Ralph. Di, ayun. Makita mo sa miyang beauty niya, ngamuro siya Kastila siya. Mistiso.
3: Ah, Kastila. Okay.
0: Kastila ako na siya.
2: Kastila ako na siya.
3: Pula-pula mo na siya ka-aping.
2: Mamawar mo yan, guys. Ako kami siya, dili mo niya sa kuwan. Mexico mo niya siya. Kaya kami sa kuwan, mami. Puerto Rico. Sa Puerto Rico. Sa Dodor. South America. South
0: America.
2: Basta na si kuwan mo na siya. Espanyol mo na siya.
0: Ang mga Espanyol, namalin niya na sa Mexico.
2: Anak. Kaya na napitang.
0: Namali na sa...
2: Silingan. Naman na yung bridge niya.
0: Na sila yung mga borderline.
2: Yes, borderline.
0: Na sila yung anak ng mga tirano.
2: Kala nga, sa may pasanay si, kung ano siya, kala nga, Espanyol man na siya.
0: Espanyol. Sample daw.
2: Kapasana, be, pakutanon tamo, be. Kala nga, kamalaba mo kung sa Espanyol, anang kanang kwan, isda.
0: Saman daw, be.
2: Pasanay si, be, ha?
3: Ang saman ng Espanyol, anak.
2: Como kabalo? Is kapitsi.
0: Ay.
3: Ingat na lang dali karo.
0: Ano na? But pasabot ang Espanyol anang kuan ka ng mga kinhason.
2: Sisi. Sisi.
0: Yawa.
2: Sisi na siya. Si senyor. Alam na lang. Sisi. Alam na. Porque di man niya na ato sa bandi ni Manu de Silla. Ali lababo ni cerita di tinidor.
0: Bright lagi siya.
3: Matuwa na jud kamare.
0: Captain na sa kanila na bright na.
3: Puerto Rican din
2: siya. Rican abe. Sa mga kanang mga kwan be kanang bagtel be sa bay.
0: Sa English, in English, sa Espanyol be.
3: Sa bay, Puerto Rican ana.
0: A Puerto Rican.
2: Kanang sa Espanyol magyapon na siya mga bubuon mo ba? Sa Espanyol magyapon na.
3: Espanyol ya.
2: Si ala mama ala mana. O say kwan be Spanish anang kwan be bagtel.
0: Unsa na?
2: Bugasi.
0: Hoy Marie, motor na jiko nga Puerto Rican na siya.
2: Kaya
0: para sila gulo ni Miguel Cotto.
2: Silingan mo kung ano ni Miguel Cotto. Ay.
3: Ang saan po yung apelido rin ni mo, Master?
2: Ha? Lusa.
3: Ay, Lusa. Parenting siya sila. Parenting. Uy, dagan-dagan naman na itakayo.
0: Ito na nalisa mo na Marie. But anyway, ang itong oras, alas 10:19 na sa buntag mga higala. Ay, naku, comment naman ito ang social media.
2: Yes.
0: Facebook Live sa XFM 107.1 Dagom niya. Pakicomment niyo mga request din ha. Ato ang cellphone numero naka-fan na di ha?
2: Dapat i-fan na siya.
3: Dapat i-fan.
0: Ay, pwede mo munawag niya kasi makig-duet o niya. Ang inyong request ay comment na di ha. Kaya, di na tayo maglangay mga video. Kaya tao eh.
3: Nakahanan
2: na niyo eh.
3: 14 million na kayo siya.
2: Andre, kay 15,000 live viewers.
3: Oh, siya. Ana pa si Josepina. Ano sa magandang umaga mga katropa? Beauty Happy Tuesday.
0: Aba.
3: Sa program
2: Shoutout
3: sa Aglayan, Malaybalay City. Always watching sa inyong beauty. Salamat, God bless.
0: Itimbayan na ito dahil maring si Kuan, si Ken. Si Kentasya na karunia sa Balay Kuan.
2: Tambalanan.
3: Balay Tambalanan.
0: Yan. Ang kaba niya
2: hanggang asawa. Balay Paulayan, ha?
3: Ayun, ang Paulayan.
0: Kaya Perido man na.
3: Rubio man to.
2: Oo, ka lang nga. Balay Kawalay Kusina.
0: So, nasa Karondea sa may Balay, Tambalanan.
3: Yes.
0: Oo.
3: Get well soon, ha? Turbuhin lang siguro para dili mag-uya.
0: Importante yun. Sa unsan yung mga kwan dyan, importante gahi pa.
2: Oo, kala na pa yung kasukol.
0: Sakot na lang sa ganila, mura gahi pa, mampun.
3: Ay,
2: Be, mukhang tagi dyan ka, guys.
0: Asan na yung pahinungod ni?
2: Excess of heart, ha?
3: A request.
0: Sige daw, Be.
3: Ana si Josepina po doon siya, I love you, goodbye, request.
0: Wala, ayaw po na.
2: Sa mga na, sa mga sad song, mara inyo, ha?
3: Shout out from Agdao, Bats.
2: Ay, ano sa Agdao?
3: Sige to ka.
2: Gito o ka? Okay.
0: Mga taga-Agdao, good morning, yung Harot. Salamat sa paglilino ka mag-radio sa Dabao. Ay, ano, dali mo gano'n sa Tomanan.
3: Kumusta man to diha na naigbigyan din ha?
2: Ah, di ito sa Ubaldi.
3: Asa inyo ko ito na pinta, Master?
2: Dili, dahil yun lang kayo ito. Ilan ni Kwan, Mel Biryay Musa o ni Dayot nga, dito.
3: Dito
2: lang.
3: Handloka dahil sila, handloka.
0: Handloka na ilang lugar. Ganyan dahil mamusel, di ha?
2: Oo.
3: Request, si Nining Garcia, na request ko na mga maring.
0: Noted.
2: Noted.
0: Disyo, so viewers,
2: mga maring. Ala, grabe, oy, grabe, oy.
0: Oo, siya. Pag-ulagin ni si Nining Garcia, pag-ulagin ni siya.
3: Si Nining Garcia, taga-asya mga Nining, eh, kung ano diha, eh,
0: where you from? Where you from, Nining Garcia? Hoy, Madam Bibing Mirapuente sa mga taga Nuevo Iloco, good morning, di ay.
3: Hello.
0: Good morning, kamusta, madam?
2: Good morning. Sabi mga na, di anay, kaya gimingo na may ong kanang pamasol.
0: Ato na itin pa yung usa kamayong buntag sa ang punong barangay dinaasa may Nuevo Iloco, mga maring, ha? Si punong barangay ay ada biya si Cortez Cortez Cortez may noon si si Rudel padali lang Rudel Corpus punong barangay
2: Corpus
0: barangay Nuevo Iloco sa mawab kang Kapitan Rudel Corpus good morning
3: kita tapon dia kap ha.
0: Nya mabalik pa media ka pa mahatod niya og letter.
3: Asa man ang letter maring?
0: Letter of intent.
3: Ay di ay.
0: Oo,
3: napaya ko ya wala si Kap anak mari.
0: Mo manangita kang kapoy kay basin og dai lain mo gamit sila hang gem.
2: Lain mo gamit sila hang gem di ay.
0: Dapat ang mga senior citizen nila mga maring sa Nuevo Iloco, mangandam na mo diha kay do na may ipanghatod nga mga serbisyo diha. Sa tuang karaban pohon karong umaabot nga Holyo 26 sa hapon. Ando ka Domingo na siya mga maring.
3: Ay, Domingo gihapon.
0: Oo, niya nabaya si Madam Bibing Mirapuentes din na
3: Ay, actually, hindi. Silingan nila?
0: Silingan. Tago siya ba iloko mo na si Madam Bibing Mirapuentes?
3: Nakalimot ko, oy.
0: Oo. Hati, abot na taog 24 million viewers.
3: Oy, nagkakaya. Taga Purok Size, Barangay 4, San Francisco, Agusan, di ay ni Sinene Garcia.
0: Mga
3: listeners. Hello diya sa mga taga Agusan. O labi na diya sa Purok Size, Das A.
0: Ay, naku, kadagal sa ito mga viewers. Pakishare ato ang live today, babe, para nga rin po ma-inspire. Yes. Ay, kami dala karon rin ang mga
3: dagang
0: mga
3: baon.
0: Padula, mga yes. Sa kahanginan.
3: Mga dula maring.
0: Dula panit.
2: Ay, kamo ha, dalasa naman na yung mga style ninyo ba?
3: Dagahan gina yung kagdala-dala.
2: Na.
3: Hindi ka ito mga pasnot, anak maring.
2: Ay, pag-ana, oy.
0: So, tagahin pinya o knife, Mr. Operator, please.
2: Aba. Be,
3: she's knife, ha? She's knife man to.
0: Knife ra, uy.
3: Ay, knife lang di,
0: parang kutsilyo ba? Kanang itos look sa ako, an. Itos look sa
3: ako. Sadili ka mo kanta tong I love you, goodbye, ni Susupin na. Basta ko na Susupin na.
0: Di ko, ana, uy.
3: At ang anjo ka dito silang tapan.
0: Kung manatong kanta na, edi
3: ekstros ta. Ihatod ka na yan, padulong sa Marawi, Maring.
0: Si Josephine. Si Josephine Ferro Vicente de la Rama. Request na lang kung kanta nga lason mong halik. Aba.
3: Naapot si Geraldo. Si Ana, si Salan, si sa Mawab, Damo di Oro.
0: Naip, birahin ang naip diya.
3: Ikaw nag-angkon-angkon nga kuhan.
0: Ako niya, eh.
3: Imo rin para sa kuha. Kaya nagiging
0: mo, ay.
3: Mamasa nagiging kandita ka ba, lo?
0: Geraldo, mga tiga Mawab kang, Geraldo Galiguer, Salan Senior, kumusta? Kumusta ito ang mga pamitay, mga tapay, kumusta, gabayulit na ba?
3: Ayaw na ma.
0: Ang hairstyle ni Daria. Okay, so ito ding ipainungod niya kanta mga maring. Ala, wala lagi na sa itso ay...
1: XFM 95.9 XFM.
4: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: walay gana maglihok-lihok? Tungod kay Luya ang lawas? Mag-Premium D3! Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kini taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka, tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang, gordo. Tag piso niya.
1: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting! X!

0: kumanta ng kanta ni Gamay ang viewers, mga nari.
1: Abot long di sinabi.
2: Grabe kayo. Iop, ayaw na lang kami ito. Kasakit na kayo.
0: But anyway, salamat kayo. Para to sa siya sa mga taga San Franz.
2: Natingala ko, labi ayahan
0: pa ko. Kang,
2: ayahan kayo, nag-change? Kwan naging siya?
0: Nagayagaw ang mga baki tingulan na pa abad. Yagit na punta ni Josephine Pero.
2: Ay, siluta na po. Namukan si Nitanini. Oy, samok lagi na kagal. Anak po si Wilma Joaquin, master. Si master ko siya.
0: Okay. So, ano yan ang Ocean Deep? Si Tia Daria na po siguro mo tiradaan.
1: Baby,
2: kaya sama kay Alibongbong. Ay, suko na suko naman si Alvin Gook. Marin!
0: Ayaw, alam. Binulo, 75 na ito itong score.
1: Baka-hurt na niyo. Okay na, 75.
2: Kinisig na ako ang...
0: Pwede ba nabag sa linya ka sa mga gusto makiduet sa... vocalist, ha?

0: Dugay na magulang kantaha.
1: Ang kakanta na original si
0: Cliff Richard.
1: Ang kanakaroon kakanta niya mo si Richard Ferrari.
0: Si Richard Ferrari na kanta na.
2: Maho din, slide ang plaka.
0: Slide. Ay, nag-request din yan si Kuan. Si Ken Asi.
1: Kasilyong
2: Buhangin.
0: Kasilyong Buhangin. Oh.
2: Murit ko, mubirada sa DI ni.
1: Mukuan sab, mukuan pag dahil pag hindi ayaw, kay musukol pa man.
2: Musukol, mubirada pa.
0: Pag hindi ay kasukol.
1: Ay kasukol, di ay gidi ay.
2: Banturang nakalak, ang ilahang ROM 408.
1: Ay kay agyo kansa sa ROM 408, kay nakaturbo ang pasyente.
2: Kasi may panoktok, master.
0: Asa ka po na?
2: Birada po man di ay.
0: Ay, mukuan, mamaganda. Namamaganda yung pamilin-bilin.
2: Di ay, nagiday.
1: Attention, ROM 408. Diba sa basta kay, oh, natay color. Yes, makikdo it. Thank you, Sunny. Good morning. Kadali lang kayo, ha? Kay pasunod ka na ako sa air, eh. Natay color.
0: Be. Pagkawa na, be.
2: Pagkaliyaw kong sulod, diri, ha? Ayun, nag-angal. Production kag-angal, ah.
0: Production kag-angal. Liso na kag-liso-liso niya. Kaya nag-hoot na lang mo sanina, ha? Ay, nako.
2: Undangin na lagi ng humba. Ilis na po kasi ginagmay.
1: So, natay color, makikduet siya kang master, ang vocalista sa bandang ay, Kastilyong Buhangin ni
0: Tia. Hello, check mic, 1, 2.
2: Si Erika lang, kay
0: makainap ang... Taga-asa mo ni.
1: Hello, may hapon. Good morning, kinsa ni Palihog?
3: Wing, wing, ni.
0: Ha? Maro kaga.
1: Tagapagadian? Ikaw ni Tagapagadian?
0: Kinsa man ni?
1: Tagapagadian?
3: Wing, wing.
1: Taga? Ay, Iligan di ay.
0: Taga-Iligan. So, kan, sa'y pangalan ni mo, Do? Sa'y pangalan, Do?
3: Wing, wing, wing, wing.
0: Ana. Tarong. Isa man, kung sa'y pangalan ni? Sa'y pangalan ni mo?
3: Wing, wing.
0: Wing, wing. Aba, si Wing. Ay, si Wing, wing.
1: Si Wing,
0: so, Wing, andam na ka mag-duet ako, Wing.
2: Masukol, masukol.
0: Nakaturuhan na, Wing.
2: Nakaturuhan na. Sige, andaman na niya, Wing.
0: Bunal kayo ng anal.
2: Nakakotot man lagi. Ikaw ng anal.
1: Lagi sa kanal ganito.

0: sa bukan ring.
1: Ikaw na sa duwing, ikaw na sa duwing.
2: Ikaw ka malo.
1: Di na siya kakabaluwing. Ang sabi na yung gusto katahon, Ewing. Ang sabi na yung
3: request mo, Wing.
1: Kasi gusto
4: nyo yung tabo,
1: si mo kinabuhi,
4: Wing. Iyon na itong
1: mic.
4: Ah,
3: kasi yung buhangin.
4: Kasi yung buhangin,
1: Baby, kaya naman ko yung nag-request. Nag-request mag-udugod. Pero sige lang, kasi ikaw, Wing. Ang sabi na yung katahon, Wing.
4: Wala na si Wing-Wing.
3: Ay, nang lood.
4: Wing-Wing is gone.
3: Nang lood. Tsaka pagkanta mo ko ni Master, ang maniyag babae. Laki man ni... Ay, siya malalaki man to.
4: Ay, si Wing-Wing.
1: Ay, nako.
3: Dapat na pabawa babae ka, Tomarin.
4: Nay, nag-request diri ah.
1: Sa man?
4: Gi-FM sa ako ah.
1: Gi-FM?
4: Maging sino ka man, si Tia Daria. Tia Daria daw ang pakantahan. Maging sino ka man,
1: bo. Baby.
4: Kayokog, silik operator. Maging sino ka man, eh.
3: Pinsa man po na.
4: Ri Balira.
1: Rian.
3: Ay, ano po si Rian? Oh, hello, di ay sa akong Brad sa US, Amerika, si paring Charles. Happy birthday from Sydney, Australia.
5: Happy birthday!
3: Alfredo Hicali. Oy,
1: kiyawa. Aba.
4: Happy birthday!
5: Happy birthday!
3: Murag Advan.
4: Napaigingon din, good morning, Lar. Ricky Kuyadong Jampun. Ladies and gentlemen, at Yadaria, maging sino ka man. Go. Tarungan kay Dusna.

0: Vitamin C.
1: Okay, grabe yung gayo, ha?
0: Masalami kayo ay mong insi, mga maring, magsanton, vitamin C.
1: Sabaton
0: yes. Tanawa, alam niyo kayo kung
1: ismile mo, kaya hapit na mahog.
0: O kani ba, pag-ismile na action kag doot sa ngipon, kay malagpot man maring.
1: So anyway, atong oras mga higala, alas 10:42 na sa Buntagaw. Siyempre, kaya ito ang mga pasiuna ng mga kanta. Hatunto ka nato sa Santon Vitamin C, ang alkaline niya vitamin C. Para sa pag-comment, kaysa mga pagbalik, mo pa dahil sa ito ang video kay kanyang patag mga sinsiyo diri. Kanyang patag... Napa isa?
0: Klaro ka niya!
2: Kaysa pa mala?
1: Napa isa kakanta.
2: Napagin na isa di ay?
1: Everything I own.
0: Ay, kaysa pa? Ang magbirahe, Master!
2: Be.
1: Birahe. Ano iba, didikar? Backward, please. Backward.
2: Wala ko kamantay. Be.
0: Backward, kaya waka rigi.
1: Wakarili ang waray.
0: Ang waray.
3: Ayun, ma.
0: Wala ba yan naghapon kayo nag-renew?
2: Okay ka na.
1: Sa lapit. Ano nag-renew sa?
0: Sa Puerto Rico.
1: Abin ako sa lipit.
4: You said to me from harm.
0: Talaga ba?

0: Malituhan man ang bataan ang ihalagin nila patay ang wifi master.
1: Ang wifi, sige, i-off ng wifi.
0: Ang wifi, gina-off.
2: Anyway, itong oras, mga higala, doon na tayo 46 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Yes. Ay, kitong hawa ni Habi, kay mamalik may kay tiwasan to sa pagbidjoke diri, kay puslan man nga.
0: Ano yung kutana, Marin? Na yung gusto mo kanta, unsa man daw.
2: Ato ang numero naman diha sa ato ang, wala man na siguro diba. Ato ang numero ay 09-66-66-306-306-95-69. Mukha na mga numero ha ang iyong tawag. Kan mga maring aron nga makasinabot ta apan sa di pa ha ay kay mogawa kay mabalik ni human ang aning kagtaha og mga pahinumdom mga nabuhi sa taoy
0: kay wala sumdi ay mogawa kay ang muhawa kalungguhon yung lubot
2: ala oy kulay pula nang
0: lubot dili sila muhawa.
2: Ang lubot si Galunggon.
0: Oh, para ang mas masangit siya.
2: Kaya mo kaloy, kangilngig, anak.
1: Ngayon kaya napantihan ay.
2: Masangit ang
1: tipang. Masangit ang garter.
2: Ay, nako. XFM!
1: Excited!

0: Panic man! Color gold pa!
1: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
0: Ha? Sa Krap Gold Buy? Pag-sure Buy? Nga no good?
1: Sukad na nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Krap Gold Buy?
1: Wala pa dahil kamasayod, Buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninlot sa Krap Gold, pwedeng himo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba? Ang Krap Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitig sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Krap Gold ba?
1: Ubay. Ang Krap Gold, affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba? Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sa nakasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.

0: akong gitubuldos ang pag-take duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamo. Epektibo kayo ang Santol Plus Gold.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santol Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina, mayroon ako ni TI. Sinubukan ko ang Santol Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santol Vitamin C.
2: Santol Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Mga katupa!

0: Oh yes. So balik tama nga Marin, ito ang programa dire gapon sa XFM. Kini ang Kung Ako Ikaw.
1: Yes.
0: Ay, plus, Darby, kaya atong hiluto na inyo ang mga piang. Ikaw, Master, ikaw una.
2: Aplasi, Oga, santong, herbal oil? Para lang may kayo ang imuhang pagtulog, Master.
3: Idol imong kwan, bayotak ka.
2: Napalayo kanina ako, Master.
0: Kasi ihaplas B?
2: Oil herbal.
0: Sabi na akong baby oil. Agon sa papa ko, mali magpanghaplas ka lang. Naman kayo mong ayaay naman yung pamati, no? Timplahe na yun og kape. Unsang kape hapon?
2: Santong gold coffee mix kay Lami, kayo Marin.
3: Very good.
2: Nagdakayday na daw ang nakatod, anak Marin. Nagpanulong na daw sa Davao.
0: Kulay pa yato, ikaw may nisod. Galing na ba si Kwan dito? Na ba si...
2: Si Palangingi?
0: Oo, na ba dito?
2: Na dito, Marin. Na? Eh, bagong abot ito, Marin.
0: Yawa sa mangitan kayo.
2: Eh, namahaw daw siya.
0: O sa mangitang kainet.
2: Saka sa si Kenny, asa man itong wapuhon? Akaw man sa paniton.
3: Aba.
0: Nakitaan niya, masulit ito. Pangiton man ta.
2: Anak ko siya, lain mo ito yung wapuhon. Kay Kakak. Ano siya, Kakak daw.
0: O siya ka, mabaw di ay nga, mungaan man eh.
2: Ay,
3: si ano, John Jampong, ano ba siya, shout out kang Romald Alvarez, si Ronald Alvarez.
2: Jampong.
4: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba? Mauto akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun ko dako sa Sundown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
6: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainong gugtuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.

0: comment diri anga.
1: Ay, comment mari.
0: Tangon da ha? Sumali.
2: Pwede ko mag-request ni
1: Namatay tao na yan.
0: Pasod na si Tandi.
1: Pasod na.
3: Kisama na.
2: Si Wing.
1: Si Wing.
3: Na araw na ganyan. Wing, ano nga? Ganina na mispagita ni Wing. Hindi, magbulong. Tora ni kasabong hindi ay.
2: Hindi, dali ni.
3: Oo, saman. Bagay?
2: Pwede ko request ka to si Master Pogi ang kanta.
3: Ah, si Master Pogi. Ay. Pasupo na si, kung ano eh, Master Pogi. Na, Master Pogi na rin. O sa may mga ipakanta ni Master Pogi. Ah, Master Pogi,
2: Doon lang.
3: Doon lang daw. Master Pogi, pata. Master Pogi, abri.
1: O sa may, kistoryan mo ni Master Pogi.
3: Master Pogi.
4: Ay, ayan. Wala akong kinikilingan, ha?
2: Master Pogi.
1: Istorya.
4: Wing, kumusta ka na? Buhay ka pala. Ano gusto mo, Wing, ha?
2: Lang, ikaw mo kanta.
4: Para sa'yo, lalaban ako.
0: Sige na, Wing.
3: Sige na, Wing. Iwan natin oras.
0: O dyan mo, jowit mo ni Master Pogi, Wing.
2: Sige.
0: Okay. Operator, please, doon lang.
3: Doon lang.
5: Bogans PH.
0: Para nis mga taga Iligan o ang yung gi pangbato diyan nga si Wing Wing. Master Pogi, birahi.
4: Para sa lahat ng mga chicks. Tapos pag-aaral.
2: Pag-aaral.
4: Salamat, Wing. Di sana'y mayroon akong nangangal. Nahiharap sa'yo at ipagpapayaman. Dami na magkanta na ito. Malang lang ako may pag-iriwa. Ang sasaya ko, yaman ang kapangyarihan. Sa'kin ay wala. Kigiskan ko ay bunga ng isang sumpa. Tulungan mo kuwi!

0: 来开呀公益呀不是一般行呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜
1: Pasi na si Master
2: Pogi. Layo na na yung Master Pogi. Diretso maglakaw.
1: Diretso pasi siya.
2: Diretso pasi.
1: Salamat kayo, operator. Paki-stop the operator.
2: Operator. Salamat, salamat. Ano pa si Jampong o ano, request ko song, Bayot Nga Upaw.
1: Aba. Murag, nasin sa'y kalagot sa
2: kalagot sa upaw.
1: Nasin kalagot kang master. Ano ba rin atong oras? Alas 11.05 naman di ay sa buntag.
2: Ay, alas 5 naman di ay.
1: Katong kantaha ang ato ang hinapos nga kanta. Huwag ba na po itong mga kanta? Uy, kay naigingon diri ako nga pangundang na daw mo kay Kulupyo na.
2: Ano yan? Napay trabaho
1: ang mga tao pag-uha.
2: Ano si Mel Mawakin ba? Pangita, uy. Ano siya si mga baring?
1: Dahil na ginasi ni Mawakin, no? Kanang kuwan lagi kayo na siya ay... happy Tuesday when gani mo gumawab ka tropa kita kids po yeah.
2: July 26 naangat ng katropa din na sa Nueva Nuevo Ilocos.
1: Yes, yes. So, mga senior di ha ng mga suki sa XFM mga tigpa gamit sa mga Santon products, tigpayot sa Santon products.
3: Tigpayot. Grabe pala tigpayot, bayot.
2: Dili ka na sila ma Republic kanang mare.
3: Dili ba tigpayot kanang murag sila may nagabaligya ba?
1: Ana. Distributor ba?
3: Distributor. Ana.
1: So atangin niyo kay to mga senior. Lisod
2: na mare kay Section 12 braba na mare.
1: Oo, kanang kuan.
2: Pabaligya.
1: Pero may kong herbal man.
2: Ay, herbal.
3: Ah, okay.
2: So, magana kay herbal.
1: Sa mga senior, at ang hindi niya si Lolo Amado.
3: Kana.
2: Nilakaw man to, amang mamakaw.
1: Mga bobo! Mo ba? Ano din sa diay? Basta lang kanina, di makontak.
3: Di makontak si Lolo Amado.
1: Ay, kaya maghawa kayo sa pampabalik at walang tagaang pagtagad kining usaka swatampong. Ipadangat nga ito ang tulo ba noon?
3: Kung ako ikaw!
1: Basta di pa usaka kanta sa itong ipadangat sa mga ga-request dili sa live, sa Facebook. Labi na giyod kang kisa mo itong kabawa ga-request. Oy, ginigatahan inyo ni. Taka naman tuplog ni nga.
3: Yaman na lang.
2: Ano ang siyagit lagi din na?
1: Pagkira kayo, napulihan. Napulihan mo ko na ito, take-off ka ng way ayo.

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Sa una, kutot kayo ko. Sukan ka namin ako XFM? Hala, itangkad ko.
2: Wow!
1: Binaw-bi? Pinagali ka yung chest na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay nagkanda kay Keks Durant. Oy! Baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
3: Exciting!
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

Sa lahat ng mga butika nationwide, ang Yes to Health Incorporated maghatod garato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod garato og relaxing experience plus aduna pay daghan health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon

0: Inflammatory properties. Ug, mo-promote sa healthy cells. Ug, naapat yung relaxing and calming effect. Nindot usap imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan. Ug, dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Claire Skin Beauty Zone.

0: Incorporated.
1: Santa Claus Herbal Oil.
2: Jenny Abelio, nagkakantiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santa Claus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santa Claus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Santa Claus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, Ginima.
5: Layo, ikaw? Yaka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni Muni, ana. Remember, ahimti ba ako?
6: So?
4: Bisag asa ra gid ko nimo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gusto ko ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako gag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugot na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C.

0: Alright, so balik ta mga katropa. Ay, mo na magiging ato ang trabaho. Maraga, wala na tuli ba? Bubalik, sa'yo mga kuha, automatic na gila siya. Automatic balik na siya. So, karun, basahon nun ang natay suwat nun. Ang ipadangad din sa tuang sibyaanan mga maring.
1: Apan sa di pa mga igala, kini ito ang pagbalik nga gadala kami diri ang mga hinag-iban, kini ito ang swatampo. At hindi ka na ito mga igala sa Santon Gold, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hayaan taon ka ng agwantahan nga doon na kay sakit sa imong kalawasan. Inamin taon kina og produkto ng herbal nga epektibo, kini ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Yes. Gigama siya sa Yes to Health.
0: Okay, so plaster na ba? Plaster na? Oh, wala na mo yung pahabol pa niya. Ikaw maring Darya.
2: Wala na,
0: diretso na. Ah, maragal si Shakira, ha?
1: Doon na pa yung mga greetings diri ah, siguro ba siga to
2: sa niya? Ako na lang paipakala.
0: Si Randy Santisas, naabot naman ni Randy Santisas diri nga.
2: Kamalo ka na ni Randy Maring Nationwide, ako nang iyahan ko an, look out.
1: Si, aba si, kung ano ni, monitoring tibok ka Pilipinas sa ni.
2: Kuya ka na, look out, mo na itong look out na ito Maring.
1: Ah, gibang.
0: Eyes and ears.
1: Gibalik og mensahe ni kuan wala ko na napansin ni si no John Jampong.
0: John Jampong.
1: Ani ko ni tanini kay hayag pod kaayo abba.
2: Pasalamat ka kay mga posila na surrender.
0: Gani.
2: Wala na gi surrender pa posila ka Jampong.
0: Ay si ay mamaday sa tong ato amigo na tong nang ng libre og maruya no.
1: Si maoy lahi.
0: Ay si sa to si.
1: Si ko aman to siya si
0: Ah, di ay.
1: Dili ha magunis siya ko.
0: Dili po daw ka tong taga laing planeta.
1: Lahi to siya, lahi ni siya. Si ko aman to siya si Ricky Jampon man to siya. Ah, color? Mao daw? Dili oy, lahi to siya si Nodes Jampon, lahi po to si Ricky Jampon.
2: Si Nodes magunis oh.
1: Ha?
2: Si Nodes magunis.
1: Oh, si Nodes siya ang ato ang komento.
0: Siya bahala na kung sa mga pangalan pa rin ngayon. Basta kay importante niya pa rin nga mabuhi tang malinawo, no?
1: Naging kong diri abuntag ko, Luther Edilion.
0: Aba! Lala siya?
2: Lalis kay, siya na natubag. Exone ako na.
0: Aba! Exone na naman na John, ha? Bisa ko atal ang otana, ha? Sige.
1: Sige, salamat kayo sa update.
0: Salamat sa update. Sugus mayong pamatasan. Tagaya ko kay gayunan makahatag sa kuang katahuran ganin yung dulo mga maring. Naminagyod sa mga minilyon ninyong tigpanubay ning inyong ang programa ang gigagubdan sa Kabisayan ug Mindanao. Kung ako ikaw. Ako si Aldo, nagpuyo din sa Maya, Asunción, Davao del Norte. Usa ko ka, habal-habal driver or motor jacker. Hinay kayong pamasada din sa mong lugar. Muna nga libalhin ko diya sa Maya, Tagum City. Kay kabaloko, daghang kayong mga pasahero diha o nga makabawi-bawi. Jugong magkabayad-bayad, jugos ako ang monthly sa kong motor. Taon-taon na po ko diha, mga maring, bisag wa mo nang utanan, ako sa mga sa katuig kapi na sigig biyahe diha. Apat sa kadugay na mo sigig biyahe, namagod may mga amigo kauban diha nga si John o si Bong. Para nyo masabtan kung kung sa gayong unod niya akong suwat, ingon na ano yung mga pangitabo.

0: sa sanga, boss.
1: Pare, pare. Si Bong ba?
2: Eh, ito, gusto na akong pasayro kay...
0: Boss, sa sanga, boss. Impactas na ko dire.
3: Baka yung kwartalo.
0: Huwag ko labot.
3: Magpaktas, mag-jogging din na.
4: Ayun, ma.
2: Eh, pre, kayo, magkwanta kayo. Pwede ka na may reklamo sa tuwa dyan, riba?
1: Pre, pasi, pare po Bong ba?
2: Mas pasi siya.
1: Kuyo kayo, mamilig pa sa hero, pre.
2: Mo ba?
1: Gusto niya ba?
2: Hindi, pwede na. Magkwanta na mga kwanta sa itong mga tulda na.
1: Ano na nga, pre? Ikaw ang nauna ni Torno sa listahan. Iyang, o babae ang pasayro. Gusto niya siya sakay kay babae rin niyang gusto.
2: Nyakis, kung tumaan na ba? Tawag ka
1: na, pre? Palayo. Dami, lahat nakalibutan yung tawa na siguro eh.
2: Saan mo na siguro
5: eh? Oy, saan mo ba pare? Nagbinyo-binyo pa ko rin pare.
1: Saan mo na? Reels, reels?
2: Diriba. May nao ba? May istorya ta ba?
5: Saan mo na eh?
2: Magkuhanta diri ka ng emergency meeting ta ba?
5: O saan may problema nyo di ay nga?
2: Manaw ta to ang asosasyon sa tuda na to aning kalakihan eh.
5: Ano man? Saan yung problema di ay?
2: Ay, dagan yung mga reklamo diri ay nga.
3: Atong mga kauban driver, reklamo si mo ah. Kay dili pa imong turno niya og babae ang mo sakay imong Ilocos daw.
2: Labi na gitong mga pasahero nga paingon dito sa kining eskwelahan sa Mankilam kay mga bigot kayo, ikaw ko rin makuha dayon.
5: Mga pare. Sulti ang tapos tinood, no? To tell you honestly, from the bottom of my heart, member PDIC.
3: I'm thinking, you're only elementary graduation.
2: Ako mong presidente diri sa asosasyon. Wala tayo pili. Basta kay pasahero, hindi li imong turno, ayaw po pangilo, kay maluoy po ka sa...
5: I am a gentle giant person. Kago ka na nga, mga babae ginang ako ang ginagawa kay para safe sila mga pare. Anya...
3: Yag sa mga, dili di safe eh.
2: Dili di safe di.
5: Sagutan ako sa inyong mga dagway, kaya dagway ni isa di po kikasaligan. Labi na dyan ka pare, di po kikasaligan. So...
2: Ay no, on board, marag anak gito.
5: Ako, kwan dyan ko sa... Abay ka na akong gisiguro pare.
2: Dili, ako nga ko ba nga, dili ikta magpuhalay pa sa hero.
3: Atong listahan na mo, Teresa, kisa yung una mo ako, may una mo...
2: Kita kayo na ito ang blackboard, o.
3: Kisa yung una sa listahan pare. Sa ibang pare, diya.
2: Dili, layo, dagkana na nagpa sa hero ni mo, yun na kayo na po. Kami nagduha pa.
3: Sekarang puro babae sa kay pre niya. What ito ah?
5: Pare, ano yun man siya pare? Di na ako nasala. Kay ganahan man sila mo sakay na ko. Kay guap, ganahan man sa sakay kay naka laser jacket mo ko.
1: Oh pre, nais dyan tayo. Sakay na eh. Sakay na eh.
2: Boss!
3: Asa ka dahil?
2: Ay, dahil dahil. Mura mag-lucky yung purma.
6: Ay, asa ka pre? Okay, sa may turn no, ano yan?
2: Ako.
5: Ah, pare.
3: Tarawa pa rin. Dili yan, turno.
5: Kang, dili na ka sa kuha, Kang.
6: Sige, kuya.
2: Ayun ni Tuan.
3: Itong tanggalon sa tudas yung napre.
2: Itong bayhan, nitabi kong po na yun. Kuya, sige
6: na, kuya.
5: Asa manig ka.
3: Kaliyan ka back ride o po doy.
5: Gang,
3: Gang, sili pa nang iyahang turno, Gang. Nangilog na nagkakas.
5: Bay, ayaw mo, Kwan. Bay, siluso, magkayo mo, Bay. Siluso, magkayo mo, Bay.
2: Kwan ang pasayro, ha? Ihato, dagtarong, ha? Asa rin ka mo, eskwila, day.
3: Ay, mangga.
2: Mia unta. Oy, ako unta na, oy.
3: Sino sa mga mangilo? Babae mo gina yung...
6: Ikaw, ma. Kasi nga ni mo. Kasi pangalan ni mo.
2: Ano yung kagaswat niya?
3: O, sige, papasa.
2: Ako si Aldo.
6: Hi, Aldo. Ikaw pa, mga kita kay nagpunin ako. Mga ako, ano, kaya mga matanan mo. Paklagi na yung mundunghan.
2: Ganahan, mungod ko, pero... Eh, hato na na, oy. Sa muka na yun.
5: Ay, ikaw, Fernando, ayaw pagkuhan-kuhan, Fernando.
3: Maro-maro mo na ito, Presidente. Puna yung mga mo
5: na yung drive. Maro-maro kayo.
2: O sige, ito na.
6: Sige, anong, Aldo.
2: Ika-onsin na nimo na. O, dahi.
6: Kwan pa, anong, sarap sa kay kunimo, ha?
5: O, siya, hindi na kalaw.
2: Hindi na kakakuhan na yun. Tintal na ba na yung buo?
3: Nagustuhan na, Presidente.
5: Ah, pare, dresa ko, mga pare, dresa ko, ha?
2: O, ito.
3: Grabe, dali yan eh. Dali yan, sa tuyo eh.
2: Gusto kong dagan yung X-Rim. X-Rim nga ito.
3: X-Rim nito? Kaya ko makakurus ito.
2: Ay. Ito na yung sa buton, ito na yung sa ilang mga gilip. Pwede
3: ni. Ikaw may presidente eh. Matapat, mitingo na ito na eh.
2: Huwag ma, kaya tibok ano, meeting ta.
3: Wala pa tayong largada niya. Ang
2: puro... Siya, kaunsin na yan.
3: Puro estudyante ang babae.
2: Sa muka nito nga na, oy. Dili, pwede ni.
3: Ipatawag na, pre.
2: Platan ta na yan. Platan ko na ba?
3: Siyakan to.
2: Lagot din naman. Sige lang, bang, meeting na kuma.
7: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalagas. Mas pinadibay.
8: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya. Bagura ko ani na diagnose ba.
4: Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. At dunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
6: Ah, mahal lang. Gordo. Tag piso niya.
5: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
7: Ay,
8: exciting!
9: X FM.
10: Kali.
11: Unsa lagi
12: mo? Si Salanay na ako ni Molo.
11: Di ka makalimot si mong gibuhat. Gihonong ko ni mo kay... Gi-pick up ni mong babaeng pasyahero.
12: Ay, dili, mauno kayo ba nun, oy? Magbubo kayo kaulan nun ba?
10: Iyaman ni Mapribong, oy.
11: Ibayad ko kompleto, pero diyara ko
12: pero asa mga ka? Pero nagkitantagan, nag-uma ka ba? Kumusta may mga umaron?
11: O, katim ka siyang daon, sinaw ang bunga.
12: Nag-agis kita.
11: Takoko, garbis. Ito na ko kay... Murato.
10: Mareklamo mo kaka.
11: Tarungan ninyo ninyong tuda kay report yun sa mo.
10: Unsa mo
11: kanong babayar mo yung pasahero?
10: Eh, Camilo, bisig kung sa mo pasahero, bata, matigulang. Kami isa.
12: Ako yung presidente, diri lo. Ako presidente, lo.
10: Murang na ka na kayo sa kuwan.
12: Nagahantanig kining solusyon, lo. Yun sa mga ka, lo.
11: Isa kay ko ninyong... Driver niya, ginawag ko kayo doon na may pasahero, gi-pick up.
12: Pasahero, alam ko kay Kulo. Siya lang, Kulo, kunya, kumusta mo yung mga umani to? Kabit-bit pag ag-fertilizer na to, kumusta mo yung mga umani mo?
11: Ah, dako ko, Garbi. Dako pagpanguma. Sinawan daw, team ka sa bunga. Tama ito na ko, marat siya akong ka-istorya.
12: Pare.
13: Nawara.
12: Ah, pare.
13: Nawara, reklamo doon yung mga pasahero.
10: Gi-pick up ang babae. Gipanawag ang pasero.
12: Na.
13: Pare, ritig yun. Masa masakay
10: sa to. Sa to, apa to, pare. Katong tikuwang diretso to.
13: Ay, hato na.
12: Pare, paminaw mo ninyo, pare. Ako nalipay ko, pare. Nga, inana mo, naingga
10: mo. Pero manahot atong tuda, pare. Kaya napasitimong gitaretso sa usap.
12: Ay, sa pastoria ko ninyo. Kaya ako nalipay ko, baka.
13: Sige, dami.
12: Hindi na po inyong income. Nanama, ikaw. Bila ka, 5,000 ka?
10: Oo.
12: Ikaw, pare. Kapila ba ka, pare?
13: 3,000.
12: 3,000. O, 5,000 ka. Nagko kayo inyong, ako nalipay ko kay si pre. May nisakay sa kong mababay. Pare, I'm praying and hoping you kayo, pare, nga, maka-income mo, pare. Ay, sa pare ba? Karon ba tayo ang 3,000 pare? Balik na ako ng
13: pinjari. Nawara.
10: Mauna ni Ron.
13: Nawara.
10: Naning kamot, may pamasay Ron. Ya, karon.
12: Pare.
10: Kato ni aking adlaw, nakadusi, pasay Ron. Wap, nakulam mo naman si mo.
12: Balik naman ako karon ng pinjari, pare.
13: Ay.
10: Kapitonon ka na ko. Yan, 3,000 lang, pare.
12: Wala. Karon ba tayo 3,000 niya, pare?
13: Kapitonon ka
12: na ko. 5,000.
13: Wala.
10: Nonsa man ang tawa na.
13: Eh, magwadwad dito.
10: Naning kamot, magay may gwadwad ka para makakita mo yan yung kita.
12: Sige, di ba mapairam sa ko? Ay, thumbs up lang tamoy. Diyan na mo.
10: Yo, isuga.
13: Mukha yun, duwar.
10: Tuwa na rin.
13: Gaman yung lagi kulang, pare. Tanggalon ko na sa taong asosasyon.
10: Tanggalon na, pare.
13: Tanggalon ko na lagi.
10: Madaot ko tayo, pare. Madaot ang record.
13: Ah, tanggalon to na, ay.

0: Goy, di pasera, pre. Gaya ka, tingog ng pasero, oy. Asa ka, nay?
1: Ay, sakuan niya sa...
2: Ay, oy!
1: Unit up. Siya, pwede sa unit
2: up. Day, unit up. Yan to taga na, unit up.
0: Pili pa malimong pa.
2: Gentlemen, mago, gentlemen, mago.
0: Bong.
1: Pili malimong
2: turo. Jun.
0: Ikatulog po talawa yung listahan. Ayaw na lagi.
2: Kani, ako...
1: Yan, samok, limo kayo diri sa inyong turno.
2: Day. Asa mga sa... Unit up ka? Day. Asahon ta kami.
0: Dari sa amin. Kusaw. Karga, wala naman ito pasakya para kikugos pare.
1: Kikugos naman ito. Tuwaror, brabo.
0: Pwede din ang anin. Kukuson, pasakay sa motor.
1: Dali, awar ba't yogi ang motor?
0: Ya, anilar ka lang pare. Napurot-purot pare.
1: Itulak yung motor. Kapasiguro yung gasolina.
0: Napurot-purot pare.
1: Buang ganyan tuwaran. Damay kita
0: eh.
1: Ugma lang yung tuwaran ka. Ugma lang ka.
3: Kaya buaya niya mong kauban na mga maring? Kana ba nga, wagin siya ka na pagkabana sa buha ba nga, ganina rami nga hula to pasahero niya, pag naibabay, eh, kini rin ang kwaon. Kaya style niya, lang, di siya mong mo tapok sa mga turunan, dito rin siya sunahan, magpasalipo na siya sa unas. Magpasalipo na sa unas, magsilip-silip ba, niya, magtanaw niya nga murag na ayaw pasahero ba ba eh, magkuna dahil nikita niya, ikarga, alasahon rin ba yun niya? Muto pag meeting na mo sa mga asosasyon, ako pa yung presidente, muto ako siyang gisturyahan, huwag na rin mga panghitabo.

0: Karon kay meeting man kita karon kay Domingo man ron. Minus man kuan ron.
1: Pre, mayo kuan ninyo pre.
2: Tanaw pare, late. Late pa si pare ko mong.
1: Ay wala na. Kompleto ba tong putol ang kuan rayos?
0: Kompleto ba tong asosasyon? Tingog kuno mo na tanan.
3: Ay, kompleto kay Dre boss.
2: Dahan ang bigle.
4: Ang ganina ko nang guwat ni Dre.
2: Si pare mo karon na. Karon na pre. Nagsensa sa Jesus kaniya nga naputol ang rayos daw. Asa pa makarita pita ito? Dito, ganiya naman ito magsugod.
0: Sige na, mag-meeting ito, sugod ta.
4: Sorry, pre.
0: Anya, una ito magsugod sa ito ang kining yati ning meeting karoon sa ito ang tuda. Atong hihatag ang kagayunan kang bubong sa pag-ampo, kaya kamay maayawan eh.
1: Ngamputan tanan, pre.
0: Tarunga para makuhan tagresyaan ta.
1: Ano ko tantanan? Sigala sa maha, sa anak, sa Espiritu Santo, amin. You know, sagay salamat sa ganing mga panahon karon nga nagtapok bidini sa mga asosasyon. Napasalamatan pa naman mga Ginoo ang mga tao nga na dere, labi na yun ang mga ligid, ang mga manubilang, lakos pa doon dere. Nawagi Ameriya, wala na plat ang mga ligid. Ugan, abot yun sa mga turmuhanan nga nagasaulog mi sa mong meeting. Thank you, Lord. Amen.
0: Okay. Good morning.
2: Good morning, pre.
4: Good morning, boss Amo.
2: Good morning.
4: Boss, mayong hapon, boss.
0: May muntag ka na, may hapon.
4: Ako'y bagong member ko ninyo dito, boss. Si Jerry, boss.
0: Masay mong motor?
4: SYM.
0: Dito mo ito na ako kwanto sa La Pilipina. Tikay, abong.
2: Blow man ang kulor.
4: Hindi man to ako, boss. Sorry, boss.
0: Kini akong meeting karon.
4: Jerry, di ko boss, Jerry.
0: Salamat kay Jer. Gipatawag ta mo, karon nga karuhon na to ni ato ang mga sistema diri. Pag nakasintro ko sa ko ang meeting karon kining mga tirada ni Mabong.
4: Boss, meeting din yun yun, boss.
0: Meeting ni ka. Kita kang na yung magipang...
4: Pwede ko mag-meeting na mo, boss. Ako lang kargas mga pasahiro diyan, boss.
0: Wala kargaron.
2: Wala ka, pre. Oh. Kaya alkansyo ito, pre.
0: Kita mo na yung timplang ituklak daw. Meeting ron.
4: Sorry, boss. Pangapan. Bossing.
2: Biskuit nga mara yung pre.
0: So, ikaw, Bubong, papiliyon ta ka isi presidente sa tuang asosasyon, at tuang tuda diri. Tanggalon ka, o... magpabiling kang magbag-o.
1: Pareng President, pareng President Aldo oga pareng John.
2: President, ikaw mo palakot na pre, dapat...
0: Bidjuha pre. Bidjuha.
2: Kita mo desisyon na pre. Ano mo desisyon lang siya nga, Juan?
0: Yeah.
2: Hey, listen mo guna.
0: Buto-buto na lang eh, buto-buto. Hands up.
1: Respectfully na pa siguro ko ninyo, boss. Hindi lang kay kaning inyo, maraman mo kong i-impeach ko ninyo.
2: Ganaan agad kay Mangilog mo ka.
0: Pag-agi sa due process, ato siya pa-explain nun.
1: Pa-explain na po ko ninyo. Kanin maraman na si katong babae nga kwan.
0: Luistro?
1: Si siya to?
0: Ni Luistro.
1: Luistro ka. Ilaway.
2: Dili mo.
1: Ano siya, bossing? Kago, naanan magugugga ka, biyahe-biyahe ko dito sa mong lugar. Yan ka dito sa mong lugar, dito sa Mati City! Kaya kami dito, ang amuha dito, inanan ang gini sistema. Ako mo, bababae rin yun ang ako ang wag. Hindi ko ka na gentleman magugubay.
2: Tanawa.
1: Gentleman.
0: Kaya kayo mabot sa panahon ng emergency, away lang masakyan kay pasahero laki. Hindi mo ikarga.
1: Dekado mo laki, bay. Kay naman ko na kasikara na manulis. Unya, pangamang manulis. Kaya dito mo dito sa Mati City. Wag yung mga manulis dito, bay. Kay so, babae man ako ang mga pasahero, bay.
2: Sa ato, ani, kita rin man... Kita turiso kay puro laki atong pasahero.
0: So, manumpa ka, tubangan sa ato ang mga 101 ka mga membro. Mapadayon ka niya, magbago mo, pakarga na kag mga laki o tanggalon ta ka din sa tong toda.
1: Depende mo na siya, mga pare.
2: Digir mo to, digir mo.
0: Gahe, good. O, hands up. Tanggalon siya.
2: Tanggalon.
0: Tanggalon.
4: Tanggalon
2: na kay Samok,
4: tanggalon
2: na siya. Tanggalon na kay, dili yan turno, yan.
4: Tanggalon na lang na kay Samok.
2: Mangin ako, pasayro.
1: Pare.
0: Yan po na sa nako, majority. Saan mo naman eh?
1: Pare, di mag-iapong ko ninyo mga kuwan pare, kay mga ayaw kong pasayro ninyo. Pero, no.
0: No, say no!
1: Pare, kamalo medyo kasi ko pare nga mora niya ako panginabuhian. Unya karon iya ko tatalo din sa inyo ang kwan. Sige, mo pa na problema, pero di ba magkamain ako? Kahit na lang, wadyan may pasahero ng mga babae. Mas daghan ba kay mga babae doon eh. Pero, yes!
0: Isip, vice-presidente, pare, kasi may mong desisyon, ane.
2: Ane ko ni pare. Turno is turno, pre. Ang una malista mo, gito una mo largada. Di na kay una malista, di na nung napababae ang pasayro, di na nung kasakay. Ilugon.
0: Ane na lang. Aron nga mahumanta, ane. Kung babae pasayro, imo. Pero katunga ra bayad imo.
2: Ah, 50%
0: imo.
1: Dili na pwede pare. Dili pwede pare. Babae lang.
2: Kasagaran atong pasayro babae.
4: Asal lang mga driver diri.
1: Oh, dili kanila pare. Siya sa dia pare.
2: Ingon bawal mo pasayro kanang meeting.
4: Sakay ko.
0: Pasayro ba kanang meeting mata oi.
1: Kay sayang ni sayang ni sayang ni.
2: Nag meeting pa.
1: Dili ala sa boy.
2: Katuwaran lang ko pre.
0: Ay, pagkaway ayo gid.
2: Mao na kung dili gusto pre.
0: Way ayo gid.
2: O kanay.
5: Usa ako kahuhang tungulitaw adlaw gabi ipirming pustoraw
6: mga maring mo na problema na mo rin sa kong tuda karun hindi may ilalani ka dako pero dako kay ipikto guni sa mua kaya sa'yo na may magsere mo yung mukaon mukhaan tayong priting buaya hagyon diligid ba uwaw manyara magi mga maestro yan magsirang duko-duko
7: wow
6: magsikira na yung ganang bakoy kahoy dayon. Kung amo po din siya tanggalon, asa po din siya kaya palingon ma, maluoy, masadme niya. Masi maka-timing ni siya o dili mga maing tao ba, maunsa ni siya. Ang amo naman ang taong mausap din siya, baka lang mupalo niya sa amo ang patakaran din sa amo tuda. Kani among tuda rin nga laray mamak tuda ma. Mga maring, kana nga, usapay niyo nga kung tambag ani na mo maring, kaya kamang yung nagpaalik-alik mo kaning tambag-tambag aning radyo. Sabagi ko nukon yung maring bi, kay para mas-masan ko maring. Kay kanira ba kung kauman ako si paring bu o si paring junjun, kay murag na-action po ni Kaluya. Sabagi ko ninyo bi, maluoy mo. Magpaabot ko sa inyong tambag. Dininalang kutob, Aldo.

0: Alright, so mauto no ang ito ang letter sender, yes. Mga katroma, katropa.
1: O, dapat gi mga kini mga ani nga mga problema no dapat masolusyonan gyud sila yon bayot ay kan. Diha mo kuan, diha mo mugitib ang mga panagdumot. Nga mo sangpot sa pagsinok magay o di pa ka maabot taon sa ngilngig ng mga krementya dari.
0: Yes.
1: Actually, pinabuhi gyud siya.
0: Okay, dadya ang nakasalalay ang kaning sana ang kaugmaon sila pamilya pagkaon anan.
1: O nya sako ang ako alang tan-aw no diri sa Kabisayan no kay diri sa ato alang sa Mindanao isa ni siya sa mga daghang panginabuhian habal-habal driver.
2: Halos gyud mo makita magkanakanto na agad siya.
1: Isa sa Davao, isa asa kadapita sa dito gani sa Jensen nagagay habal-habal dito agani.
0: Dakan oy.
2: Dakan
0: mga diri sa may Perido dapit pero kan diya mga habal-habal.
2: Sa inyo man dito sa Mungkeyo.
1: Sa oy mga ay, habal, dakan po niya.
2: Oo, patay. Ay, natawag dito.
1: Gahabal sa man.
2: Skylam,
0: lagi
2: sa
0: Skylam. Lagi pa na Skylam.
1: Nanawag si Ganggang Abal.
0: Abal.
1: Sige lang kay...
0: Tala lang, meeting ano niya.
1: Meetingan tala niya sa ito ang kwantuda.
0: Sige. Hindi, mga nakala marino. No? Ako naka-experience medyo kong kinala. Kalang agi mo kong kapalabal driver, agi mo kong payong-payong, kalang sidecar. Gusto doy, kalang maglagot, magalita ko sa'yo, kalang, kalang, kalang, kalang, kalang, kalang,
2: Masuyupan.
0: Deyo, kalang yung mag-

0: Buntis
1: pagyod.
0: Nya pagihunong dito sa highlight nga dapit nya gi kuan.
1: Hold up.
2: Kudidi.
0: Matingala siya ang juntis nga. Dili man ni agianan pa ingon sa kondisyonasyon. Ay pagabot gihunong bayot gitiunan og kanang hait nga dumpol.
2: Ay, gididi. Bisag buntis kita tiun nga hait nga dumpol. Pag grabe gud ana.
0: Nya pagkahuman gikuha ang yahang kanang sapi.
2: Agoy.
0: Yang cellphone sab niya gikuha sab.
1: Noy kita buntit.
2: Muna kasagaran may tabo nung kanang di ka musakay og turno. Kaya nakakarang mga turno manggod sa mga commuter diyan nga nakasakay mga balabal. Pag turno manggod, alam ko din ang mga pangalan nito.
1: Naka-uniform na sila.
2: Yes.
0: Yung importante ang pinakadabis po na ako mabinoang dali po sila mailan dahil sila ma-recognize kayo. Doon naman na sa uniform eh.
2: Oo. Sa uniform na letter P?
0: Lahat man ang P.
1: Nga naapos kayo equal.
2: P, ana ba?
0: Pinariso man na. My opinion, yun pa si Ismaela Savillano Asuncion. My opinion, member man siya sa TODA, follow the constitution sa organization para dili siya ma-impeach pa sa member dili basihan, dili basihan ang looy, follow jud siya.
1: Maro-maro magsasipong kaya paloy looy, mampudayon si Bob.
2: Paloy man ay mga style na.
1: Kaya kay estilo, kaya kung aksyon nagduot, paloy looy dayon.
0: Pinamuloy ang baga dayon.
2: Ay, nako.
1: Hinay ang pinta. Hinay kayo.
0: Sige daw. Ato ko nung sawayan na to ang linya. Kung doon ay manawag sa alang sila mga tambag, 09663-306-9569. Atong hagiton, ato ang mga nagkadaya ng mga sister stations. Sa ilang mga listeners, kung basta gusto manawag niya, tawag na. Ano ato madungog ang inyong mga tambag ng mga lantip gikan sa inyong mga kinailagman.
2: Alright.
1: Pinakaminuto itong ihatag maring.
0: Isarap.
1: Isa lang. Tasta kayo ng 60 ko ang seconds. Burana ka nagulat na sa traffic light?
0: Sige, so samtang kapaabot na sila ang tawag, ato na ito siguro may himayon eh. Si Master may kapalig-alig ani kay usaman ko na siya sa kabao-bao driver. Babao? Tresika driver mga sa kaniad to. Asa napit ka sikad?
2: Sa dito sa Mabituda.
0: Okay, so nakamutabag, doon na tayo color. Hello? Hello?
1: Ka nagulat na sa traffic light?
0: Sige, so samtang kapaabot na sila ang tawag. Ay, nabalik lagi ito. Nawala ang color, nawala? Okay, nawala.
1: Ano sa mga tingong niya? Akong tingong lang ako nandungog ba rin?
0: Ay, manaka dito.
2: So, hello? Sina tayo, sige daw, ina lang, hilo lang.
1: Hello?
2: Hello, hello.
1: Ano, ano ito ba? Kisa na eh?
2: Dodong ni.
1: Dodong na pre.
2: Sige daw. Si Dodong daw.
0: Isa ka Dodong.
1: Dong, ikaw ni Dong.
2: Dodong dako.
0: Napo na yung gamay. Napo Dodong dako, napo yung gamay. Sige, tampag na Master Roy. Kayo may ayaw itong mga color.
2: May ayaw itong mga color na lang. So, sige, at ang tambagan ni si Aldo, no? Aldo, ako lang matambag ni mo dong, Aldo. Ay, lagay na ako na dong. Seryoso ba kay... kung salaw ni mo nga murag, pikin yung kaya sa inyong turon. Pangita na lang laing bangag niya. Pangita na lang laing turnuhan na. Kaya ito na, kada ko aling tagom.
0: Dito sa unit up tayo siya.
2: Dito sa unit up tayo ka. Pwede ka ito sa terminal. Nagang kaya rin sa...
1: City Hardware di ay.
2: City Hardware, di ba?
1: Kaya pinakpan ka permente.
0: Ay,
2: LTO
0: di
2: ay. Ay, di ay, LTO. Dito ka sa katong Los Palengke nga. Ay, doa ka si Titi mo di ay kasi pakaig turbo.
1: Sakpan ka si Aldo. Kaya registro, hadlok ang LTO.
2: Ay, klaro ka lang. Oga, kompleto alam mo ng mga papel sa mong motor. Kasi makaingon ng LTO. May pabikabaw ni kanyang credential.
1: Makwes ang pasahero.
2: So, alala nung Aldo, ay lang kayo ko na. Kaya total, ginabungoy mo na siya. Kaya importante niya nga, wala kay kuan. Makatabang lang, itabang na lang narin mo siya. Makukusamay na yung style niya. Kung inaanaw ko na siya hilig sa babae. Ay, kapod, kung hilig ang laki, laki lang po niyo. Ano lang kayo, permanent remit ay lang, kung ano, lola na.
0: Tangan na maglimon.
2: Limosito na lang kasi na siya. And always remember, Aldo, kalat na ng mga nangitabo sa tuang komunidad. That's a part of the game.
1: Importante rin ya. Dile, may slide, matumba.
2: Ay lang kayo, ha?

0: Ang importante niya, dire-request na
1: ito. Isa lang yun, isa lang yun ako isulti ni Maldo. Pag basa galing, karsada galing, ayun yung biyahe. Na inyong ligid mo upaw-upaw na. Kay maslide mo, dahil mo kaning mo, dahil mo dyan guway dagat may tubig, ha? And of course, follow your heart and follow your dreams. Wala lang, ha?
2: Okay, so, okay. Salamat kay Do sa papadangat sa imong kaagis dire sa toang tulumanon kung ako ikaw. Ako
1: yes.
2: Ako sa maring indi, Erika, dali na sa pandi magkopiansa ang tungod gamang unay o silingan.
0: Kinilang niya pa ng iyaan sa kanunay panamang skinny si Tia Daria.
1: Aba, saan mo nga kuhanin mo?
0: Nga naging yun. No ID, no entry.
1: Aba, PSG. Pure security guard.
2: Aba. Naghanda yung salamat.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dexter by 33 anyos, taga Mako din. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ni dangok ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sandown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sandown Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sandown Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa

0: Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
1: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Santo Blasco!
3: Ako na si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santo Plus Gold. Akong iba natin na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santo Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe kapiktibo sa Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kasi naging kamat yan si Mukuna ni Mubana.
6: Ay, nahilo sa balang, hoy.
5: Ah! Ang ikaduha ni Mubana, usig kamat yan.
6: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balang, hoy.
5: Katong ikatulo ni Mubana, usig magiging kamat yan ato.
6: Maumaupod. Nahilo po siya sa balang, hoy.
5: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana, usig magiging kamat yan ato niya.
6: Ay, yagsaba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
5: Di ay?
6: Gahit mong kay ulo.

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network. 95.9 XFM Shenzhen.
1: Exciting!
2: Mga tropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center,

0: paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Inflation rate ng bansa bumagal sa 6.4% nitong Hunyo.
1: Senador Rodante Marcoleta sa ilalim sa ragdagang lab test. Kapwa akusado na si Aristotel Vera ay dinala sa Sandigan Bayan para sa return of arrest warrant.
0: Ilang member ng Vice Presidential Security and Protection Group na ispatan dyan sa Senado. Holding area nakahanda na para kay VP Sara.
1: BIR Green Box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte na ibalik na sa BIR.
0: 16 votes para naman po sa conviction pabor sa kampo ni VP Sara Duterte. Nagiging presiding officer ni Escudero sa impeachment trial commission.
1: Full of government approach ipinagutos ni PBBM bilang paghahanda sa pagpasok ng super typhoon sa bansa.
0: Palitang regional, mga katropa, 76 years old na lolo ang patay sa lodging house. Pinaniniwalaan po inatake sa puso matapos uminom ng sex enhancer.
1: Sa balitang international, bilang ng nasawi sa magkakasunod na lindol sa Venezuela umabot na sa 3,535.
0: Balitang showbiz, Allen Ansay nilinaw na hindi niya nililigawan si Sofia Pablo.
1: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas pasok sa second round ng FIBA Asian Qualifiers sa kabila ng pagkatalo sa Australia.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Pananghalian na po tayo ng Tuesday, katropa, July 7, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na XFM News Nationwide. Live tayo sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide. Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, bumagal sa 6.4% ang inflation rate ng bansa nitong June mula sa 6.8 noong Mayo ayon po sa Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, mga katropa, paon ay dahilan ng pagbagal ng inflation na mas mabagal din na pagtaas ng gasto sa transportasyon bunsod ng paghupa na epekto na mataas na presyo ng produktong petrolyo. Bumagal din po ang food inflation sa 5.4% mula sa 5.8% noong nakaraang buwan. Samantala, sinabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na nakatulong sa pagbagal ng inflation ang mahakbang ng pamahalaan para mapatatag ang supply ng pagkain at mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, layunin po ng pamahalaan na mapanatiling mababa at matatag pa rin ang inflation sa pamamagitan ng pagpapalakas ng produksyon ng pagkain, pagpapahusay ng supply chain at paghahanda laban sa mga epekto na matinding panahon at iba pang krisis sa Pilipinas.
2: XFM News Nationwide.
1: CIDG, matagumpay na naipatupad ang warrant of arrest sa apat na akusado sa plunder. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Last custodian na ng Philippine National Police o PNP ang apat na akusado sa kasong plunder matapos ipatupad ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang warrant of arrest na inilabas ng 3rd Division ng Sandigan Bayan nitong Lunes, Hulyo 6. Kabila sa mga inaresto, si Senador Rodante Marcoleta na sumuko sa Sandigan Bayan matapos ibasura ang korte ang kanyang motion na may basura ang kaso. Dinala siya sa PNP General Hospital sa Camprame para sa medical examination. determination na aresto rin sa Quezon City ang isang dating mambabatas na si Mike Defensor at dalawang negosyante sa magkakahiwalay na operasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Semilencio Natatis Jr., isinagawa ang operasyon ng maayos at alinsunod sa batas. Inikayat din ng PNP ang publiko na iwasan ang haka-haka at umasa lamang sa beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang proseso ng kaso. Para sa Kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Bego Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inihag po ng Philippine National Police na sasailalim sa laboratory test si Senator Rodante Marcoleta ngayong Martes bilang bahagi ng patuloy na health monitoring at medical evaluation. Nauna lang isinugod si Marcoleta sa PNP General Hospital nitong Lunes matapos makaranas ng paninikip at pananakit ng dibdib at mataas din na blood pressure kasunod ng kanyang pagkakaaresto kaugnay ng kasong plunder. Nauna lang kinumpirma ng PNP Health Service na bumisita si Vice President Sara Duterte kay Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital bandang alas 7:30 kaninang umaga. Samantala, dinala na sa Sandigan Bayan ang kapwa akusado niyang si Aristotel Viray para naman sa return of arrest warrant. Bandang alas 9 na umaga nang makalabas si Viray mula sa PNP General Hospital bago inihatid sa Sandigan Bayan para isilalim sa kaukulang proseso rin kaugnay ng kasong kinakaharap niya.
2: XFM News Nationwide.
1: Sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na bibisitahin nila si Senador Rodante Marcoleta matapos itong arestohin kaugnay ng kasong plunder. Ayon kay Cayetano, prioridad nilang matiyak ang kalagayan ni Marcoleta at magsagawa ng mga hakbang upang makadalo ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan na hiniling ni Cayetano na payagang makalahok sa botohan sina Rodante Marcoleta o Senador Marcoleta at Senador Jinggo Estrada habang iminungkahi naman ni Senador Robin Padilla na kung hindi man makaboto ay payagan silang dumalo bilang observers.
2: XFM News Nationwide.
0: Maagang namataang pumasok sa loob po ng facility ng Senado ilang member ng Vice Presidential Security and Protection Group bilang bahagi ng security preparation. Kanina pa nakaantabay ang mga member din ng tauhan po ng sa harap ito ng Senado at sinasabi nga nagsisilbi silang advance party ng Office of the Vice President. Gayunman, tumanggi muna ang mga member ng security group na magbigay ng anumang pahayag o komento sa media sa kanilang presence sa lugar. Sa ngayon, mga katropa, inihanda na rin yung holding area para sa posibilidad ng paglitaw ni VP Sara. Mamaya alas 2 ng hapon naman, nakaschedule ay ikalawang araw na impeachment proceedings kaugnay sa kinakarap na kaso ng Vice Presidente kung saan wala pang niulat kung personal na dadalo ito o hindi sa pagdinig.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ni Senate Secretary at Clerk of the Impeachment Court na si Attorney Renato Bantug na naibalik na sa tanggapan ng Commissioner ng Bureau of Internal Revenue ang green BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging hakbang ng Impeachment Court matapos naging desisyon ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na ibalik sa BIR ang kahon dahil wala pang inilalabas na lawful order ang impeachment court para ilipat sa kanilang kustodiya ang naturang ebidensya. Sinabi naman ni Senator Judge Ping Lacson na nakasaad sa Section 71 at 270 ng National Internal Revenue Code na nagtatakda ng mga limitasyon sa paglalabas ng tax records at ng pananagutan ng mga tauhan ng BIR sa pagbubunyag ng confidential information. Dagdag pa niya, maaari lamang mabuksan ang mga record kung papayagan ito ng umiiral na bataso kung magbibigay ng nakasulat na waiver ang respondent.
2: XFM News Nationwide.
0: Kinwestiyon ni Attorney Michael Yusinko, isang political analyst, mga katropa, ang naging desisyon po ng Senado na italaga si Senator Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court sa halip na si Senate President Win Gatchalian. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na bagamat pinapayagan po ng konstitusyon ang hakbang, wala pang probisyon nagsasabi na ang Senate President lamang ang maaaring mamuno sa impeachment trial ng Vice Presidente. Nanatiling hindi malinaw kung bakit kailangang baguhin ang nakasanayang sistema. Higit po niya na hindi sapat na dahilan ang pagtutok ni Gatchalian sa ibang gawain ng Senado dahil maaari man itong magdulot ng kalituhan sa pamumuno ng impeachment court.
4: Hindi ako satisfied dun sa dahilan. In fact, it is impractical now kasi kung titignan mo na lang yung setup nila, dalawa sila dun sa taas, di ba? Ang awkward eh. So
1: awkward,
4: ang paliwanag ni Senate President Gatchalian, Senator Escudero yung day-to-day trial, siya in charge dun. Pero si Senate President Gatchalian, siya pa rin ang may supervision and control dun sa impeachment court.
1: Pwede ba yun?
4: Now, I don't...
1: Di ba,
4: pwede ba yun? Diba? It doesn't make sense, di ba, na magkahiwalay pa yung trabahong yun. In fact, yung trabahong yun dapat sa isang tao lang. Okay. Ikaw yung Senate President, it's either ikaw yung presiding officer o hindi ikaw. Kung hindi ikaw, di dapat doon ka sa baba.
0: Dagdag pa ni Yusinko, wala rin nakasaad sa konstitusyon na kinakalang abogado ang magsisilbi po na presiding officer sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ang tanging pagkakataong hinihingi ng saligang batas ay ang pamumuno ng Chief Justice ay kapag ang Pangulo ng Bansa ang sumasailalim sa impeachment trial.
2: XFM News Nationwide.
1: Maaaring magbigay ng bentahe sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang naging pahayag at paninindigan ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na kinakailangan ng 16 na boto para makonvict ang Vice President. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Michael Yusinko na isang political analyst na sa kasalukuyang bilang ng mga senador, mahirap umanong maabot ang kinakailangang 16 na votes para sa conviction kaya maaari itong magresulta sa acquittal.
4: Yung voting threshold na 16 for conviction, ano yun eh, that basically assures acquittal eh. Ang hirap nun kasi right now, kahit na 24 mo ibilangin or 21 mo bilangin yung number of senators, mukhang hindi pa rin nila maaabot yung 16 na conviction eh. Hanggang 15 lang ang sa bilang ko at least, ang posibleng magboto ng conviction.
1: Si Attorney Michael Yusinko, isang political analyst.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Hiniling ni Senator Bam Aquino sa impeachment court na tiyakin po agad na may lalathala sa publiko ang mga ebidensya namang inihaharap sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Aquino, mawawala ng saysay ang layunin ng transparency kung ilang buwan o isang taon pa bago maging accessible sa publiko ang mga dokumento. Bilang tugon, sinabi ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na nagsimula na ang pag-upload ng mga dokumento kabilang ang Articles of Impeachment, sagot ng kampo ni Duterte at karamihan ay sa mga nakamarka rin na exhibits. Dinawanag din ni Escudero katropa na mahigit sa 10,000 ang documents ang kinakailang iproseso kaya hindi pa kompleto ang pag-upload. Gayun pa man, tiniyak niya na magbibigay ang Clerk of Court na matutuhan ang timetable bago matapos ang linggo at layunin nila na mai-upload ang mga ebidensya sa lalong madaling panahon o halos real-time. Nilinaw din ni Escudero na ang tanging maaaring mantala ay ang paglalathala o ang maaaring mantala ang paglalathala ay ang journal ng bawat hearing dahil kailangan muna daw po itong aprobahan ng impeachment court bago maisa publiko.
2: XFM News Nationwide.
1: Senator Judge Robin Padilla nanindigan sa paggamit ng Google sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Narindigan si Senator Judge Robin Padilla sa paggamit niya ng Google sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasunod ng mga batikos na kanyang natanggap matapos aminin na humingi siya ng tulong sa search engine para sa ilang legal na termino. Ayon kay Padilla, ang tunay na issue ay ang pagsunod sa saligang batas ng impeachment court at hindi ang paggamit niya ng Google para sa pagsasali ng mga dokumento at deliberasyon ng Constitutional Commission o CONCOM Commissioners hinggil sa usapin ng presiding officer. Higit ng senador na ginagamit niya ang Google upang maisali ng maayos sa Tagalog ang mga deliberasyon mula sa Ingles upang maiwasan ang pagkakamali, pagdadagdag o pagbaluktot sa mga naging talakayan ng CONCOM. Sinabi rin ni Padilla na ang pagtutok umano ng ilan sa kanyang paggamit ng Google ay isang paraan upang mailihis ang atensyon ng publiko mula sa mas mahalagang usapin tungkol sa tamang pagsunod sa mga probisyon ng saligang batas sa impeachment proceedings. Matatanda ang kahapon ay gumamit ang Google si Padilla para sa translation presentation ng deliberasyon ng CONCOM hinggil sa usapin ng presiding officer sa unang araw ng impeachment trial. Nauna nang umani ng iba't ibang reaksyon ang pag-aamin ng senador na gumamit siya ng Google search upang mas maunawaan at maipaliwanag ang ilang legal na terminong ginagamit sa impeachment trial.
5: Humingi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo. Nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison.
1: Yan ang tinig ni Senator Judge Robin Padilla sa day 1 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report. Breaking news.
0: Napapasok lang ng breaking news si VP Sara pupunta sa Senado para po sa meeting pero hindi dadalo sa impeachment trial, mga katropa. Kinumpirma ng Attorney Michael Poa, member ng defense team ni Sara Duterte, darating po sa Senado si Vice President ngayong Martes. Gayun po man, nilinaw ni Attorney Poa na ang pagpunta ng Vice Presidente ay para lamang sa isang meeting at hindi po para personal na dumalo o humarap daw sa pinagpapatuloy na impeachment trial.
2: Breaking news.
1: Sa iba pang balita, mga katropa, nagutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng agalang paghahanda o agarang paghahanda ng lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa inaasahang pagpasok sa isang super typhoon sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ipinagutos ng Pangulo ang pagsasagawa ng pre-disaster assessment meetings at ang pagpapanatiling naka-standby ng mga response cluster ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ang mga regional counterpart nito. Kabilang din sa direktiba ang pagkapalawak ng mga information campaign, pagkapatupad ng preemptive evacuation sa mga high-risk areas at paghahanda ng mga evacuation center. Inatasan din ang mga ahensya na mag-preposition ng rescue teams, relief goods at iba pang mahalagang supply. Gayun din ang pagkapatupad ng sea travel bans kung kinakailangan at pag-inspeksyon sa mga critical na infrastruktura. Binigyan din ni Castro na ipinatutupad ng pamahalaan ang isang whole of government approach upang matiyak ang kahandaan ng lahat ng ahensya sa posibleng epekto ng bagyo.
2: XFM News Nationwide.
0: Inilagay na po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa heightened alert ang operation center nila at ang 44 na membrong tanggapan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bobby. Ayon sa PAGASA, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Martes ng gabi o kay madaling araw po ng Miyerkules kung kailan tatawagan o papangalanan itong Inday. Patuloy ring binabantayan ng otoridad ang pinalalakas na southwest monsoon o habagat na inaasahang magdadala ng malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi po ng Luzon, partikular sa Palawan. Samantala, naka-high alert na rin ang Department of Social Welfare and Development at nag-aanda na ng higit sa 4.7 million na family food packs kasama ang mga ready-to-eat food boxes at iba pang relief items na nakapwesto na sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa agarang pamamahagi kung kinakailangan.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:20 sa XFM News Nationwide. Sabay din po tayo napapahinggan sa XFM Cebu 88.3, XFM Antique sa 93.3, at XFM Bacolod sa 103.9.
2: Balitang regional.
0: Unahin po nating balita manggagaling sa Cebu. Meron di 76 years old na lolo ang patay sa lodging house. Pinaniniwalaan po siyang inatake sa puso matapos ba namang uminom ng isang pampagana. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM, Cebu.
6: Patay nang natagpuan ang isang 76-anyos na tricycle driver sa loob ng isang lodging house sa Barangay Yati, Liloan, Cebu kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si alias Bien Biudo at residente na nasabing bayan. Batay sa investigasyon ng pulisya, nag-check-in ang biktima kasama ang isang babae at umupa ng kwarto sa loob ng isang oras. Makalipas ang ilang minuto, napansin ng cashier na mag-isang lumabas ng lodging house ang babae. Dahil dito, sinuri ng cashier ang inuupa ang kwarto at doon niya natagpuan ang biktima na wala ng buhay. Sa isinagawang investigasyon at ocular inspection ng pulisya, wala sila nakitang anumang palatandaan ng foul play sa lugar. Inirekomenda ng investigador na isailalim sa autopsy ang bangkay upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay. Gayunman, tumanggi ang pamilya ng biktima. Ayon sa kanila, pinaniniwalaan nilang inatake sa puso ang biktima matapos umano itong uminom ng sex enhancer. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Bedridden na senior citizen nasawi sa sunog sa Kabatuan, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Patay ang 86 na taong gulang na bedridden na babae matapos na trap sa nasunog na bahay sa Barangay Amerang, Kabatuan, Iloilo. Kinilala ang biktima na si Salvacion Larios na hindi nakalabas ng kanilang bahay dahil rin sa kanyang kalagayan. Sugatan naman ang pamangkin ng biktima at may-ari ng bahay na si Rami Pedroso matapos nitong tangkain pang pumasok at tulungan sana ang kanyang tiyahin. Nagtamo si Pedroso ng first degree burn sa kanyang likod at kamay dahil sa insidente. Nagsimula ang apoy alas 5:30 ng hapon at umabot hanggang sa ikalawang alarma. Tuloy ang naapula ang sunog pasado alas 7 na ng gabi. Tinatayang nasa 255,000 pesos ang kabuang pinsala sa nangyayaring sunog. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyayari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
0: Samantala, halagang 14.1 milyon pesos na Cebu. Nasabat po mga katropa sa isang lalaki sa lungsod ng Bacolod. Katropa naman natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
8: Nasamsam ng mga otoridad na tinatayang 14.1 milyong pesong halaga ng hinihinalang Cebu sa isinagawang drug bypass operation sa Procamonsil, Barangay 3, Bacolod City noong gabi ng Hulyo 6. Naaresto ang suspect na kinilalang si Fraze Melocoton, 25 anyos at residente ng Porokbolinao, Barangay 1, Bacolod City. Ayon sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit o BCPOCDEU, kabilang umano si Melocoton sa listahan na nasa Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC at itinuturing na runner o kabayo sa bentahan ng illegal na droga. Na-recover mula sa suspect ang 26 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 2,075 grams at tinatayang may halagang 14,110,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya naman ng pulisyang suspect habang inihahanda ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Isa patay, dalawa sugatan sa aksidenteng sangkot ang isang motor at truck sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
9: Nasawi ang isang binatilyo makaraang masangkot sa aksidente kasamang dalawang kapo mag-aaral sa bahagi ng Barangay Poblacion Santa Fe Nueva Vizcaya. Ang nasawi isang 16 anyos sa binatilyo, kaangkas ang 17 anyos at 18 na lalaki na paong mga estudyante sakay ng isang Honda TMX 125 habang isang lalaki naman mula Valenzuela City ang nagmamaneho ng damay na elf truck. Batay sa pagsisiyasat ng mga otoridad ng Santa Fe Municipal Police Station, Natukoy na patungong Dalton Pass ang motor, partikular sa timog bahagi ng daan, habang patungo namang Isabela ang naturang truck at nang makarating sa lugar na pinangyarihan, pangunahin na sa papakurbang bahagi ng daan ay naganap ang aksidente. Dahil umano sumadula sa kalsada, ay napunta ang motorsiklo sa linya ng ELF na dahilan ng salpukan. Makikita sa CCTV na pumailalim pa ang motor sa truck na dahilan ng natamong matinding pinsalag sa katawan ng mga biktima. Nasawi ang 16-anyos sa driver ng motor na itinakbo sa paggamutan habang critical naman ang dalawang kasamahan nito. Kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury and damage to property ang kakaharapin ng driver ng truck. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Alte de la Cruz, XFM News.
0: At panghuli po mga katropa, meron dalawang nakainom din na motorista naman to. Sumalpok sa concrete barrier dyan sa Puerto Princesa sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
10: Parehong malubhaan tama at parehong isinugod sa ospital ng Aborlan kahapon ang dalawang motorista matapos sa nangyaring aksidente sa Acacia Tunnel na sakop ng Inagawan Sub, South National Highway, Puerto Princesa City. Nangyari ang disgrasya kahapon, 3:30 ng hapon sa kurbadang daan at ang mga sangkot, parehong taga-Tagbarungis at parehong nasa impluensya ng alak. Mula Acacia Tunnel, pareho nilang binabaybay ang daan. Lumalabas sa investigasyon ng PNP PS3. Parehong walang lisensya, mabibilis ang takbo at aksidenteng nabangga ng isa ang likurang bahagi ng motor hanggang sa nawala na sila ng kontrol at dito na bumangga ang dalawa sa concrete barrier. Binawian na ng buhay ang isa sa motorista habang ang isa naman ay inoobserbahan pa. Nagbigay ng payo ang PNP sa mga motorista. Maging responsable sa pagdadrive, iwasan ang pagmamaneho ng nakainom at kumuha ng lisensya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Weather Update.
0: Katropang Brian, patuloy na binabantayan natin ang pag-asa rin ay nakatutok sa super typhoon na si Bobby na sa labas ng PAR, habang patuloy na umiepekto yung easterlies at saka southwest monsoon. Habagat po yan silang bahagi ng bansa.
1: Katropang Buddy, ayon sa pag-asa, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 2,010 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 195 kilometers per hour, pagbugsong hanggang 240 kilometers per hour, at kumikilos pa kanluran nilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour.
0: Dahil po sa bilis ng paglaw ng super typhoon, inaasahang papasok siya sa kalupaan ng bansa mamayang gabi o kaya sa madaling araw ng Wednesday.
1: Samantala, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorms naman ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat dahil sa habagat.
0: Sumigat po araw katropa, 5:32, lulubog alas 6:30 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid sa atin to ng Santon Gold katropa, umakyat na sa 3,535 ang bilang po ng mga nasuwi sa magkasunod na malakas na lindol tumama sa bansa noong June 24 ayon sa huling tala ng pamahalaan ng Venezuela. Mahigit 16,700 katao naman ang nasugatan, habang higit sa 17,000 ang nawalan po ng bahay matapos gumuho maraming gusali at kabahayan, partikular sa La Guayra. Ayon sa United Nations, tinatay nasa 50,000 katao pa ang maaaring hindi pa natatagpuan sa gitna ng malawakang pinsala. Patuloy ang paghahanap ng mga pamilya sa kanilang mga nawawalang mahal sa buhay, habang sinimulan na rin ang otoridad ang paglilibing sa mga hindi pa nakikilalang biktima sa isang mass burial sa lugar.
2: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz, ahitid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ni Allen Ansaya na matagal niya nang itinigil ang panliligaw kay Sofia Pablo at wala umanong samaan ng loob sa pagitan nila. Sinabi ng Kapuso actor na noong Marso pa nila na pagdesisyonan na hindi na ipagpatuloy ang panliligaw dahil mas nakataon na sila sa kanilang showbiz career at iba pang priorities. Iginiit din ng aktor na walang iniwan, pinaas isa o sinaktan sa kanilang dalawa at nananatiling respeto at suporta nila para sa isa't isa. Hiniling rin ni Allen sa publiko na itigil na ang pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol kay Sofia at iginiit na wala itong ginawang mali. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag si Sofia kaugnay sa usapin. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports sa atin ang Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Pasok na sa second round ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang Gilas Pilipinas sa kabila po ng pagkatalo nila sa Australia sa pagtatapos ng third window ng tournament na naig Australian Boomers. Ang score 92-49. Sa kabila po ng resultang yan, nakuha pa rin ng Philippine Men's National Basketball Team ang pwesto natin para sa susunod na yugto ng qualifiers na nakatakdang ganapin naman sa buwan ng Agosto.
2: XFM News Nationwide.
0: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon po Tuesday, July 7, palang araw po ng impeachment trial. Tutok lang kayo sa XFM Philippines, mga katropa.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News.

0: ug impormasyon di ka mabiyag. XFM na tropa mo.
1: XFM.
2: Kaklarit sana.
3: Exciting.
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.

0: uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, gumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil. Maasa.

0: taas akong blood sugar pero sukad nga niinom ko sa santon, vitamin C, nindot na jud akong pamina ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklaris, Ana!
4: Exciting!
3: Exciting!

in Davao City. XFM 89.1. At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Goals. Oh, the greatest goals ay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.

Mga katropa, welcome na usapan ninyo atong programa The Secret of Health. And andiyan na usapan inyong health consultant as Eugene Druda. Sa gihapon inyong magkauban alang kayo da sa paghatod kaniyog informasyon sa pagkahimsog o pagkapiskay kayo da sa atuang mga panglawas sa hinabi na sa unsa nga atong matuldukhan na kinig kayo da atong mga balatian pinaagi sa herbal o natural mga katropa. Welcome asa magkakaroon ng lugar tungod kaya live nausap kita karon. No, dinigay sa atong programa The Secret of Health mga katropa. Dini sa gapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Ilabi na mga katropa dinigayod sa 89.1 XFM Davao. 107.1 XFM Tangum. And 99.1 XFM Matis City. Kamusta mga katropa? No, dinigayod sa Tibuok Davao Region. Asa man kakaroon nga lugar nga di na nagapaminaw sa atong programa. Mayong adlaw and welcome sa ato agayong programa mga katropa. Kamusta ang inyong agayong tunga-tunga sa adlaw? Tungod kay oras na to karon sa Tibuok Pilipinas, alas 12:43 na. Huwag hinaot kamong tanan din ha, nakapaniood to na ha. Huwag sa mga nag-prepare pa karon, sila agayong mga kaunon, no? Alang kayo sa paniood to mga katropa, happy listening ha. And sa mga nag paminaw, no? Samtang gayod sila nagakaon. Happy eating and happy listening mga katropa. Live usap kita karon na madungog mga katropa. Dinagayod sa mga taga Jansan, no? Pinagigid sa 104.7 and sa mga taga Bukidnon. 101.7 XFM Bukidnon na mga katropa and 91.3 XFM San Francisco at 95.7 XFM Bayugan. O ba rin usap ako mga katropa? O dinigayod sa atong programa pinaagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Mga pangutana, if you have a concern and a question, pwede kayo mong padalahan sa inyong mga mensahe mga katropa. Dinigayod sa ato ang text line number na 0909-176-2844. Usbon ko, ato ang text line number 0909-176-2844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagat unya ha, ang inyong mga gipadala ng mga pangutana. Live usap kita mga katropa, pinagi sa ato ang XFM Facebook page. And pwede nyo na i-search ha, sa inyo agay yung Facebook apps. I-search lamang ang XFM Davao Katropa Digital. And XFM 89.1 Davao City mga katropa. Inyo anang makita din ha, no? Live ang ato ang programa. And pwede usap ka mo din ha, mupahat o radun na kamo'y concern. Ipangunta na may tungod sa panglawas. Pwede usap ka mo din na mong comment sa ato ang comment section. Either ado na kamo'y gustong itimbaya, welcome mga katropa. O pwede kaayo ka na ha. Dinigayo da sa ato ang programan The Secret of Health. Ang todalao na imidya kita mga katropa, nining atong tulumanon, paghatod ka ninyo information. And welcome ang tanan. Nga din sa gapon atong hatagan o pagtagad kining mga butang. Nga din adunay dakong ikatabang mahitungod gayod sa pagkahimsog o pag-uswa gayod sa atuang panglawan sa mga katropa. Siyempre, sige, kining programa sa gihapon. Hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health Naturopathic Wellness and Pharmacy mga katropa. Kauban ang atuang mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Di na padayon ang paghatod kaninyo og kaayuhan, no? Ilabi na kini ato ang ultimate trio mga katropa. Nagsugod na jud ang ating ulan, no? Bulan pa lang gani karon sa Hulyo pero nagsugod na ang ating ulan. Ilabi na sa mga pipila ka mga lugar, gani aduna jud mga lugar karon, no? Kay din na grabe ang ulan mga katropa. Kini nga mga panahon, musugot tag sa dili, kung dili nahimong andam, nahimong kusgan ang atong lawas, pwede kita maigo, nining gitawag na itong mga viral problem.
Sa maning mga viral problem, pinaka-common kinigayong ubo sipon. Kung di matagan ng pagtagad, pwede gayad gitawag na itong hilanat, no? Pinigayong ubo sipon. Kung di matagan ng pagtagad, pwede gayad gitawag.

Di siyempre mga katropa, samot ting tugnaw, ting ulan na gayad na mga katropa, ha? Doon na pa ipipila ka mga panahon, adlaw ng atong pangandaman. Ilabi na mga gayad ang ato ang panglawas. Pag-inom, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and the Premium D3. Available sa butika nga duol sa inyuhang lugar. Aga sa mga hilig mo inom og kape, mas maayo piliyon ang kape nga makatabang usab sa ato ang lawas nga din kini mahimong himsong, mahimong ligon, Santon Gold Coffee Mix sa mga katropa. One of the best coffee no, sa Yes to Health mga katropa. Ako kay kinig ikatabang mahitungod gayon no, sa ato ang panglawas. Dani kung buot ka nga din mahimong alerto in a very natural way. Anong naisgutan na ito in a very natural way? Tungod kay, adun na po yung mga pamaagi. Nga din, gusto ka, mahimong alerto. Mahimok kang kuskan. Aktibo. Doon na yung mga pamaagi. Ganit, gusto ka instant. Doon na, gina yung mga pamaagi, mga katropa. Pero pangutan na, is it natural? Natural ba na, mga katropa? Although, makaangkon kag kabaskog ka-alerto. Ado na po'y balos nga din makadawat usab sa ato ang panglawas. Maon ang kiniato ang mga Santon Gold Coffee Mix. O, nagkape na ka. Tabangan pa ang lawas in a very natural way. Nga din kini mahimong alerto, mahimong aktibo. O, ilabi na kado na kayo mga gipanghimo din ha. Nga din mga paperworks. Office work, any nga din ginatrabaho na to, nga din nanginahanglan o aktibo o alertos pang huna-huna. So, ay, kini ato ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Available hands na ng butika nga dool sa inyong lugar. Kauban ang ato ang Santon Plus Coffee Mix and the Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Duwagan pa dyan sa ato ang Visionex Plus. One of the best product ng Yes to Health alang kayod sa may mga problema sa mata. Ug buot maampingan ng ilahang mata mga katropa, Visionex Plus aduna kini kakayahan nga diin na proteksyonan ang ato agayong mga mata mga katropa. Available usab kini sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. Ang tanang produkto sa Yes to Health Incorporated available sa kini mga katropa sa mismong Yes to Health Wellness Center nationwide. Ilabi na din sa mga taga Davao Region, ha? Available mga katropa ang ato mga produkto sa tanang Yes to Health Clinic. No, kung ikaw mga taga Davao, no, or Duro Cas Davao mga katropa ang ato ang clinic address anata sa Cell Paul Building Door Number 3, GSIS Heights. Tapad ta sa Tagom Cooperative at Banggayod sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Or mas atbang ta sa Durian World. Nara na sa highway mga katropa, ha? Dali ra kayo na ninyo malocate. Dako po na itong signage na kabutang Yes to Health Clinic. Abrido ka na matag Domingo, Hantod Bernes, alas 8 sa buntag, Hantod alas 5 gayod sa hapon. Available ang tanang produkto mga katropa in a very affordable price. No, mo na yung pinakanindot sa ato agayong Yes to Heart Clinic. No, tungod kay available ang atong mga produkto unya mas sagi pa brato pag yun. No? Para tawon mas maka-avail no? Ang ato agayong mga katropa din ha. Nga diin maglisod og avail. Hilabi na medyo malmahal. So, sa ato ang Yes to Heart Clinic, mas gipabrato na ito na para mas maka-avail ang tanan mga katropa. Huwag ang pinakanindot, no, tungkol kaya doon na kita yung mga libreng servisyo hatod kaninyo sa matag Yes to Heart Clinic branch mga katropa. Ha? Ay mong kalimot din ha, kung kamuna mo ato sa ato ang Yes to Heart Clinic ha, para mo avail sa ato mga produkto. Ha? Hala, i-avail na po din nyo ang ato agayong libreng check-up, libreng konsultasyon, and libreng dietary guidelines, libreng juicing therapy, nutritional therapy, and therahertz therapy mga katropa. As ng daghanang pwede ninyong i-avail, bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic nga duol gayod sa inyuhang lugar. Sa mga taga-Davao, ang atuwa gayong schedule is every Monday and Tuesday. Mao ka na ang atuwa nga face-to-face schedule, ha? Alang gayod sa libreng check-up and consultation. Sa mga taga-Tagum, ang atuang schedule usab no for check-up and consultation is every Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday.

0: Limot ha, sa adlaw na ito ang schedule mga katropa. Siyempre, available usab din ha ang ato aga yung tanang produkto sa Yes to Hot Incorporated din ha gayon sa ato ang tagong branch. And dungag pa, available usab mga katropa kung adun na mo'y mga medisina din ha. No, any maintenance ngayon ang inyong gipang inom karon available usab no, sa ato aga yung Yes to Hot Clinic branch sa tagong. No, tungod kay combination ng ato din ha, Yes to Hot Wellness and Pharmacy. Ito ang tagong branch mga katropa. And mga essential needs, na? Tungod kay kumuato mo sa ito ang Yes to Health Wellness and Pharmacy tagong branch. Ilabi na, gi-action mo gutom. Available usab din ha ang mga essential needs, na? Na yung mga makaon usab din ha mga katropa. Ilabi na, aduna tay coffee. Kung gusto mo magkape, labi na gabog na ang panahon, no niya. Layo pa inyong ibiyahe, paingon sa inyo ang panimalay. Din ha sa ato ang Yes to Health tagong branch. Pwede ka mo makakapi din ha, makarequest sa ato aga yung mga assigned secretaries and also a pharmacist mga katropa din ha sa ato ang tagong branch. Ha? Tungkol kay available din ha mga katropa ang ato aga yung mga lamian nga kape. No? Nga pwede din kayo ninyong tilawan. Diha dayon. And sa mga taga Davao Oriental, good news mga katropa ha. Tungod kay sugda na gayod nato karong bulan na ang ato agayong monthly visit and face-to-face check-up and consultation na din na gayod sa ato ang Mati branch mga katropa. And then both kong i-announce no, sa mga nagpamilaw karon ilabi na sa mga taga Davao Oriental karo gayong July 16. July 16 mga katropa, magsugod na gayod ang atoang face-to-face free health check-up and consultation. Dinagayad mismo sa atoa gayong Yes to Health Mati branch mga katropa. Masbun ko July 16. No, Huwebes ka na mga katropa. O atoa na kining paghimuon nga regular schedule matag third Thursday of the month. Muna ang ato ang schedule din ha sa Mati mga katropa ha. Every third Thursday of the month. Matag tulo ka Huwebes. No, kada bulan mga katropa, mao ka na ang ato agayong schedule. Din ha gayod sa Mati branch mga katropa ha. Siyempre din ha ginamis mo ipahigayon sa ato agayong Yes to Health Clinic Mati branch. No, na gayod sa A Square Building. Bus gayod sa bagong building ng Pag-ibig Fund no, sa Barangay Sentral mga katropa. Mas dali ninyo na i-locate kung mag-commute mo. Inunan ninyo nga ato mo sa bagong building ng Pag-ibig Fund. And then ubos po niya na namis mo ang ato ang Yes to Health Clinic. Ha? Mag-uban-uban tan din ha mga katropa. Hilabi na sa mga taga Davao Oriental. Tungod kay dugay-dugay tao, nakabalik din ha. No? Tungod lagi sa medyo layo-layo dyan ang lugar na to. No? Pero tawon, no, kaluoy si Ginoo tungod kay nibalik ang ato ang schedule and praise the Lord starting this July 16. Mag-uban-uban ta din ha mga katropa. Hala, ubanan na ninyo ang inyong tibuok pamilya, amigog, amiga. Alang gayod sa ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Usa lamang ka na, kaadlaw, basta i-grab ninyo na ha. July 16, kita-kits, ano, din ha gayod sa mga taga Davao Oriental. Oras, alas 12:50, size na mga katropa. And alang gayod sa pagpadayon ng atong programa The Secret of Health. Bago tamo ato sa unahan, alang gayod sa ato ang health information. Ayan, maminaw sa kita o manindot nga testimonya na. Mga pahinumdom, dinigayod sa atong programa The Secret of Health. Atong paminawan ang testimonya gikan kay sa atong Master Control, Sir Royce. And balik kita, human gayod nining ato ang pipila ka mga pahinumdom.
1: Good morning, sir. Unsa kini pangalan nimo?
2: Romy Lacan.
1: Taga-asa pa, sir?
2: Yeah,
1: yan, bago ka nga ito din sa ato ang Yes to Health Clinic, kung sa ganito yung mga balatian?
2: Kapag ako mo, sakit ako ang tingkod.
1: Kailan po na ka-dugay, sir, nga rin mong gipamatik sa kawas?
2: Dugay-dugay na po na. Maapit ako ito eh.
1: Uy, dugay-dugay na din, no? Kamusta, sir? Sa diyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic, surut sa kinsikadlaw. Kamusta yung paminaw?
2: Nakakaroon naman po rin yan. Nawa na po ng sakit sa ulo. Nakangikot.
1: Wow. So, good pasabot. Okay na yung ulo rin, sir. Wala na sakit.
2: Okay na yun.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay maingon nyo mong karoon, sir, sa tanan na di nagpaminaw sa atong programa o ilabi na sa gustosan mo suway sa pagpanambang sa Yes to Health Clinic.
2: Ato ang istingan ko, hindi sa itong nag-i-practic po nga po.
1: Yeah.
2: Istingan yun ato, huwaman mo nga sa ito.
1: Yes.
2: At yun atong istingan yun.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
2: Romy Nakan.
1: Ayan. From?
2: New Florida.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na target kag kusog sa Ginoo o may panawas kami.
3: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ano si Ariston?

kabuta sa mata. Mag-Vision X Plus ka! Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule, nagituyo paghimo alang sa mata, kinidunay sa gul, na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E, na iladong antioxidant, o phytonutrients, na makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Santon

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Balik kita mga katropan, ini atong programan The Secret of Health. At saka po ninyo magkauban yung health consultant CJ De Druda. Inyong nadungog, no, manindot nga testimonya si Sir Nadine. Adunay problema, pagsakit sa iyang ulo. Gani, nahinduman pa na ako sa diyan siya ni bisita sa atong Yestro Health Clinic. Dugay na taon niyang giproblema ang kasakit sa iyang ulo. Dugay na niyang gidadala. Dagan na siya nasuway, no? Ang mga pagpanambal apan na wagi daw nawala. Sa dihang ni Suway sa ato ang pagpanambal, no, sa Yestro Health Clinic, mga katropa. Thank God, no, tungod kay ato agay natabangan na si Sir. Kusang naka siya karon ka avid the client po ng Yestro Health Clinic. Alang sa tanan nga din adunay problema sa panglawas. Kamu gayod giauhag, no, nga din bisitaha ang Yestro Health Clinic, labi na kung adunay susama nga kondisyon. No, pagsakit sa ulo, mga katropa. Suway so, pagbisita ang Yestro Health Clinic tungod kay adunay kataya specific program, no, para gayod sa mga inana nga kondisyon ng mga katropa. Para sa alauna dos na mga katropa. And ato kita gayod na sa ato ang health information. But before that, happy viewing, no, sa mga nagatanaw karon sa ato ang live. Sir Harold Salang, shout out. Live watching from New Zamboga, New Corilla, Davao del Norte. Uy, happy viewing, ha, Sir Harold. Sa kini ka-avid viewers and listeners po sa ng programa ng XFM. Ayan, kamusta din na Sir Harold. And Sir Rex Ordiniza, good afternoon mga katropa. Good afternoon to you, sir. And sa inyuhang mga kauban din ha, mga katropa. Welcome sa atong programa, The Secret of Health. Labi na sa mga bagong abot karon, huwag nagpaminaw sa ilaga yung mga nagkanaiyang radyo. Kung akamu adunay buot ipangutana din sa ato ang programa or ipaabot, pwede kamu mapadala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-1762844. Subun ko, ato ang text line number 0909-1762844. Huwag ato kayong hatagan o kapagtagad unya, ha? Human gayod nining ato ang health information. Ang ato ang pagatunan karon mga katropa, very common na problem sa ato agayong mga katawhan na karon, no? And sadly, dili lang mga adults, kundi bisan mga kabataan, adunay susama gayod nga problema ni ini mga katropa. Tungod kay kini nga kondisyon, pagka problema, itawag kini siya og man-made problem or man-made condition. Tungod kay kita ang magdesisyon, nganong himuon nato ni or dili nato himuon, ha? Pagbata na salib nga dinda doon lang kita yung mga gibati karon sa kalawasan. Sa dais pinakahinungdan ni ini basi mo kini ang gitawag na to gapagatunan na karon mga katropa. Atong fokusan kining usa ka pangutana. How important sleep is? Unsa man ka importante man jud kining gitawag na to pagtulog. Tungod kay niaging adlaw doon na koy pasyente. Sa stagom ni duty mga katropa. Ang iyahang gimo, usa sa iyahang gi problema. Although dili ni mo ang pinaka main niya nga concern, tungod kay nato siya sa atoang clinic mga katropa. Ang iyahang gimo tungod kay aduna siya paghapdo sa tiyan. And then kaluya sa panglawas, usahay maglipong-lipong po daw siya. Kung sa diyang ato siyang gi-interview, and then atong gi-check ang iyahang iris signs. So atong gipangutan na kamusta ang imong pagtulog. Kabalo mo unsay ang gitubag, pila na di ay kabulan nga din wa siya'y tarong tulog. No, dagan na siyang gipanghimo nga mga dagan siya gipanginom. No, para daw mo nindot ang iyang pagtulog. Pero paghigda niya na unsa nga perte man daw ang aktibo sa iyang unahuna. No, latagaw kayong unahuna mga katropa. And then gani, nagdugay ang among pag-istorya, pag-interview mga katropa sa dihang, hangtod na abot sa punto nga din ni amin siya nga din stress po dyan, no? So, usa gid din sa factor nga no maglisod og tulog ang usa ka tawo kining gitawag na tug stress mga katropa. But anyway, balikan nato unsay connection sa gibati no ni ma'am sa paghapdo sa tiyan, sa pagluya sa lawas, paglipong-lipong kung kulang gayud og tulog ang usa ka tawo. Mao na ibuot kong hatagan o pagtagad no karon ato ang health information mga katropa. Unsa man jud kay importante kaya din gikinahalan, aduna igong pagtulog ang usang katawa. Okay, sa tinuod, no, nining atong kapanahon, mga katropa, ang pagtulog bitaw, muragwa na kayo gihatagan og bili. Ilabi na sa atong mga kabataan din, ha. Murag, basta kay makatulog rag. Pila ka oras, no? Murag okay na. Labi na gaway atuan pagkabuntag, way trabaho, or way eskwela. Hala, halos tibok gabi magpulaw. What na sayon, unsa ang pinaka mga importante nga mga panghitabo sa panahon nga din kita gayod matulog ang mga katropa. Amo na nga buot kong hatagan o pagtagad. Okay, pahinundum sa matagusa, no? Nga din kinidiay nga mga panghitabo. Hindi ay mahitabo mga katropa sa panahon lamang nga din kita gayod matulog. O grabe kini kay importante mahitungod gayod sa pagkahimsog sa ato ang panglawas. So para masabtan nato kung unsa ka importante ang pagtulog atong hibaluan, unsa man dayon hitabo di ay no sa atong lawas sa dihang kita matulog. No, kung kamo pangutanon sige daw. No, nasayod ba mo nga adunay panghitabo sa lawas sa dihang kamo gayod matulog stuck na sa kagabihan? Okay, basig ang inyong pagtuon o inyong pagkabalo na di ha. Basta matulog daw, piyong ta stuck na sa gabi yun. Naghigda, mauna na, no? Wata na sa hayod, nga din, aduna di ay dakong panghitabo. Sa panahon, nga din, kita gayod natulog ang mga katropa. Kini, ato ang pagatunan karon para mas masabta na to. Makahono na ta, nga din, uy, kinahanglan gidi ay kumatulog, no? Grabe di ay ang mga panghitabo sa akong lawas sa dihang ako gayod natulog, no? Mao na buot ko nga ipakaon kanatong tanan karon mga katropa. That's how nga diin mas paningkamutan na nato puhon, no? Sumalabot nga adlaw nga din matulog na jud ta mga katropa, no? So atong susihon, unsa man di ay ang mga panghitabo sa atong lawas sa dihang kita natulog. Number one, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto mga katropa, adunay panghitabo nga gitawag natog the body undergoes repair during a night sleep. Mao kini ang pinakaunang mahitabo sa lawas ha. Aduna daw pag-ayo. Dinha gayod sa atong lawas sa panahon nga din kita gayod matulog. Sa unsang paagi dok? Sa panahon manggod nga diin buntag, no? Inuna na itong buntag or tibok adlaw. Mao ka ng panahon nga diin nagmata kita, aktibo kita, or nagbuhat kita. Unsa may atong gipangbuhat mga katropa. And then nagakaon kita. Aron tuod niya na ang pagkaon, tunaon sa lawas para mahimo kini nga gitawag na itong enerhiya. And then kiniusab ang panahon nga din ang ato ang adrenal gland, no? Nag-produce og adrenal hormones sama sa corticosteroids, no? Ang mga adrenal hormones. Nga din kinigayod na gikinahanglan para kita mahimong alerto, aktibo, og ma-energize the whole day ang mga katropa. Kining proseso or condition, gitawag kini og catabolic rate. Pero sa taknas kagabihon mga katropa, kining catabolic rate mo switch on to anabolic paste. Mura ni siya mag-change, no? Mubago ni siya mga katropa, no? From catabolic rate to anabolic phase mga katropa. Nga din niining takna, katugay yung mga adrenal hormones nga gipagawa sa atuang adrenal glands para kita mahimong aktibo, alerto, no? And then kusgan, stibok, adlaw. Katugay yun mawagtang, ugbo-ubos gayud mga katropa. Support nga diin stuck na skabin, alerto gyapon kita, aktibo gyapon kita. Siyempre, maunang from catabolic rate, it will switch on to anabolic phase. And this time, ang ato aga yung lawas, magsugod na po siya. O pagawas, nining gitawag na to nga mga human human growth hormones mga katropa. Mo na ning ipagawa sa ato ang lawas, particularly our pituitary gland. Only ang responsible no to produce human growth hormone. Kauban usab ang ato ang pineal gland to produce melatonin. Some of the hormones no nga din nagikinahalan for the growth of everyone, especially sa mga kabataan. No, kung gusto ka nga din mahimong himsog, kusgan, baskog ang lawas, no, from the cells, the tissues, no, to the body composition, no, the bones, kana gikinahanglan sa panahon gayod nining gitawag na tog kagabihon na mga katropa. Even sugar and fat metabolism mahitabo na during a night at time mga katropa. No, mga sex hormones, testosterone, mga fertility hormone and etc. Daghan pa na mga katropa sa panahon stuck na sa gabihon, aduna di ay production of human growth hormone kini ginapagawas sa panahon nga diin kita gayod na natulog mga katropa. And most important, adunay maintenance and repair of tissues, muscle, and bones sa panahon nga kita matulog. Ano, aduna may pag-repair, aduna may pag-maintenance, Doc? Tungod kay musugot ang sa dili, mga katropahan, saltihan ta mo. During the whole day, ilabi na kung ang imong trabaho din na. Grabe kakapoy. Nga din na grabe jud ang paglihok. Well, bisan pa man relax na ka, no? Pero naglingkod ra ka, nagatubang sa computer ang imong utok, grabe po dang lihok. Watan sayo, daghan dai kayog mga cells, mga tissues ang na-damage gayod sa ato ang lawas, no? Gani, according to the study, adunay pagtuon sa atong mga eksperto, millions of cells died every day. Wata na sayod niya na mga katropa. And that's why ang pagtulog stuck na sa gabi yun usak ka pinakadakong importante. Tungod kay nining panahon na gina-repair, no, katugay yung mga cells, mga tissues nga din na daot, no, the whole day mga katropa kung unsa man gayod ang ato ang magimbuhaton na tibuok adlaw. Maunang adunay maintenance and repair. Take note ha, kini mahitabo dili sa panahon sa adlaw, kundi diha sa panahon nga din ikaw gayod matulog sa takna as kagabihon. Pangutan na, unsa ang dok, hindi ko makatulog, edi. Nabay nahitabo nga repair? Nabay nahitabo nga maintenance? Wala mga katropa. Ato ang hisgutan unya, no? Kung sa po'y mahitabo sa lawas sa diyang way igong pagtulog, no? So, ato sa ta, unsa'y mahitabo sa lawas sa diyang kita matulog? Ikaduha, detoxification. Kabalo bang bunga din sa panahon na tulog kita mga katropa, aduna day paghinlo sa ato ang lawas? No, o kini nga paghinlo, dili ni basta-basta. No, usa kini ka pinaka-importante nga paghinlo sa lawas, tungkol kay kini mahitabo diha lamang sa ato agayong brain area. Sa ato agayong utok mga katropa, no? Tungod kay the whole day, of course, bisan pa man na matata, aduna gyoy gitawag natog diso detoxification or cleansing process nga hitabo sa atong lawas. Kauban ng atong mga eliminative and detoxifying organs, ang atong atay, atong kidneys, no? Ang atong pancreas, so, daghan mga katropa, no? Pero sa taklas kagabihon, adunay detoxification or paghinlo sa lawas nga diin mahitabo gayod diha lamang sa atuang utok. And take note kana mahitabo lamang stuck na sa kagabihon. Sa unsang pagi, pinaagi gayod sa atuang gitawag nga glymphatic system. Adunay sistema sa atong utok, gitawag siya nga glymphatic system. Nga diin na kinigibuos sa mga glia cells, no? Usa ka unique type of cell nga din makita lamang dinha gayod sa atuang utok mga katropa. Mao ni ang gamanage nini gayod nga system mga katropa nga din pinaagi gayod sa pagbumba sa ato agayong cerebral spinal fluid. Paingon sa ato ang mga brain tissues, aduna gayoy paghinlo dinha sa ato ang gitawag nga brain area gayod ang mga katropa. From the brain to your spinal fluid, the paingon gayod sa atay. And for the final elimination. Kana, dako kayog importante mga katropa. Especially our brain, ginagamit man jud nato na, bisan pag unsa atong gilihok din ha, bisan pag moingon tag, ay dok, relax, relax, naman ko tibok adlaw. Ay, naku po, pero daghan kaayo og neurons and the cells na possible maluya og mamatay gayod sa ato ang brain area mga katropa, no? Gani our brain, mo kini ang nag-compose og daghan kayo nga mga neurons and cells maliban sa atong second brain which is in our gut, no? So kung adunay pagkaguba, pagkapatay sa matag cellula, neurons dinagayod sa atong brain area, that's why aduna po'y dapat gikinhangla na itong paghinlo niini. So sama sa atong blood circulation, no? Adin ginahinloan pirmi atong dugo, ginahinloan pirmi sa atong kidneys every 10 to 15 minutes. Every 10 to 15 minutes, mga katropa, inana ang kalihok sa ato ang kidney. And then, ginahimo na during the day. And then, during night time, dili man apil ang paghinlo ato sa ato ang utok, mga katropa, ang ginahimo sa ato ang kidneys. Sa panahon stock na sa gabihon, special ni ang paghinlo sa atong utok, o kana, mga katropa, pinaagi gayod sa ato ang glymphatic system. So, unsa ka importante ang pagtulog, labi na ang paghinlo sa ato ang utok, no? Sa panahon nga din na kita matulog, grabe ka importante. For example, sa mga katropa, mga kabayan na ito nga din adunay Alzheimer disease. No? Sa mga adunay Alzheimer disease, kinigayong gitawag na ito beta amyloid, damamay ni ang protein nga din mag-cause og plaque formation, magbara din na, no? Sa ilahang brain area. Hinungdan magka-cause og Alzheimer condition during night time. Sa panahon nga ikaw matulog, mga katropa, usaday kini, no? Nga din ginahinluan, ginatanggal sa atoa gayong utok kini gayong beta amyloid para gayad malikayan kining gitawag na tog Alzheimer disease or any neurological diseases sa mga katropa. Isipin ni muna, bisan pag di ka minum or wakay inimun ng mga pagpanambal, pwede ni mo malikayan kinigayong gitawag na tag Alzheimer disease. Sa mga nag-edad na, nagataas ang edad din ha, kasagaran and common karon, kini sa ato aga yung mga katigulangan din ha, adunay Alzheimer. Di ba? Kaya basig, sa panahon po sila pagka bata-bata pa, wapag kayo tarong tulog or aduna gay problema sa pagkatulog or there no choice tungod kay ang panginabuyan pagpulaw gani do na koy pasyente dinagayod sa mismong taga-tagom, no? Naminaw ko sa ilahang experience, no, tungod kay ang iyahang anak bata pa kayo 23 gidala sa ato ang Yes to Health Clinic dinas Tagom, mga katropa, babae, adunay gitawag natog problema sa iyahang tiyan nga sakit daw kaayong unya maghuot ang dughan, unya maglipong-lipong. Unya pag nasayra na to nga ang edad 23 pa lang, edi nakapanguta na ta kabata ba nimo nga anong aduna na kay mga gibati niini. Sa dihang atong gisusi, mga katropa, nitubag sila ang ilaha dayon tawong panginabuyan kining pagbaligya og balot dina sa kanukutan area dina sa Tagom. Unya ang ilahang time nga din sila mamaligya, magsugod sila alas 4 or alas 5 usahay sa hapon, paingon na na alas 3 sa kadlawon, mauna ang duty tawon sa iyahang anak o kana mahitabo, mga katropa, kada gabi eh. Kapag alas 3 sa kadlawon, muli ang iyahang anak, pupulihan na po daw siya sa ilahaga yung mama o papa. Kayahan na po mama o papa, mauna po yung duty, paingon sa kabuntagon, magbaligya o balot. Akong gipangutan na, pila na katuig tayo ngayon na niyang trabaho sa imuhang anak? Ningon ang iyahang amahan o nagid na ang ilahang panginabuyan. Subot pa subot, dita makaingon o kunsa nakadugay tungod kay mo na ilahang panginabuyan, but pa subot, mo nagid na pirmi ang ilahang lifestyle. O, di po dato sila mabasol tungod kay lagi mo ang source of income. Pero atong balikan, grabe impact sa lawas sa bata. No, duya kay nabot to clinic, no? Nagsakit ang iyan siya, naglipong-lipong, gani ginalalayan siya tungod kay luya na jud. Sa moto ato ang gitabangan and nag-undergo siya medication karon. And I pray, no, sa atong buhing Ginoo nga rin matabangan po nato sila lagi. Ato pong gi-advise nga diin usa sa pinakahinungdan nga diin ngano na inani ang imuhang anak tungod kay lagi pirmi kulang og tulog. Tungagan pa jud og wrong diet tungod kay ang anak hilig po dog noodles. Kunya usahay magpapasarog kaon mga pinalang daw. Mao nang tawon, no. Aduna jud gibati nga problema ang iyang lawas. Balikan nato ato pagtuon mga katropa. In ana ka importante kining gayong gitawag natog pagtulog. Isipon nimo, no. Bata pa kayo pero pwede di ay magka problema gayud sa kalawasan. Sadihang kung adunay dili gayud nga igo nga pagtulog mga katropa. Dinhi lamang nga pagtuon kini pagsakit sa paghinlo sa atoang utok. Kung kini gayud dili mahimo mga katropa ay nako dako kayong problema sa atoa gayong brain area. Dako kay problema mga katropa. Unya ikatulo, hindi gayong gitawag nato nga fight infection and the boost immunity. Usa sa pinakaimportante nga nung matulog tas taknas ang gabihon tungod kay ang lawas nato adunay igong kakayahan para gayud labanan ang mga infection. No, and then mupakuso gayud sa atoa gayong gitawag nga mga immune na system. Atong laluman ang pagtuon para mas masabdan kay komo naman ang muingon nga tulog sayo ay para kusgan ang lawas, para ligon ang imuhang immune system. Pero nasayod ba mo kung unsa jod o sa unsang paagi nga din mahimo gayong kusgan ang atuang immune system? Ang atuwa gayong lawas, no? Kinatibukan mga katropa. Tungon kay sa taknas kagabihon, ang atuang lawas aduna gayoy ginaproduce or ginahimo nga cancer killer cells. Usa ka selula ang gitawag ni siya cancer killer. No? Mao ni ang tagapatay sa mga cancer cells sa atuwa gayong lawas mga katropa. Any bad microorganism nga din na possible mag-cause og problem. Kini gayong TNF or tumor necrosis factor mao kini ang ginapagawas dayon sa atong lawas para dayon patyon kadtong usa gayud ka bad microorganism nga possible mag-cause og problem. And then during night time sa panahon nga kita gayud matulog mga katropa, aduna di ay dako kaayong production or mas mudaghan di ay ang production niini ining gitawag na to cancer killer nga cells or TNF mga katropa. Mao kini ang pinakadako nga punto ano matulog tas takna sa gabihon para gayud mo kusog ang ato ang mga immune cells. No, unya duwagan pa jud nato ga cytokines. No, ang cytokines mga katropa sa usab kini ka immune cells. No, nga din dako kay nagtabang para gayud labanan ang mga balatian o mga infection. Kana usab ipagawa sa ato ang lawas sa panahon nga matulog ta sa taknas kagabihon. No, di ba? Kanang duha cancer killer cells and then cytokines, no, TNF mga katropa. Kanang duha nga din dako kay ikatabang para gayud labanan ang infection. Ipagawas ra na sa atong lawas sa panahon gayud nga kita matulog ang mga katropa. Manang tawon paning kamot jud magtulog din ha. No, ayaw gitaw nung pagpulaw-pulaw. Unsay metabo sa lawas dok pagkulag tulog? Oh, sige atong adtuan. No? Atong adtuan ang pagtuon kung unsa po'y metabo sa dihang kulang og tulog ang usa ka tao. Number one, of course, no repair, no maintenance for the growth. Automatic atong gitun-an ganina. Sa dahil kita matulog, adunay repair, adunay maintenance, adunay gayoy human growth hormone. Nga din ginapagawa sa atoa gayong lawas para gayod ma-build ang strong and healthy body, especially sa atong mga kabataan nga nagsugod palang taon og tubo. Huwag pagtulog, edi baliktad. Mawala ka na mga katropa. Walay repair, walay maintenance, walay human growth hormone. Ikaduha, weak immunity. Mabawasan ang production sa cytokines, sa TNF, no, mga cancer killer cells, ang mga cells, mga immune cells to fight infections and any diseases. Mabawasan ug mugamay na lang na. Edi adunay gitawag na tog weak immunity. Madang prone na ka sa infection. Doon ay mga problema sa panglawas, tingala ka haladok, dugay man kayo kumayo. Haladok, sige kong inumanin, wala gi alibyo. Ay nako po, basi ko sana sa simptomas, nga din aduna kay weak immunity mga katropa. Sa pinakahinungdan, why tulog or kulang gayod sa tulog ang mga katropa. Ikatulo, unhealthy brain. Dili himsog nga utok. Take note ha, pag may isgotag unhealthy brain, adunay usa ka doktor, usa ka neurologist, no, or neuroscientist, no, si Dr. Nethergard, mga katropa, iyang gitunan kiniga yung lymphatic system. Gani, usa ni siya ka doktor nga din mao gayud ang pinakauna nga nakatawag nini, nakakita nining or naka-discover nining gitawag na ito lymphatic system. So therefore, yung gitunan, and she conclude na kinida yung gitawag na ito lymphatic system, tako kayo gikinahanglan, no, especially kung gusto ka nga din mahimo gayong himsog ang imuhang utok mga katropa. Gani, aduna siya article nga din gihimo, and it is entitled How to have a healthy brain or what keeps a brain healthy. Mauni ang title sa iyahang gayong article gayang gihimo, no? And then sa iyahang article nakasulat ang tubag, a nice night of sleep is the best way to keep in shape. Way lain siyang tubag mga katropa kundi ang manindot, no, og mahamog, say lain terms, nice, no, manindot, no, sapa, sa Tagalog man ang mahimbing, no. Saya ra murag mao man ang manindot og malalo ang mahalalom nga pagtulog. Sa pabay lain term ana sa Bisaya mga katropa kanang nindot imong pagtulog sa gabi, ha. Way lain nga para nga pamaagi para mahibong nindot ang imuhang og himsog ang imuhang utok, kundi mao gayud ang manindot nga pagtulog ang mga katropa. Okay nga naman, kung kulang ka og tulog mga katropa, sumala pa ka ni Dr. Nethergard. Adunay part sa ato ang brain gitawag kini og locus coeruleus. Sa kini ka part sa ato ang brain, and this locus coeruleus mao kini ang responsible to produce dendrites. Sa mga dendrites, it is a kind of neurons. Nga din, naad din sa ato ang brain mga katropa. O kabalo ba mo sa panahon nga din, why tulog ang usa ka tao? Thousands, millions, no? Daghan kayog mga dendrites ang possible mamatay din ha gayod sa ato ang brain area. Especially sa ato ang gayong locus coeruleus ang mga katropa. O, manang nakaingon mismo si Dr. Nethergard, tungod kay daghan kayog mga dendrites ang namatay, dako kay possible nga magka problema gayod sa utok sa diha ang tao nga din sige gayod og pulaw. Number one, atong natunan ganina, Alzheimer condition. No, unya duwagan pa, memory impairment. Maglisod na focus, limtano na bata pa pero grabe na kalimtano. No? Ma, pa, unsa ganito yung gisugo ni mo? Nakalimot na dayon, no? Niya, unsa pa, aduna na ay pagka-problema sa abilidad sa pag-isip, pagplano. Ana gayod, maapektuhan mga katropa. And then, reaction time slows. Slow na kay ka, mo react sa imuhang palibot. Daghan ang maapektuhan mga katropa. O ang pinaka makaguguol. Aduna ay mga health conditions na possible mabuongan na kanimo kung magpadayon ang dili gayod regular or normal nga pagtulog ang mga katropa. High blood pressure, heart problem, obesity, ana, naiugnay gayod sa gitawag na to ga lack of sleep. No, irritability, irregular hormones, pirmi labad ang oro, pirmi gayod sa puton, mood swings, and even cancer, take note mga katropa. Even cancer, no? Tungod kay aduna gayuya, gitawag na ito deficiency of melatonin, ay nako po, big factor yan of having cancer. Wata na sa'yo kung unsay possible nga cancer, tungod kay magdepende po na kung unsa gayud ang gitawag na ito nga problema sulod sa lawas. No? But anyway, take note po mga katropa ha, that's how important a sleep is mga katropa. Mahilabi na, kinigay yung production of melatonin. But we don't have enough time. Huwag ma, atong ipadayon kini ato ang pagtuon mga katropa, the importance of melatonin in our body. Especially, unsaon usab nato pag unsay mga pamaagi nga din mahimo gayong nindot ang atong pagtulog sa takna gayod sa kagabihon ng mga katropa. Tagaantamog mga natural tips na. Pwede na itong himo din agad sa itong matag panimalay, hilabi na sa itong mga katropa din nga din ano na yung pagka-problema sa ilahang pagtulog. O, yahe raning uban nga din pag maghigda bitaw, diritsog hagok. Pero sa on taon ng uban nga din maabta na lagpila ka minuto, oras bago makatulog, maunang mapulaw noon. Ugma, atuan ang pagkahisgutan mga katropa din ni Gyapon sa itong programa The Secret of Health. Apan, wa naman tayo igong oras na. Bago ta magtapos, ato sa ning basahon ang mga nag-comment sa ito ang live. Mama Leia Manalaysay, good PM Doc, as a senior citizen, ang ano sa'yo man magmata na Doc, compare sa 30s above. That is normal, Ma'am Leia Manalaysay. No? That is a normal changes sa pangidaron gayon sa usa ka tawo. Pag nana sa senior, ang ilang pagtulogan na nanagid na sa gitawag na ito, 6 to 7 hours. Ang importante lamang, unsa ka nga oras matulog, Ma'am Leia. Kaya kung sa'yo ra ka natulog, halimbawa alas 8, kadalasan hilabig na sa mga mingmingaw nga dalan, okay ra na. Bisan pag gumatakag alas 2, si kadlawon, why problema tungod kay buo gihapon ang maintenance and repair, especially the production of red blood cells during a night time. So ang tanong kung ano ang senior bumataog sa'yo compared sa 30s above, that is normal, Ma'am Leia, as long as nga way gibati sa lawas, ha? Adela de la Cruz, mahinanok pagtulog, Doc. Ingon anak ko, dali lang kalimot unsay dapat imnon. Uy, okay ang pagtulog, pero nganong dali tawag nini limtanon gihapon. So ang kondisyon po niya na basic, aduna po kay gitawag na itong problema mismo sa blood circulation. Okay mo pagtulog, pero nganong kulang manggihapon o limtanon manggihapon. I-check na ito ang blood circulation or basig kulang ka o gitawag na ito vitamin C level and B vitamins gayod sa ito ang lawas. Especially, kinigitawag na ito thiamine. No? So, daghan gyapon ang possible reaction or either you have a cholesterol deposit, arcosinellis, no? A venous congestion, dina gayod sa imuhang iris signs. So, mas mayo ato anang i-check na no, Ma'am Adela de la Cruz. But for the meantime, paspasi pag-inom og santon vitamin C. Sa mga dali makalimot din ha, pag inom mo og santon vitamin C, dako kay kining ikatabang mahitungod gayod sa ato agayong memory ha. Tungod kay ang atong brain usbon ko mao kini ang part sa atong lawas nga adunay hataas nga level of vitamin C. Kung adunay pagkunhod nini, mo nang aduna po'y pagka-problema sa atong memory. So try to take santon vitamin C together with santon plus gold. No? And then pag inom og pure pineapple juice. Ang pure pineapple juice dako kay nagita ikatabang. No, para gayud adunay gitawag natog brain enhancement. Gitawag kini brain enhancement kining pineapple juice. No, so why at least one glass a day for 2 weeks kauban ng santon vitamin C and santon plus gold, makita gayud nimo ang improvement. Wa naman tayo igong oras mga katropa, daghan salamat. Ilabi na sa mga niuban og nagpadala sa ilang mga mensahe. Kini gayon ang iyong health consultant ugma na pod. Mao sa gyapong orasa, mao sa gyapong stasyon. Si Gene Druda, kanunay magaingon og magapahinumdom amping ang imong lawas ug ang imong lawas magaamping kanimo. Maayong adlaw tanan. And God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
3: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyak.

0: gipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores, exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Naghahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais og Andy Causron sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait na komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga pag-isgut sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Caritaverse. Kamatuuran ang Sandigan.
1: XFM.
2: Kaklari

0: abaw di oro.
1: Sa akong
0: pagdes atong niaging
1: duha ka buwan,
0: taas kayo akong sugar.
1: Gani,
0: undang nako pag-inom sa
1: kape nga mga tamis,
0: uban sa soft drinks,
1: uban pa mga tamis na pagkaon.
0: Karon, nadiskubrihan ako,
1: naagi aning
0: premium D3 coffee mix.
1: Ang akong sugar,
0: nagnormal na.
1: So, dili na ko diabetic.
0: Dako kayong pabor,
1: umikan,
0: nakainom pa kong kape,
1: tambal pa.
0: Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil. Maaasar.

0: akong blood sugar pero sukad nga niinom ko sa santon, vitamin C, nindot na jud akong pamina ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: man ma in love, pero mas nindot jud ning kitay gilove.
1: Kaklarek sana.
0: Exciting.
2: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: XFM.
3: Kaklarek sana!
0: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya! Siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
5: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o gili basta-basta magbigay pag naana sa race. Maayos sa ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Usa man gyud.
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: mapapalit sa mga butika nationwide.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Saklarik sana!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ni Ilo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ang tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to dili man, basta mag-inom ko ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung coffee day. Ining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin yung inom ni

0: Na, unsa man ang imong giinom? Murag-garan pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Sampon Gold Herbal Tea ni pa.
0: Oh, mo ba? Tigamitan ang guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
1: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot. Sige pa jud og kasuko.
1: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dayon nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

XFM. XFM.

0: that we intend to present the whole.
1: Yeah.
0: During cross examination,
2: Your Honor. Presiding officer declares a brief recess.
3: Thank you so much, Your Honor. So, can I go?
4: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting.
2: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sista Pain para padayon lang sa training.
3: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
4: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: XFM.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o. Pero sige, talaw nun bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
7: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na

0: glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
2: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kog balik. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag uy kusog ako mga tuhod ba? Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatulong. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kuso o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Amlakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Celtone Plus Herbal Soap. My antioxidant na. Anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap.

0: Umura, nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako bilang pinuno ng executive department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin. Natutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama. Kundo at sa House of Representatives, ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito. Kung tutok yan, ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taong din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawa at ang buong executive branch. Lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos na hindi natin ikokompromiso ang rule of law, kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Ito pa rin ang katiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas.
1: Your Honor, the defense puts on record that the video was skipping and then portions where the president or who seemed to be the president was paused while audio was continuing playing.
2: So it's delayed?
1: Yes, Your Honor.
2: Noted.
3: Thank you. Mr. Witness, what relation, if any, does that video have of the president making the statement, if any, to the video of the president making the statement?
4: That is the video that I recorded and authenticated, sir.
3: All right, now proceed. You mentioned that the Presidential Communications Office or PCO also issued a statement. Ano yung pruweba mo na yung PCO nag-issue ng statement na iyan?
4: I have a screenshot of the webpage of the Presidential Communication Office wherein they considered the statement of the Vice President as an active threat.
3: As an active threat. Okay, now, sino yung kumuha ng screenshot na iyan?
4: I did, sir, and I used my laptop.
3: Now, saan yung printout ng screenshot na iyan?
4: Sinabmit ko po sa Committee on Justice of House of Representatives.
3: Now, aming ipinapakita yung isang printout ng isang screenshot galing sa website ng PCO kung saan yung statement, makikita yung statements ng Vice President, sinasabi ng PCO, that's an active threat. Now, previously marked as Exhibit P-Roman numeral

0: Coffee Mix.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Mangiki. Mangi City and News.

0: solve sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Ay, kini si Nicole. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa ko ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik pero nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko tan.
5: Dili na lagi.
4: Kahit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Medica Nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sukad nga ni gamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Krap Gold ba?
2: Ay, ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Krap Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
3: Ang Krap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Krap Gold na ta.
4: Kaklarek sana.
5: Exciting.
6: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
7: Nak, merienda time na.
8: Wow! Akong paborito na merienda sa Dian Bake Shop. Lami, humok, ug humok.
9: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa di. Ang ilang lutong pan. Sama sa ube pan design. Ube cheese design. Cheese ensaymada. Almond ensaymada. Chiffon cake. Loaf bread. Banana cake. Mga brownies. Ug ang handa na itong cake sa imong birthday

0: sa Clarex sana
1: exciting.
2: Ay, puro na lang talaban sa kinabuhi ani. Wa na ikis nga pinapilit. Kung wala ka niyang pingi, ako'y pangga ni mo, be.
1: Ka-Clarex sana
3: exciting.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos daladala ng akong mayuma. Salamat tos kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Daghan na kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Usap. Nakoy pangutan na ba? Unsa hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Anin mo aton, ipasimot nimo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
3: Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
3: Exciting!

0: Finally!
1: Texted by 33 years, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganyan kong tumarog tambal. O to, ning dangok ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na pugog tarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Santon Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
5: XFM Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Tilapia! Tilapia mo diha!
9: Uy, miss!
8: Kuya, tilapia?
9: Tilapia?
8: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
9: Yeah, mo nang nitilap ko.
8: Bastos juga.
10: It's a ding.
11: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.

0: Alabama.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Extel by 23 years, taga Marco Day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tonsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masangat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yun ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo niyo yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/. It can be addictive. Know when to stop.
9: Wake up! Luya, lagi ka kap. Unsay problema?
10: Mingaw, lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
9: Ah, uyab raman na.
11: Mm?
9: Ay, kinahanglan ni mo kap. Pyramid 500.
10: Ha? Ano siya Tiramid 500?
9: Tirahi imong maid. Bayrig 500!
12: Exciting!
13: 95.9 XFM Jensen.
14: XFM.
12: Exciting!

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Andrew. Ang akong punggusan na uwang dahang kaayo. O sa akong likod. Daghan kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog, Santo Blas Gold. Akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santo Blas Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soy beans nga nakita sa pagduon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
6: Exciting!
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, daghan akong tambal na testingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Under the saya man daw kay ngon sa atong mga silingon.
10: Di ko under the saya eh. Wa ang balo ang asawa. Bag-o na ako tugi kasaban. Isog ko magunya nga mamalansa. Ah. Muto nga akong gignan. Nga magluto pa ko.

Grabe naman yun eh. Sakit na mayad kayo ni sabot. Di lang lagi daw ikaw. Di lang ikaw. Di lang ikaw. Grabe naging kasakit sa mga kanta ba? Maski yung saon yun na to, o piyong-piyong ano, sakit ko kayo agad. Di lang ikaw. Huwag ka naman taan niyo eh. Sakit na bito kaayo, no? Mayang gabi ipo sa ito ang mga bibigyan na minaw karon all over Visayas and Mindanao. Welcome po sa ito ang programang Putahe sa Gabi. Kauban po ang inyohang Disney Princess Visaya version. Cinderella po hang trilos on si karong gabi una live madungog once again sa Tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab ninyo sa Tibok radio stations sa Radyo Amigo. Bungol mang gihapon ko bay? Okay ra ko. Sayang giingon, sa? Wala na ka ng murag, kuan ni siya, jet lag. Ha, jet lag! Ah, di ka gikan. Duty raman ka, ano, nagka-jet lag, kuno ka. Ito, B.O.Y., kumusta man mo din haana ni hapon na ba ang mga BB? O'y paghuman sa pagpanihapon, hayo kalimot, 30 minutes after kaon, inuma ang ato ang santan vitamin C, pampaligon ka na siya sa imuhang immune system. Importante yun being ang muligon ng imuhang immune system tungod kay sa panahon karon dili na ito masabtan ang ato ang weather condition. Sometimes it's so hot, sometimes I'm very hot. Bitaw, dili masabtan, no? Usahay init, usahay bugnaw, usahay ulan, higit na ito masabtan. Muna ato ang lawas sa usahay, maglisod og adjust o sa kanang weather conditions nga pabago-bago. Muna nga ato gid na siyang protektahan, batok sa mga sakit-sakit nga bitbit sa pangit nga panahon, pag-inom og Santon Vitamin C. Ay, bahog ilok! Ay, Diyos ko! Nako! Oh, isa po dahil na sa mga pangutana dahil niya, no? Kaya, what if daw baho og ilok, B? Solusyon ni ganyan tao na imuang problema sa imuang panglawas, ha? Personal hygiene is all that matters. Importante gud na siya ilabi na kung ikaw nagdadalaga at saka nagbibinata. Importante gud nga wala kayo mga baho-baho sa imong kalawasan. Kapag kapo, baho sa ilok, baho sa tiil, baho sa imong kalawasan, labi na sa imong liog, kanagong sobraan nimo kadako o niya, o sa imong mubaliko na ng imuhang liog, o sa iwa na gani liog, di ba? Usually, magsingot-singot man na. O, imuha na siya solusyonan, ha? Sabunin na siya og Santon Plus Herbal Soap. Makaputi po din siya bisa mga singit-singit sa ang kalawasan. Kung gusto ka nga makatipid, imo na siyang tungaon kaupat. O nindot kayo na siya, biwasta kaya makasuway ka ani, magbalik-balik nagiga sa mga pharmacies nationwide. Santon Plus Herbal Soap, pampahamis sa imuhang kutis. Available na po sa mga suking butika nationwide o pwede po ikaw ang makapalit sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon. Saka lang diri sa my second floor sa Tala-Tala Building sa dating PhilHealth Office sa Malaybalay City. Para po! One more time. Para po sa itong Sir BB question for tonight. Kadugay ba na ako maulian? Pag ang tingog gani ang labanan gani B, pag ang tingog yun ang imuhang puhunan sa imuhang trabaho. Good luck! Atong Sir BB question karong gabi una, hatod usab ka nato sa LE Leon Shell Mobility Station. Nahimutang sa Maramag na akitay branches po sa Valencia and sa Malaybalay at bang po sa Polymedic ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Nga nung na'y mga tao nga magbuot-buot para sa imo. Sometimes no, di ba? Oh, di ba? Oh, kanang usahay mo, tingala ka, single pa ka, wala pa kay kabilingan sa kinabuhi. Gichismis na kasi mo silingan. Unya harap-harapan din nga pagka-chismis. Kanu sa mamang ka magminyo, tiguwang naman ka. Pero ana good. No, oh, di ba kabantay mo na kasuway mo ana. Kanagong nagbuot-buot siya sa imong life ba yun na. Hoy, pila naman intaw ni mong edad. Kanu sa mamang ka manganak?
Hoy nga nung wala na siya yung anak, yung panganak na mo, oy. Ngayon na, good. Diba? In short, nagbuot-buot siya si mong life. Nga nung sige naman kaglaag-laag, magkuan, buot man ka. Dahil mo ngayon na nga tao, Bing, ka na murag daw di ka kahimutang sa ilang kinabuhi, ka na murag ang ilang happiness ba kay ka na kung manghilabot sa kinabuhi sa laing tao, murag kong dako kayong ambag sa imuha, good? Technically speaking, wala ka sila ambag sa imong kinabuhi. It's just gusto lang ginilang i-chismis imong life. Gusto lang ginilang makialam sa imong life without... Wala, gusto lang napakialaman. No? Gusto lang, feel lang ginilang makisaw-saw sa imong kinabuhi. Hay nako, bitaw-bitaw-bi ha. Sa inyong mga reaction karong gabi una, pwede mo nga mag-message o mag-react mo sa to ang live karon. 101.7 XFM Bukidnon. Live kita makita din ha, Abi ha. Of course, makita usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital, XFM Pagadian City, Cotabato City, XFM Ipaw Zamboanga, Sibugay, and ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Maayong gabi po kay Mommy Josefina Tinambunan sa Tinambunan Family dyan sa My Book. Thank you ng madaming. Kay Tatay Bossing Ben, maayong gabi po, Tay. Si Ray Sorbano Kuluma. Ayos daw. Dili gyud. Sila Cinderella Marites manggod na silang dako. Di dawat-dawat lang kita, Ana. O si usual inyo hang mga ribata sa ana? O si mga tubag ninyo paghalimbawa? Pangutanon mo sa imuhang silinga, maingon na siya nga. Uy, naunsa naman taon ka, uy. O, kanang, kuan po, kanang, tarunga po na inyong balay. Anong good? O, kanang, gusto mo ng colors sa imong cortina nga, pink, mangkay na. Buot-buot. Kambiyoy na lang na green. Sabo kayo na mayingon na ano ko na pakialaman yung muhang life ba? Hi kay Mami Jacqueline Labis di sa Hong Kong. Thank you! Mi, kung unsa man lang ato ang mga ganap sa buhay, laban lang yun mi ha. Ooh. Si Junlin Ranz, may gabi din ha. Salamat kayo sa mong pagsilip sa Facebook Live. Thank you! Anthony Adder, shout out ko sa kong mama Gloria Adder nga nagmatapakaroon. Kada gabi, jug ko kapamino sa imuhang programa live. Live from Purok 3, Barangay 9, Malaybalay City. Oy, may gabi din ha sa mga taga Malaybalay City. Taga Barangay 9 ha, mga BPSO di ha, kumusta naman mo di ha? Thank you! Salamat sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Wala pa rin natulog yung Mama Gloria. Mamang, may gabi imang! Mamang Gloria! Nag-practice na good ko, Anthony. Ay nga, magmama ko sa mong mama. Hi kay Paolo Avelito. Cinderella tinuod daw original na ang Xerox ron. Oy. Naku, hindi, wala akong reaction dyan. Sinong may sabi na ang Xerox copy ay pwede maging original? Naku. Basta yung certified true copy lang na. Pero dilig ko na siya ang original. Sometimes nakikipag gina-Xerox nilang imuhang kinabuhi kay pagtuon nila kaya nilang tumpangan. Unique man gid tabi, dili na kaya sundugon ng imong kinabuhi. I'm telling you, 'di ba? Hi kay Gilbert Agravante Coronado, all the way from Malolos, Bulacan. Nako, ang layo-layo niyo po. Magandang gabi po sa inyo, Sir Gilbert Agravante Coronado. Donski Gimpayan, hi do kang Richard Alampayan. May gabi po, thank you ha. Thank you. Di man pakialaman o guway makita Cinderella watching from Davao City Jail. Nga naman po di ay uy, og na ay makita. Sagdiin na lang, good. Di man pakialaman o guway makita Cinderella. Og na amoy makita, ay na lang good ninyo hinabti. Kaya dili man na ato ang live. No? Ay hello sa mga taga Davao City Jail. Thank you so much sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Akong lingaw nak, nag-ipon kog mga coins na inlain maayo unta makapalit ang kinamus. Same gid ta mi. Naunsa ito si kuan gabi isig panawag si Albert Lapasara, no? Si panawag sa Messenger. Naunsa day ka Albert? Hindi ka na naman natatahimik, Albert. Si Albert ng Ipil Zamboanga, si Bugay may gabi, bebe. Miss you, miss you. Thank you. Magsigil lang nila siya panawag ay, uy, pwede mo kang mutawag ha sa 0945
0943-543-5869. Balik ko na ko. 0945-443-5869. Si Jamil Inohales. Hello sa kong kaugalingon from Davao City. Ano na lang yung jam? Ato na lang yung i-greet itong kaugalingon jam. Ay naku, jam.

0: pangita guro na sa photocopy nga original, dili manggod kay sa tinuod lang, maski pagkopyahon nilang, let's say example, ang iyahang ex kay kanang taas og buhok, kopyahon sa iyang present karon. Dili man gid gapon nimo kayang kopyahon. Kopya makopya man nimo tuod ang buhok pero dili ang batasan sa iyahang ex. Ala la la la la. Hi Kang Albert Hidlay. Hello daw Kang Jason Algoso. Nga nangita og uyab nga 19 anyos sa lahat. High maintenance baya gid na. Mao nay trending karon nga ang photocopy daw is considered Kasi ahan isa ko ano sa kagubot ni karon sa Pilipinas. Photocopy is considered as original. Ooh. Sama na siya sa mga chismis nga pwedeng gamiton as kuan. Saso sa Pilipinas. Ay, naku kasabot. Muna din ako gatan og balita. Naku pa minag balita. Kapuyan ako. Sige lang ha. Importante ka ron. Basta ka importante ka ron. Masking unsa kagubot sa kalibutan, kamugi hapong duha. Ang magkauban. Sa mga magpamilya, sa mga magkasawa din ha, akaroon, nga kapit kamay gihapon, nga nagkuyog, mga dasig gihapon kaayo, nagkuyog-kuyog gihapon despite sa kagubot sa kalibutan. Congratulations po sa inyo at dili mo affected sa kagubot, gyud sa nasod. Sige lang, kaya malampasan na gyud nato ni Pero Bitaw. Sa mga magkasawa din ha, ang medyo shaky na po ang inyohang relasyon, simple lang po ang ato ang sekreto, biha. Kinahanggan nga mag-unungay gyud mo sa usag-usa, wala gyud mo'y choice. No? Unungan gyud niya ang usag-usa, sabto ng usag-usa, mahalo ng usag-usa o dapat loyal sa usag-usa. O pag-abot sa satisfaction sa partner, ayaw baya kalimot nga available na po ang ato ang Turbo Men Enhancer. Kanisya biya nga itong turbo pwede sa babae, pwede sa lalaki, o sa may benefits nato ana. Sa mga kalalakihan, simple lang, pampadugang ni siya sa kanang gana. O, pampadugang sa kusog sa imuhang tuhod. O, makalahutay ni siya og duha or tulo kaadlaw. Sa mga kababaihan, pampadugang gana. O, sa pakiglabing-labing nimo sa imuhang bana. Muna para mas ligon po o mas malipayo ng imuhang pinagpanag-uban sa imuhang bana or asawa. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawa.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog ako sa Togo sa Exipin, ipalit dayan ko. Bisan dahil ipakapin ang akong edad. Matahinay naman. Nalawan ko sa kuntsiks. Pag tumarn ako sa Togo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayin sa din.
1: Turbo, gumita kini 30 minutes sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyot ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turnyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss. Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sugayon ako na, miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
6: Turbo, wa

0: Hindi na siya masakit yung gilid ko.
1: Hindi na kasi niyo. Mayroon ang Samsung Plus. Diba, nabinig ka tuwid na dito makatulog dahil yung baon niya. Mayroon akong tulog. Maglambo na gugro. Kami ato, dili man. Masama, ginang ko yung Samsung Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus. Herbal Capsule na.
3: Itong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
4: Ako dahi ay si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi ay usaga trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium B3 Coffee Mix. Yakamera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa gusa. Epektibo dahi ng copy dahi ng Premium B3 Coffee Mix. Sa mga kauban akong trabahante sa Water District, na nasa field na sign na ang

0: pa.
1: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
2: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
1: Oh, mo ba? Tigamitan ang guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
2: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ang kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
1: Aw, oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
2: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paim na nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
1: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dayon nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Antica Nationwide.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell fuel save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal.
1: Exciting!
2: Na shy oras. Unang baby ko mag-update. Okay, wala na siya'y oras sa imuan. Sige lang kung chill-chill, lang kung diha. Balik na sa itong programa ko ng gabi una, ang putahe sa gabi i. Hatod-usap ka na to sa Turbo Men Enhancer. O syempre sa mga bibi na itong akuyugan kita hangtod unyang alas 11 sa gabi i. Pagtimpla mo og kape biha ang atong kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nindot kini siya sa imuha bitungod kay o kung halimbawa ang imuhang trabaho is panggabi i tagaan kani og tama nga kusog hangtod sa makahuman ka sa imuhang shift o sa panahon pud na matulog ni ikaw dili ka magka-insomnia. The good thing about Santon Gold Coffee Mix naa si glutathione and collagen, makatabang usab kini siya sa pagpanindot sa imuhang pamanit, sa imuhang kutis, and at the same time matambalan usab ang imuhang mga balatian. Available na po ang atong Santon Gold Coffee Mix sa mga suking butika nationwide o pwede usab mapalit sa mga suking XFM stations sa tibuok Pilipinas. Balikan na itong atong Sir BB question karong gabi una. Pwede mo nga mag-text sa kuha sa 0945-443-5869. Bibi Jow, paliwag ko sa text line. Nakalimutan ko na naman talaga. Ay, kung pwede palang i-itsa, no? I-itsa, giba? Saan taman, madili man pwede i-itsa. So, palihog na lang ko transfer right here. Thank you much. Thank you, thank you, thank you so much. And sorry. Kaya pati nagtindugon, good in town, tika karong gabi una. Gabi ako sa ning pang-cancel inyong mga kuan, ha? Mga tawag-tawag din, hi? Dili sa magtawag-tawag, ha? Or, unlock. Sorry. Gusto ba i-unlock oy dabi ato sa ning i-scroll ayan lang ng unlock oy gusto ba ka nga makabawi o ba di makugasugal in town bibi oy walay mahimo sa ilang kaugalingon kaysa bantayan nila ang lahi tao may pag ilang atimanon ilang kaugalingon sila pa'y gadali nga magminyo ka kaysa sa imo murag sila ang mabuhi naingon anak bitaw talagang mabuot-buot bitaw sila sa imo ang kinabuhi no. Nga kanagong ikaw kay nag-enjoy pa ka sa imuhang life, nga maingon din sila nga, hala, wala ka na pressure. Hala, wala ka kapuya sa imuhang life, nga wala pa man kaingon ani, wala pa kaingon ana. Hala, lahi lagi ang imong achievement kaysa sa achievements sa kung anak mo ng anak. Comparison at its best. Ayan, boy.

0: na lang ani mga sakit sa mga Pilipinas. Mga Pilipinos. Pilipinos, Pilipinas. Hi, Kang Max Demi. Ako yawa sa yung profile pic. Uy, kay kuan man. Unsa tawag ani? QR code.
1: Okay, sorry.
0: QR code sa kanang kwarta. No? Merga go time ni ba? Lagi? Kaliw ko shout out kang Brugudot. Oy, may gabi idea, Brugudot. Kanindot ba sa pangalan ni Grubudot? No? Brugudot, di ay. Di ba baling mahulog ako di baling mahulog ako sa mabahong kanal. Wag lang sa katulad niyang babaeng di marunong magmahal. Ansa daw? Di baling mahulog ako sa mabahong kanal. Wag lang sa katulad niyang babaeng di marunong magmahal. Charot. Aha naman po ka nakapunit ani Jam. Ani bitaw si Jam, daghan na kasi mga napunitan ng mga maayuhon. No? Emch de Guzman, hi Cinderella, kung mali pangialaman jud dili madala bindalo o watching from Kalinan, Davao City. Thank you. Lamat kay Emch ha. Bitaw oi maski unsa ang bitaw nato no. Sa tinuod lang maski unsa pa bitaw kanino ta nga tong kinabuhi maski pagka na naghilom-hilom lang galit ta. Dili jud maiwasan nga naagi makialam sa imo ha. No? Usay isuhon ka. Yun ka. Hi, ko ni Jovan Bibi nga sige og compute og swatch rest. Ay, nindot pod ni. Manghatag og kuan di ha. Ako, nagsawa dyan ko na yung manghatag, nagkapanghatag man ko o guide. Kapuyan lang ko ninyo, guide mo, makadaog mo, di mo manghatag na ako. O, kaya nga, inyong man kung kuan ko anon. Mangilad man mo sa ko, ingon-ingon mga tagaan ko ninyo, di man di ko ninyo pansinon, makadaog gani, maraghuyo na lang ko sa inyo. Lain ka ayaw mo. Pero bitaw, unsa man ang inyong usually buhaton kapag kanay mga tao nga hilig kayo makialam sa inyong kinabuhi. Usually sa mga desisyon ninyo sa inyong life. Example, ikaw lagi, gwapo lagi kayo nagtrabaho ng imuhang silingan, ikaw lagi kay kuan lagi kay ka. Oh? Stagnan palagi ka na, palagi gihapon ka din ha. Unsa plano ninyo sa imuhang life? Ang ikalisod, ani, ang atong buhaton, ana, ayaw na lang gitaw na sa tagda. Kay kulang ragin na siya sa pagtagad sa ilang balalami, kay kusiun. No? Mayun, ana, ang klaseng tao ka nang hilig kay makialam bitaw sa imo, ha? Kasag di ihi. No? Niya ayaw pansina, di ba? Samot, kina siya chismis sa imo. At least, importante ka sa iya, ha? Nangita siya a way nga ka nang mapansin yun niya imong life. Di ba? Kung napalang isweldo nga maging chismosa, wala dato, nagin siya. Hello sa kong mahal nga nang hugas sa plato sa may pultahan from Ruel Makatiag of Masbate City. Hello, oy. Kailangan pa ba na ako manghugas sa plato para i-greet lang ko sa kong mahal? May pamaniimuhang mahal, oy, Ruel Makatiag. Pero, panganli siguro ni imuhang mahal, kaya si daghan kayong magkuanani, mag-assume. Lain kaayo. Kung i-greet kayo ninyo nyo mga baby, panganlipod siguro ninyo, uy. Uy, baby, taw ha, at ang ninyo nyo taw doon nga to ang putahi confession. O sana pong kabibi na to ang nisalig sa to ang programa nga magpagawa sa iyang mga hinanaki. Abri po ang ato ang official messenger. I-search ang 101.7 XFM Bukidnon. Pwede kang magpadala sa imuhang problema diha. O, ato na siyang imayday para mawala within 24 hours. Pero bitaw, mas hindi ayaw makatabang mi sa imuang katinawan, sa imuang panghuna-huna. Kaya usahay mong good, mas effective mong good kung ato na siyang i-voice out sa mga taong makahatag po sa tuwag katinawan. No? Again, 101.7 XFM Bukidnon, i-care off lang sa kuwa kaya ako'y bahala nga maghatag o ginabuhi sa imuhang problema. Itago na to ang imuhang identity, imugabalaka kay kabalukong

utang sa pakialaman nila. Bahala ka diya, Paulo Avilito. Once again, mubalik po ang ating programang Putahe sa Gabi, baguman po sa pipila ka mga pahinumdum. Dirigi hapon sa XFM Network Philippines.

0: natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baspog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baspog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh. Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, inahinagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.

0: Supply palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Doon na nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Sanfon Vitamin C.
6: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom jud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dagong tabang, arang nanindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: halah naon sa maning akong multigabang lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, madawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
2: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na-addict ko.
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuod? Wala gyot?
2: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mwato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan! Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Alas G's sa gabi.
4: Prime Check, brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Mga katropa,

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinoap!
0: Ug kamalanding istorya.
5: Ganda yung pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, wag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa Liking Kawayan, Cinderella, live sa XFM.

0: Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Kini ang lugar kung asa pwede kang makapagawa sa imuhang mga gibati, sa imuhang mga kasakit, sa imuhang mga hinanakit, o andam na kitang magawasan sa imuhang mga kasakit diha. Lahit agadayon yung ginahuna-hunaon. Bitaw sa mga ganahan nga magpagawa sa ilang mga kasakit diha, mga kalipay, or gusto mo mag-share sa inyong mga lessons for the day, pwede ko ninyong i-message atong official Facebook page, 101.7XFM Bukidnon. I-care off lang sa kong pangalan, Cinderella, kay para maabot gud sa kuway in case nga mag-message mo, tapos pag-adlaw mo wala ko, at least ma-address sa kuwa sa kong mga kaubanan diri sa XFM Bukidnon. Reminders lamang po, nga ato ang programang Putahe Confession is rated SPG. Hatod usab kanato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nakobi kung ikaw buntis o ganan-need niyo magpa-prenatal check-up o wala kay budget, libre po ang mga anak sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nanganak ka na, may pa-cashback ka pa. Pwede silang makita or pwede niyo silang bisitahon sa May Barangay Size o Corner Moreno Street. Kili lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop ug Atbang sa Kanayan or Terminal Pakanayan. Diri lamang po na sa May Malaybalay City, Bukidnon. Dabi ato sa nisilipong kadali, B. Si Hash Walker. Wala ko kabuluan na Hash, ha? I have no idea what you're talking about. Esensya na. Albert Hidlay, guwapa daw kaingon si Jason Algoso nga nagbanlas diri anayan Maragusan Davao de Oro. Thank you, Jason.
1: Thank you.
0: Kwanson kanang kuan ganison kanang panghatag diya gold. Malag kanang scrap lang. Kinsay kaubanin mo diya, Milan eh. May gabi po sa mga kaubanan karon sa XFM. Bayugan City, hi kang ming. Ang gabi diha, Melanie Doran, kang Kuya Ray Alenton. Kinsa ba yung mga kaubanan nato din ha? Amro, gimingaw ko sa isa ba? No? Wa naman diha, oy, tuwa na mag-manels. Ang gabi ninyo din ha, ano, salamat sa inyo ang pagpaminaw. Abi na ko na nga tulog na alas ko ano ba ya? O alas oras na para magmahal. Di ko magsulti lagi sa oras, ano ba? Alam mo diha. Basta kaya, i-regards lang ko, amping lang mo permanente din ha. Bi, ay ha, kumpadayon sa unahan. Once again, rated SPG po ang atong Putahe Confession. Di na ko maglangan-langan pa tungod kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight para po once again sa Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug pagiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
5: E kini nyawa, kas klang jawa agyo.
2: Violence.
6: Saksi mo, apriso ka.
7: Aga!
2: 6-1. Horror.
8: Sino yung kasama mo?
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

o sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag lang ko sa ngalang Jojo, 32 anyos. Ug sa akong panginaron, Cinderella. Ubay-ubay na sab ang akong nahimong uyab. Cinderella, kadaghan na usab ko naka-experience o broken heart. Majority sa mga rason, Cinderella, nga nung mabiyaan ko, tungod kay dili ko dato. Sa karon, Cinderella, na ako'y bagong girlfriend. Ug kabalo ko nga na ay kayang iyang pamilya. Pero grabe niya ka-humble, Cinderella. Siya ang always gonna remind sa kuha nga kapag kadaw katubang na ako ang iyang pamilya, dili doon ako kailangan mag-pretend na usa ko kadato. Ang gusto doon nila is ang simple lang na kinabuhi. Ug tungod ana, Cinderella, na pugos ko nga magpakita ko sa iyang pamilya sila ang first gathering. Ang pinakaunang pangutana sa iyang papa, Cinderella, kung unsa daw ako ang trabaho, pila daw ako ang sweldo. Cinderella, sa panahon unta ang ako ng tubagon, nisingit ang ako ang uyab, og niingon nga dapat dili daw na siya ginapangutana, as privacy daw na ako siya. Niingon lang yung papa, Cinderella, nga siguroon lang gid daw na ako nga makasustain ko sa lifestyle sa iyang anak. Before sa kong birthday, Cinderella, nagplano gid ko, nagsigi ko og overtime, nag-ipon jud ko og daghang kwarta. Kay maghanda jud ko, kay confident kayo ko nga makaselebrate ko sa ko ang birthday nga kauban ang ko ang bag-ong uyab. And syempre, knowing na naang yung mga ginikanan, kabaludyog ko nga muadugid sila sa kuang birthday. Although dili man magka-level lang ang muang lifestyle, i-invite gihapon nako sila sa Osaka Buffet Resto. Cinderella, happy kay ko kasi tinuod lang ni adugid sila sa kuang birthday. Okay, Ma'am Poid. Tapos, Cinderella, niingon sila sa ako nga ilaha kong imbitahon sa birthday daw sa ilahang apo. Nauntaan ako, Cinderella, kung pila katuig na ang ilang apo ug niingon ang iyang mama nga usa katuig na daw kuno. After 3 weeks, Cinderella, namalit siya ko mga dulaan, namalit kog formula, namalit kog sanina. Kaya aron irigalo na ako sa ilang apo sa iyang first birthday.

Grabe, Cinderella, pag abot kid nako sa venue. Lindot kaayo ang venue gud, Cinderella, like grabe gud ang gasto. Siguro kulang-kulang. Sa kamilyon siguro, Cinderella. Pero na-shock ko. Sa pag-abot nako sa entrance. Entrance mismo sa Hotel Cinderella kung asa gi-held or i-held ang birthday sa ilang apo na ang picture in town. Picture sa usa ka iro. Di ay to, Cinderella ang apo di ay nga ilahang gina-mention sa kuha ang ilang pasabot o sa di ay ka-fur baby o sa di ay ka-iro, Cinderella. Nangutan ako sa kong uyab kung anong wala siya magsulti. Wala unta ako nakapamalit og mga formula na para sa usa ka baby. Ug sa dihang Cinderella ang tubag sa kong uyab. Gusto daw niya makita ng ako ang reaksyon. Kasi for sure daw, first time na ako ma-experience ang umattend sa party sa usa ka iro. Bongga pa sa akong birthday. Grabe, Cinderella, na-shock ko sa giingon sa kuang uyab. Iro lang, grabe gyud kabongga ang birthday. While gina-welcome nila ang iro, Cinderella, pasulod sa venue, nagsakay kini ug usa ka sakinad nga naka-remote control. Sa dayon-dayon, gisugat ko sa iyang amahan ug niingon. Ingana ang tinuod na selebrasyon. Wala ko kabalo, Cinderella, kung naaba siya'y laing ginamensyon, naaba siya'y laing pasabot, pero feeling na ako kapadungog-dungog siya. Ug iyang ginapamukha sa kuha, Cinderella, nga dili na ako ka-level ang iyang pamilya. Sa tono pa lang sa iyang pag-ingon, ngaingon ana daw kuno ang selebrasyon sa birthday. Dili parehas ako ang selebrasyon. Nasakitan ko. Nasakitan ko. Tungod kay love na ako ang akong uyab. Ug andam na ko nga magsettle og usa ka pamilya. Magminyo, Cinderella. Tungod kay ako ang uyab. Grabe ka buutan. Apan nga kabalaka ko, Cinderella, kay ako ang future ugangan. Daw mga mata pobre. Daw murag dili ko dawat, Cinderella. Daw murag dili dawat kung unsay kaya na ako sa kong kinabuhi. Wala ko kabalo sa kong buhaton. Karon kun asa sure na ko sa kong kinabuhi, gaduha-duha na hinuon ko. Gakabala ka lang pud ko, Cinderella. Kay basin pud di ay. Pasin nag-pretend lang po lang ako ang uyab. Nga usa ka humble, usa ka hinhid. Pero ang tinuod, pareha siyang batasan sa iyang ginikanan. Tabangi ko ninyo, Cinderella. Karon kami niyoon na jud kaayo ko. Pero kaduha-duha gid gihapon ko kung unsa ang mahimo na akong desisyon. Unta inyo akong matagaan. Katinawan sa ko ang panghuna-huna. Para sa Putahe Confession, Jojo.

0: User, atong paminawon.
1: Yung Villano iba, rock banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Omnimix. Kaya ako, sa una, na nandugay na to, na ako'y pian, na nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro, sa likod. Matanong mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, ino man ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-istrict ako sa kasimana mo, piko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, ito may mga kumbukol. Na ako'y sis pa. Una, gamay kayo, munggos lang. Ito, nagkadakol na siya, marag-uulin. Ito, gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko. Kani produkto sa Yes Oil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Isa ko kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata. Manapahanap. Girman ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ibalit ko sa tika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad niya sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si Jun, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, atian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag inis, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
8: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
8: Usa may akong gamitin, boss.
9: Sulayi ang Shell Lubricants. Makapamino sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan.
10: Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: nakaka-prepare. Sorry. Ay, balik na sa to ang programa ko ng gabi una ha. O gagani na biin nyo ang nadungog. Ang istorya ni Jojo. Si Jojo kung asa na feel niya nga murag maliit gid siya sa pamilya sa iyahang uyab. Ug karong panahon na bimuraga, si Jojo manggod. Kami nyo una. Ang problema lang, mura na duha-duha na siya tungod kay ang pamilya sa iyahang girlfriend, medyo may pagkamata pobre. Yun lang yun ang problema, ana, no? No, kanang nakasuway na bumuan ng, o si experience, anang naakay future ugangan nga, grabe ka mata pobre. Lisud. Lisud ka ayo. Sa inyong mga komento ko ng gabi una, pwede mo nga mag-text 0945-443-5869 o pwede usab ka mo nga mag-react sa tong official Facebook pages kay naka-live gihapon kita karon. Hi, Kang Archie Pensavia Pensenaves Lumakin. Thank you! Thank you, Bebe, si Harold Salang all the way from New Sambog, Davao del Norte, New Corelia. Thank you! May gabi eh, baby. Salamat kayo sa inyong pagtanaw sa to ang live karong gabi una. Si Texter 296, ana siya, may gabi eh. Dayon pag minyo na kay Muninang ko. Minyo na tigulang na ka. Grabe na mo. May gabi, ate. Bitaw, ate. Ana, pag minyo na kay Muninang ko. Minyo na tigulang na ka. Kay inig ka tigulang ni mo. Walay mo, ate, once imo ha. Gusto sa akong ex, pakigbalik sa ako, ate. Alam mo, diyan. Minyo na lang mong inyo. Ay lang ko ibalik sa kong ex. No way! No way. Living without you. No. Hi, Ma'am Cindy. Si Jason from Cebu. Maka-inlove good kayo imong tingog, Ma'am. Oy, request kong song na Empty Space by James Arthur. Na-inlove pa kaning pagaw, manggali? Anya na ka ma-inlove, huwag dili na ko pagaw. Kani mo, nagtaas-taas gini inyo ang mawa kayo sa akin. Pero basahon ang gihapon nato, bahalag taas-taas kayo ni iyahang komento. O, si Texter 0020. Atong isa-isahon biha. Ngayon kung pasayrodaan, pati mukalit kung ganang simang diriron. Ako maingon ni mo, Jo, pari-pariha man talalaki. Ako pa ni mo. Samtang sayo pa, ayaw na jud pog sa imong ginahuna-huna kay sa analyze na ako. Dili jud boto ang ginikanan sa imuha labaw na og ang estado ninyo layo ra kaayo kaysa pagipakita sa imuha og giingon nila nga mas tinuod pa ang birthday sa ilang iro kaysa sa imuhang birthday maklaro na kayo nga ginainsulto na kanila klaro na mangid kaayo. No? I know nga love kayo nimo ang girl pero kunahuna asa ka makadaghan og kamo tinuod ambot og makaya ba nimo ang ugma ninyo og magdayon mo. Tinuod o gugmahan ta, buhaton na to ang tanan para sa to ang gihigugma, pero ayaw ra gugma ang ipairal, i-appeal po din mong huna-huna. Labaw na karon nga material na ang gairal sa kalibutan. Pagkwartahan, walay dili makadawat nimo. Pero og parehan na to nga pobre, niya nga paningkamot, disudjud, mayroon ta og tinuod nga lahi og kinaiya ang iyang uyab. Uguna-huna kay sa iyang ginikanan kay mas piliun niya ang makigunong nimo kay makasabot siya sa imuang sitwasyon. Pero og dili ikaw ra jud ang masakitan sa ulahing maong huna-huna agid pag-ayo. Oy, very well said gid ni. No? Mo nang gipili gina ko nga basahon ning iyang taas kay nga mensahe tungod kay naagid siya inuunod. Tinuod bitaw no. Even sa to ang family members gani or even sa mga relatives ninyo, kung ikaw usa ka kanang usa kaya nung tao lang nyo, wala kay kwarta, yes, dili gid ka nalang iyon. Realidad na siya, be. Mo nang maningkamot kita sa to ang kaugalingon, kay lisod kita mo doon sa to ang mga relatives, nga na, gid na. Oh, pero napoy mga relatives na to nga maayo gid pud noon sa tuwa nga prank ka gid pud kayo nga wala. Uy, wala man gid ko ana. Uy, wala man kay matabang sa imo. Pasensya jud kaayo. O tinuod jud pud nga nagkamang. Pero kanang makabalo gani ka nga imong friends or imong relatives na you're always there for them tapos kanang siguro you're expecting something in return tapos wala kay madawat sa ila. Murag sakit pud baya no? Pero mo nang iingon din ha nga patience lang gyud. Wala man tayo mahimo kung dili ta natabangan, wala gid tayo mahimo kung dili ta nila ilhon, wala gid pud tayo mahimo. Dawat-dawat na lang gid ta ani. Saon ta man? Gipanganak ra man tang gwapo-gwapa, way kwarta. episodio anak no. Iba singalahan mo manawag ha 0945-443-5869 mo dawat pa kung tawag karon dili kung dili mo mangluod
1: secret
0: sige pang luod na pud mo nay sig ganina pud sige miss school kabulong oh kabulong nagyoyo po taga miss school no unya na unya na pwede namo manawag gani karon pag maghatag lang mangita sa inyo ha og signal no pwede namo manawag tawag na mo diretso no dili na magluod-luod pero bitaw tinuod na jo no kanang tama ang giingon sa mga texters nato sa mga naghatag sa imuha og tambag na imujud ni siyang unahon-naon sa makadaghan kay basin pud bitaw na tinuod ba nga basin uroy og kanang nagapretend lang pud ang imuhang uyab pero wala ko naga-judge sa imuhang uyab ha dili ko judgmental akong kanlukan na og basin tinuod ba no hello maayong gabi eh. Hello po maayong gabi eh.
2: Kanang pwede makatambag.
0: Yes, hindi. Pwede ka ayo, sir.
2: Ang ako lang may ingon sa iya ha. Kung makaya lang na niya nga, maiwasan, diyan na lang na niya kay Louie kayo si Adang kay pag-abot sa panahon, walang diyo ko'y kalipay ang ilang kami niyo na magkagayang magaling sila, ana.
0: Hmm. Maski pag-love kay niya ang babae karon?
2: Oo. Panalitan yung nanabaw, makadayon mong galing yun sila.
0: Mm.
2: Hangtod na magkaanak na sila. Pag hapon ni Ayo kay kanang ilang amahan o inaan, maramang hapon nagmakamin na sa iya, hangtod-hangtod.
0: No. Ikaw ba nakaagi na ba kang ingon-ani nga maramang kami na sa imong partner sa imo?
2: So, na-experience yun ako na hindi mo na nga nakatambag ko ani karon.
0: Uy! Katong imo ha sa mga ex
2: ako siyang gidian. Siya. Ha?
0: Ex na to ni mo siya karon.
2: Oo. Oh, kay pagbiya nung ko ato sa una sa iya ha.
0: Mm.
2: Inang sakit ng gidino. Dili lalim.
0: Mm-mm.
2: Pagbiya. Gikan sa pagbiya na ko, indagan o mga sobra tuig. Dadisir ko na kapungpun. Pero pagkakita na ko babae nga, parang ito ako.
0: Mm.
2: Mas labaw pa di ay.
0: Hello.
2: Mas labaw pa sa iya ha.
0: Hello, no.
2: Kay dili mo gudingon ha kita na tay gigugma kanang nga mga katuigan pero dili mo gudingon nga mao na gitagda sa imo nga sugdanan sa imong kapalaran na ato gidigyan ta mga mas labaw pa dai ana
0: tinuod tinuod jud ka ayo mo na nga sige lang sa karon siguro i-pray na lang sa gud niya kung unsay mahitabo kung di gud na niya nga i-give up kasi tinuod bitaw no basig in the near future basig mas labaw pa yung problema ana
2: mo ganis hindi.
0: Na.
2: Wala na iya. Ang yan lang buhatong diya.
0: Mm-mm.
2: O sabot niya nga morag. Analyze lang niya ba iya ng planong daan kung
0: mm-mm.
2: Sabot niya nga morag wagi ayo. Iya na lang gina niya.
0: Leave the door. Salamat kayo bisi mong tambag bi ha.
2: Okay, hindi.
0: Amping dia. Good night, baby.
2: Good night.
0: Night. No, tinuod bitaw no kanang bitaw jo imo ginang huna-hunaon sa makadaghan jo kay masigun niya bitaw na ko jo jo. Madlok ko jo nga basiga pag-abot sa panahon, ma-stress ka. Laing bay ning stress to ang kuan bib no kanang laing epekto sa tuwa kay pag ma-stress gani ka imbis nga bata pa ka, matingala nang ka nangunot na ng imong now. No? Layong epekto ang stress imong kinabuhi bi usay saputon ka. Usay matingala ka nga mura grumpy kay kagdagway mo nang magdapat stress free lang gid tayo na paghuna-huna ana mangingon ana kung tan-aw nimo nga mura maghatag sa imuha og kanang pagduha-duha maghatag sa imuha og mura labad sa ulo better leave napagi mas deserving pa ana hello may gabi eh hello ay ay guma-attitude kayo ha dili mo na na, kay kami school lang. Dili ayun ko, ga-effort. Sakit ba ang tudlo magtubag? Gamit yung tudlo, Cinderella. Dili mag-attitude, ha? Tubag kay, sayang kayang effort. Uy, sanay mo. Kalain po ninyo, eh. Niya, mahulot na lang atong time ano lugar. Sige lang mag-miss call. Pero bitaw, Jo, kani among tambag sa imuha jo naragin sa imuha og imuhang i-embrace og imuhang i-apply sa imuha og imuhang i-implement sa imong kinabuhi pero jo kung love is truly blind sa imuhang kinabuhi it's up to you kung tan-aw nimo nga mali ang among tambag sa imuha og ang makatabang sa imuha mo ang pagpadayon sa imong kinabuhi kauban si Za Bahala ka, Joe. Ha? Pero Joe, kung gusto kag peace of mind, kung gusto ka nga mabuhi, nga simple, nga wala kay hunahunaon, nga muapa sa level sa laing tao, better leave the door and shut them out. Char lang bito, Joe. Kidding aside, Joe, naragin sa imuha ang final nga desisyon. Igor agad yung maghatag sa imuha og idea kung unsaon nimo pag... pag move forward nga na kay peace of mind, pero again at the end of the day, imuhang desisyon gihapon ang angay nga masunod. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Presyo sa XFM Network Philippines, ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Ako po si Cinderella para sa Putahe sa Gabi.
1: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga

0: Paklarik sana.
1: Exciting.
2: Sentuh ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana.
3: Exciting.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
3: Naunsa di ay ka?
2: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
3: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan!
4: Exciting kaayo?
2: Nalipong ko!
3: Oo, the familiar sa ako anak. Nakadungog na ko anang turbo.
2: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas! Yeah!
5: Turbo food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo food supplement from men. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ay!
5: Walay gana maglihok-lihok? Tungod kay Luya ang lawas? Mag-Premium D3! Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna itulog ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
9: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
10: Ah, mahal ah, good. O, tag piso niya.
9: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
10: Ay, atay.
11: Exciting!
12: X FM.

0: FM.
1: Exciting!
0: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: XFM.

0: akong ulo.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Saan naging kamat yan si Mukuna ni Mumbana?
6: Hi! Nahilo sa balanghoy.
5: Uy! Ang ikaduhan ni Mumbana, o sige kamat yan?
6: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
5: Katong ikatulo ni Mumbana, o sabi naging kamat yan ato?
6: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
5: Muba? Diba, naman kay ikaupat nga bana? O sabi naging kamat yan ato niya?
6: Ayaw saba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
5: Di ay?
6: Gahay mong kay ulo.

0: FM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Premium D3. Ang bago.
3: Isip usa ka store owner, dili malikayan nga mahago o masakit. Akong tabang na ako ang pag-inom sa Premium D3. Karun pa to normal na akong pamati.
2: Mas ipagusog, mas ipepektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.

0: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day. Na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Atong paminaon ang nakainom sa

0: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, mamuinom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Ooh, wow, guapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diri yo.
3: Ah, dali na.
4: X FM Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sa gusto ni mo, soft or hard?
6: Gusto na kong hard, yeah, soft. Hard. Yeah, soft pa yun.
5: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini nga, namang gabi tawag diri, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
6: Kuwa na ako, aday ka nang po, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
5: So, ano Bombay style, sir?
6: Kanagong 12 months to pay.
7: Ha ha ha ha ha ha!

Track 1. The Avenues. Where the players. Be your end, Mr. Silencer.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po na gusto po makasubok ng ating po mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang atin pong mga products. Ha? Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yun dito sa atin pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ang buhay at kalusugan po natin. Sana po ay okay tayo. Sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto niyo po makihilobilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang, Dok, lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang atin pong programa, no? Yan sa may parting Negros. Ayan. Taga Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa part

0: Ting Norte, North Luzon, sa Santiago.
1: Santiago. Ayan. Taga Sambuanga.
0: Mm-hmm.
1: Welcome.
0: Ayan, magandang pakikinig po. Ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Araw-araw na umiinom, especially ng atin pong Ultimate Trio. Nako, ay talagang nakapagbigay ito no? Ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan. Dagdag panangga laban sa mga infeksyon ano? Na pwede po nating makuha sa mga virus, bakterya, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan. Nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab? Ano? Collab ng mga vloggers. Oh. Isang ano, mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bakterya. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
1: Okay na.
0: Ngayon, kakaiba eh.
1: Oo, saka ano, halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days, magkakasakit ka na naman. O, kinakailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
0: Stress. Mm-hmm.
1: And also yung weather.
0: Mm,
1: o, kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Tag-ulan, nagiging mainit.
0: Yun na nga.
1: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato eh, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit.
0: Yun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, eh, padagdag ng padagdag, ano? Kung baga, ibig sabihin, parami ng parami, yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, eh dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga vitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, eh yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, yung ano natin, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana, eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at mga
1: kasi
0: kinakain.
1: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain ay yung lasa, kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, di ba? Kaya pinaka-the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa.
0: Mm-hmm.
1: O mga pang-emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
0: Oh.
1: O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
0: Mm-hmm. So yan po, sa mga kababayan po natin, ako, eh kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy, ha, sa mga kabayan natin, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ito pong text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan, ano? Baka mabibigla po kayo. Eh, napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Dok, ano?
1: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple.
0: Mm-mm.
1: O tapos, siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Pilipino mentality, no? Kahit may nararamdaman, ako, ayoko pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganun. Kasi, alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, eh, para dun sa mga wala pang sakit. At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, eh, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit. Oo, diba? So, gawin nating, kumbaga eh, proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach. Diba? Pag proactive, ibig sabihin, eh, maaga pa lang, iniisip mo na. what if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw ay meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
0: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Eh pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Dok, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
1: May mga ano? Ganun.
0: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa ating pong pangangatawan. Ano? Lalo-lalo pagka napabayaan natin ang ating pong kalusugan.
1: Okay. Batiin muna natin, partner, si Sir sa kanyang belated happy birthday kahapon. Si Sir Sem Uy.
0: Uy. Yan. Magandang malusog na karawan. Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magbe-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayo po tuloy, ha? Sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa ating pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na yan, hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo o maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
2: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang ating pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities, ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
1: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Pamamanas sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pangkabuuan, ano? Commonly, ito ay sanhi sa mga una, yung mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy, o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwede maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad mm-hmm. ng mga paa natin. Ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin, okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga. Pag tinignan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Ano? Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka na nagkaroon ka ng traumatic brain na injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwedeng ikaw ay nagkaroon infection. Katulad ng mga meningitis, mm-hmm. di ba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan.
0: Mm-hmm.
1: O, yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos at ito naman talagang normal namang kini-carry out ng katawan natin yan. Ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess. Then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So sinabi ko kanina, na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
0: Yun. Dapat bandayan yun, mga kaibigan, no? So ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
1: Oo. Katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo,
0: mm-hmm.
1: pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko lalabas. Mm-hmm. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamana. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya diba, usually sa mata.
0: Mm-hmm.
1: Saka sa, ano, kapag na-allergy ka, diba, luha ka ng luha, mm-hmm. o namamaga ka. Yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall. Diba, iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot,
0: mm-hmm.
1: pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari yan doon sa ating mga binti. O kaya naman isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congested heart failure ka, mm-hmm. hindi na maganda yung takbo ng dugo mo.
0: Mm-hmm.
1: So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner eh.
0: Mm-hmm.
1: Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Mm-hmm. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. May cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid
0: mm-hmm.
1: doon sa yung tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang mm-hmm. buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema si kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga di ba pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. Yan, because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo yung mga binti nila minsan namamaga. No? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, eh, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart, kaya nagkakapamamanas o may magkakaroon ng na-eclampsia. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
0: Or pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
1: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang hukay. Pitting edema. So, kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
0: Kumbaga malala na yung doc.
1: Maaring may komplikasyon yun ng isang chronic disease.
0: So yan ha. So mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan at lalo tigit pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan. Nako, magpakonsulta na kagad, Doc. Ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamagaan na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha, ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga tanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa atin pong mga kababayan na bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamamanas at pamamaga sa kanya pong pangatawan. Natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
4: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
5: Pangalan ko ay Enriqueta Cruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision. For almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
4: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
5: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako baka ako'y may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan ang pa ako. Sabi ko, kumulubot na nga yung paa ko sa wakas ka. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Opo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan. Namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, sa awa ng Diyos, Ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng sub-class. Oh, siguro yung mga nakasubok na.
6: Wow.
5: And apa? Nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang anong tawag nun? Sabi nung apo ko, meron ka bang tatog, Lola? Sabi ko, hindi naman. Kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano na ang sakit na nararamdaman.
6: Apo.
5: Nang ako'y subok rin na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
6: Oh. Ano pong masasabi niya na sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise sa
5: akin? Advice ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement kako. Wala mong problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto niyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na ito ka lang din sa kayong manungkan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-to-the-echo ako
6: ng
5: ating classmate yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso, nagpa-to-the-echo ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, di sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga, kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dimdim ko. At nakakatulog na, siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
6: ayos na.
5: Oo. Yun nga lang, may panahon na, may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
6: Opo.
5: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para yung follow-up check. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
6: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
5: Enrique Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
7: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kababayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong Yastro Health Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
1: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag merong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mo yun ang targetin natin. Oo. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Ano? At yan naman, hindi pa yan huli ang lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
0: Oh.
1: O punong-puno na ng tubig yung tiyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
0: Ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, eh, dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, eh, aga pa na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin, pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
1: salamat. Oo naman, oo, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan.
0: Mm-hmm.
1: Eh, hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag umiinom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha?
0: Mm-hmm.
1: So, nakuha nyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food. Pero it will not contradict to any of your medication.
0: Mm-hmm.
1: Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan. O ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin, mm-hmm, to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento.
0: Mm-hmm.
1: O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
0: Mm-hmm. Yun ha? So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. No? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, eh, mas makakatulong po yun ng higit. Ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga-Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
1: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy, ang nagkakaproblema dyan, yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So you can take it. Kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system. Which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
0: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin, ha? Na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Naku, Doc, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Doc na minsay sa ating mga avid listeners.
1: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Alam yung status ng diet ninyo.
0: Uh-huh.
1: Baka sakaling meron kayong problema doon. Ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliin uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Manday Kalusugan. Si Doc Algie Bakla po ito.
0: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat, ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michel Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
7: The Secret of Health. 95.9 XFM Jensen.
8: XFM. Exciting!
9: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
10: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: 95.9 XFM Jensen.
8: XFM. Exciting!

0: Exciting!
1: Good morning!
2: Exciting yung kayo. Pero sige lang, laban lang kita sa buhay, makabot. Tragya po natin yung karabang kaharuhay sa kinabuhi. Basta kita parayin sa magpaningkamot. Dili kita mo surrender. O padayon, padayon lamang kanunay.
1: Good morning!
2: Yan. Laing bunta, good morning. Sa ito mga tigpaminaw, siyempre, dari sa ito ang sibihanan sa XFM 95.9 General Santa City, katropa mo, exciting.
1: Good morning!
2: Good morning sa tanan. Good morning sa ito mga katropa. Good morning sa ito mga kaigsunan. Pinautunta nga na kamo kanunay sa mayong panglawas.
1: Good morning!
2: O siyempre sa ito mga katropa nga nagpaminaw karon, good morning!
1: Good morning!
2: Good morning! Good morning! Pinautunta po mga katropa sa mga taga General Santos City. May buntag ha. Pinaut nga na okay pa kamo. Labing pa sa 26 kabarangay nining atong syudad. Good morning, diya ka rin yung Tarande sa may Makima area. Good morning. O dali sa may Malungon, Alabel, Malapatan, and Glan. Good morning.
1: Good morning.
2: Sa mga taga Pulumulok o Tupi. Good morning.
1: Good morning.
2: Ako tang ano ba, mahapit maputi.
1: Good morning.
2: Pulumulok o Tupi, pupi.
3: Ayun.
2: Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun

0: sa ato mga katropa, mga kikilaan nato diha. Kumusta ka mo? Okay pa ba ang tanan? Mga rin kadunay, ato ang kinapangutana ka ninyo kayo dapat, ha? Baka siguro ta nga karong adlaw, okay kita o glagsik kita. Kay dili pa natapos ang adlaw, mga katropa, kung nakabata pa ka. Itagaan na pong ka o glain na pong karabang hagit sa kinabuhi. Diba? Oga, syempre, kanakay laing hagit sa kinabuhi, aw gikinahanglan kang magpadayon. O na siya, mga katropa, ang atong gikinahanglan every morning. Karabang kadasik, inspirasyon, karambuntaga. Monay dapat natong ihatod ka ninyo kay, syempre, makahatag po tayo sa gamay lamang. Nga mga karabang kadasig sa inyong pagparingkamot dahil sa inyong kinabuhi.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Siyempre, di na ito ang kalimtan mga kaigalaan, mga katropa. Na kumbaga ang matagsindak sa adlaw o sa kanikabalaang nga pahinundom na pagka na ito. Na kaling ato ang dula sa kinabuhi, mga katropa, wa pag-inintawan matapos. Diba, bugat man ang atong nasalitian sa kagahapon, mga kaigalaan. Ugbisang unsa pa, kadagka ng mga kapakyasan ng atong nagihan. Ang bagong muntag, mao kini nagdala ka na ito na po sa akong ginabalik-balik, bago kini nga tiyansa aron nga makabawi kita.

0: para dili ginato angay pasagdan nga ang kahit-git sa kagahapon maoy mulubog sa kahayag nga gitanyag kanato karon. Sa atong pagpaningkamot, usahay, kabalo mang gintani ana, ato na ginang dawaton. Nga bation yung kita og kaluya, bation kitang kakapoy, tungod kay layo pa ang atong destinasyon. Apan angay natong hinumdumon, nga ang usaka dakong bungtod dili masaka sa usalang kaambak. Kung dili pinaagi kini sa mga gagmay nga tikang, apan makononayon mga katropa. So ang matag seryoso nga trabaho, matag tulo sa singot, og matag gagmay nga sakripisyo nga imong gihimo karong adlawa, bisan walay nakakita, bisan walay nakadayig, aduna kinay dakong bili. Ayaw kawad ipaglaom kung hinay ang dagan ang importante, mao nga wala ka nagapundo og ikaw nagapadayon sa pag-uswag. Ikinanglan nato ang kalikon taliwala sa mga pagsulay, mga katropa. Kaya ang tinuod nga kalampusan, wala ka na ginasukod sa kahapsay sa dalan nga atong ginahigihan kundili sa katakos o sa katawo. Nga kumbaga, mubarog mataghigayon nga siya malamba, mga katropa. Ang mga pagsulay o kalisdanan, normal na siya. Pero ayaw ninyo huna-huna ang babag ka na siya. Mga katropa, kay dili na babag nga gidisenyo aron pukanon kita. Kung dili mao ka na siya ang magpahait ka na to, aron mahimong putli ang atong karakter o makapaligon sa atong baruganan. Kung gibati ni mo karon nga murabag ka ng bugat kayo ang kinabuhi, tanawa kiniisip usa ka pagbansay, kay ang ligon nga kahoy, dili ka na siya mamugna sa hapsay nga klima. Kung dili kanunay na siya nga ginahapag sa kusog nga hangin o sa ulan. Muna pagsalig sa kaugalingon, pagsalig sa kahitasan. Kay dili paigo nga kita lang ang nagaposige, ha, gamit ang atong kaugalingong kusog. Kinahanglan po mga katropa nato o kanabang tiunay nga pagsalig sa atong kasing-kasing o ang pagtugyan sa atong mga plano ngadto sa labaw nga makagagahom. Kung adunay dako nga tinaw nga pananawon sa imong huna-huna o giubanan kini sa limpyo nga intensyon, walay rason nga dili nimo makabot ang imong mga pangandoy. Mauna, pagpadayon uban sa mapasalamatong kasing-kasing. Kaysa pagsugod nimo sa imo ang buluhaton karong adlawa, katropa, dad-a ang kadasig nga gikan sa gugma alang sa imuhang pamilya o sa mga tawo nga nagsalig nganha kanimo. Mauna ipagawas ang imong labing maayong abilidad sa matag obligasyon nga imong gunitan. Imuang, sugnod ang imong pagpaningkamot ang pagpasalamat nga ikaw buhi pa, himsog o adunay oportunidad nga makatrabaho. Padayon ng gyud, ayaw ka na pagluya-luya tungod kay ang yuta nga gitanuman sa singot o pag-antos sa pagkakaron sa saktong panahon, mohatag gayud kana og abunda og tamis nga ani sa kalampusan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Tara nga mga pahinumdom, hatog ka ninyo! Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, kaoban na ito na ang Santon Vitamin C!
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kamusta ka mo diha mga kaigalaan na to? Mga katropa na to, nga nagpaminaw, karong mga buntaga, karong mga taktaa, good morning!
2: Good morning!
0: Sama sa akong ginasulti, dari kanunay mga katropa, we are hoping nga okay paghapon kita, luyuni ini mga pagandos, luyuni ini krisis, luyuni ini mga panghitabo. But we are very thankful nga bisan pa, gagihan kita grabing linog mga katropa, ang atong lugar nagkahiusa alang sa pagtabang sa mga katawhan na intawon na igo sa grabing krisis plus linog pagyod. Laban ng sa buhay, ayaw surrender. Dalaygon nato kanunay ang Diyos.
2: Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:50 na ang atong oras. Ari na karoon ang atong mga headlines.
1: Headlines.
0: Atong mga balita karong buntaga sa atong balitang nasyonal. VP Sara Duterte may abot sa Senado. Alang sa ikinawang adlaw sa impeachment trial kagapong adlaw apan. Wa musipot sa impeachment trial mismo.
1: Headlines.
0: VP Sara Duterte giduaw sa Senator Marco Leta sunod sa PNP General Hospital kagahapon sa buntag.
1: Headlines.
0: VP Sara Duterte sa impeachment trial, blooded but unbowed, taliwala sa mga akusasyon.
1: Headlines.
0: Kontrobersyal nga BIR box nga dunay tax record ni VP Sara. Og banang si Carpio giuli na sa Senado nga wala maabrihi.
1: Headlines.
0: Investigasyon kang VP Sara, dili fishing expedition. Ingon sa House led prosecutor nga si Luistro.
1: Headlines.
0: Secretary Gatchalian og Mayor Lorelei Pacquiao mibisita sa DSWD cash transfer payout alang sa mga biktima sa linog.
1: Headlines.
0: Niya ni Mando sa Socoteco 2 nga magpahigayon og pure face-to-face agma bisan pa man sa mga kahadlok sa linog.
1: Headlines.
0: Mag face-to-face lagi daw, ayaw ng hybrid. Kay 1,500 lang daw, sir. Ang makater daw ninyo, marag unfair kayo. 5% man daw sa trust. So, kinahanglan niyo yung mga, pila ba? 15,000? Ang 5% sa 300, di ba? Basta mag-agma, kinahanglan man 15%. Yeah. Kung 1,500 lang, di mo kabot o 5%? Di maayo. Mauna kay nagmando naman kaninyo ang niya. Gikinanglan na ninyo nga tumanon. Yeah.
1: Good morning.
0: Pare. Sa lain pa nato mga balita. Sa isintaan nyo sa nga midala o sa batang estudyante sulod sa lodging house. Uy, nadakpan na. Gabihan yung tawhan na.
1: Headlines.
0: Bila edad, grabe, bata pa ni ba? Grabe ka, uncle, oy.
2: Ayoy!
0: Aday na ni Uncle Lolo na day. Saan naman ka, lo?
2: Atay.
0: DNR 12, gipahugta na proteksyon sa talagsaong puti nga unggoy nga nakitan sa Sultan Kudarat.
1: Headlines.
0: Presensya ni Bibi Sara sa 30-day defense turn na critical aron dili maingong ginalikayan ang accountability sigon ni Judge Balo.
1: Headlines.
0: Mayor Saglan sa Sarangani gidepensahan ang kritisismo kalabutan sa pagtugot sa sabong.
1: Headlines.
0: Taran tan tan tan tan taran tan tan. Sabong pa more sabong pa more.
2: Atay.
0: Yeah, what a mayor. Yor, di gid ka hulat, Lior. Hulat lang taga mayor. Ay, grabe po kayo.
2: Ayoy!
0: Arayo sa ato lakas sa panahon nga itong kanyang Santon Vitamin C.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Dauman dahi karong adlaw ang magpabiling hayag o gilibiyang kainit ang dagan sa panahon sa dakbayan sa Jensan o tibuok probinsya sa Rangkani karong adlaw at tungkol kada sa nagpanayang epekto sa easterlies. Ang temperatura ginatanaw nga busaka gihapon sa 34 hangtod 35 degrees Celsius. Mao gihapon ang dagan sa Tupi o Pulumulok sa South Cotabato. O pagkahapon adunay posibilidad nga thunderstorms mga katropa. Pag-abot sa hapon o sayo sa gabi, tungod lagi sa pag-alisngaw sa yuta gikan dea sa tilan sa Mount Matutom. O kaposibleng makasinate po ng mubo apay kusog na pagbundag sa ulan, inubanan ka sa kilat o pagpanalugdog. Sa mga manggawas karong buntaga, ayaw mong kalimot mga kaigalaan nga siyempre magdala ka mo o kanang panagang sa init o panagang sa ulan. Grabe rin, no? O dinilig ko ng imong resistensya karon doon ka na ka-vitamin C. Sigurado ka, hilantan ka, ubuhon ka, sipunon ka.
2: Ayoy!
0: Mauna nga magsanton vitamin C mo mga katropa. Doon yun ining tanan. Ang adlaw di ay, musidlak alas 5.37 sa buntag. O glaoman kining musalo pala sa is 13 sa kagabion na.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Bangon Mindanao! Di bitaw, mga katropa, sa ato mga kaigalaang mga kaigsulan di akaroon ha. Laban ng gita mga katropa. Okay, kung musurrender kita, pildido kitang tanan. Misa kung saman ang buabot na. Sa atong kinabuhi, igugma man o kirapugin na. Sa mga nahigugma di ha, mga katropa, apan huwag yun in tawon na padungad to sa kasal. Bawi na lang mo next life. Next life yung katropang Ruel. Dili ba pwede next year? Mangita mo ka ng babae nga para gud sa inyo ha. O ka ng nanagani tag-iya, ka ng inyoha na ganing gikan sa inyoha niya. Naka ano naglain. Ayun na inyong hilabti, kaya mag-away mo na yan na. Baby tao. Para sa inyohan tanan. Sa mga nagkapaningkamot nga mamahimo untang sila, pero sa untaman, giuna man ni mo imong karir, nya ang babae wa kahulat nagpakasal sa lain. Sakita ni Ana no. Nabang akala mo eh sayo na. Pero yun pala sa kanya pa rin. Nako po. Para kaninyo mga katropa. Dari lamang sa

0: game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: XFM.
3: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabal-habal driver, imintigin ako masagat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsigil, pangatol niya kumata. Sa usahay, mo blood-blood niya kumata, mo napahanap. Sigil man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
2: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba?
5: Mm-hmm.
4: Pero kung libre bitaw? Di na magsakit akong dugan.
6: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
7: Exciting
8: 95.9
9: XFM. Good morning.
10: You're a dance star, langit by Babs Kritchon.

0: morning, good morning, and good morning.
1: Good morning!
0: Siyempre, sa ito mga kagilag, mga kaigsulan, kaling bahina, hato, da kanil Santo Plus Coffee Mixer, mahimo kang energetic sama na ako. Di ba ka na bang?
2: Di may paliwanag ang
0: buntag pa lang sa'yo, mga katropa, kiat na ba? Mauna siya yan, na dapat ang peg. Ayun! Sa secretary mo, katropang Ruel, siyempre, sa'yo bang tamag mata, sa'yo puntag katog. Ngayon na, rana, alas 7, alas 8 pa lang, katropa, wa na, sa katropang Ruel, hagba na na.
1: Ayun!
2: Langit.
0: Kaya naman, gikinang lang na ito mga katropa nga makakabot o gwalo ka oras nga tulog mga kaigsunan. 6 to 8 hours labing pa ngayon na itong edad na gikinang lang ginato na sa itong kalawasan. Mora nga kabudiya sa iyong tulog, balansi nga pagkaon. Siyempre sa morning pa lang, sekreto ni katropang Ruel ninyo Santon Plus sa coffee mix na gina. Mama na yung makapadugag energy ka na ako. Karang soya beans mga katropa nga naangan ha. Diba? Muna kung kamo mga katropa, mag Santon Plus Coffee Mix na. Kone pinakanindot mga katropa nga kape nga di magkutoy.

0: kasama.
1: Iba perting labi ang kape. Sulayan ninyo perting gud lami ah. Makasulti gud mo nga ah, dami gud ay sama sa gisulti ni katropang Ruel.
0: Tayo ay pinag.
1: Although na ano siya malunggay mga katropa. Pero di gid yung malasahan ang malunggay.
0: Ang may paka na.
1: Pero ang nutrients o mga bitamina nga makuha ninyo sa malunggay mga katropa, oh, na aragyapon.
0: Tayo ay pinag-isa.
1: Iyon ana ang pagkaproseso sa Yes to Health. Di ba? Perting minduta, perting lamia. Muna nga kamudya, ilisa inyong naandang nga kape. Dari na ta, sa Santong Plaza Coffee Mix, ang lamian nga kape na makapaboost sa atong energy. Santong Plaza Coffee Mix, mapalit sa paborito niyo mga butika. Available na dia sa The Generics Pharmacy. Diba? Dapat sa Rose Pharmacy. Nana dia mga kagilaan. O syempre sa tanan nga branches pod sa Mercury Drug Store.
2: Good morning! Exciting Philippines! Exciting Pilipinas!
1: Oras na ito, alas 5.09 na. Sa ito mga katropa nga nagpaminaw, ari na karoon ang atong mga balita.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Ay, kagahapong adlawa, miabot na si Vice President Sara Duterte sa edipisyo sa Senado. Pipila ka oras sa dili pa formal nga magsugod ang ikaduhang adlaw sa iyang impeachment trial kagahapon adlaw na matikda ng pagsulod sa atong ikaduhang pangulo pasado alas 12 sa udto dungan sa pagpahimutang sa iyang security team sulod sa nataran sa maong institusyon sa usa ka dinalian nga mensahe ngadto sa media. Ipadayag ni Duterte nga bakante ang schedule sa office of the Vice President. Hinungdan nga may desisyon siya kabuad to sa Senado aron makigtagbo sa iyang defense team nga gipangunahan ni Attorney Sheila Season o gikumpirma usab ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus nga dunay daan nga koordinasyon ang kampo sa Vice Presidente o andam na ang ilang designated holding area. Kahinumduman nga wala mitambong si Vice Presidente Sara Duterte sa unang adlaw sa pagbisita o kagapong adlaw. Wagyapon siya mitambong mga katropa. Kaya doon na siya akusasyon na culpable violation of constitution, graft and corruption and betrayal public trust o guban pang dagkong krimen. Pinaagi lamang sa iya mga abogado mga kaigalaan. Gilauman na magtapok pag-usap sa Senado, ang Senado isip usa ka impeachment court karong alas 2 sa hapon, ikatulo na kini. Samtang kinalikayan sa Senator Judges ang personal nga pagkikistorya kaniya aron nga magpabilin ang limpyo sa proseso karong mga panahuna.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: O, reto siya, nakintagbo lang. Abin niyong mo attend. Di siya mo attend.
3: Ayoy!
1: Nakintagbo lamang siya sa iyang mga legal counsel. Akala niyo ha, pero grabe, ay, nagkagubot ang media.
3: Ayoy!
1: Hapit-hapit mga hapit mga madatogan nga babae nga
3: ayoy
1: nga purag kapareho raman siguro tong height ni Romilin.
3: Ayoy!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Samtang alayon sa mga balita mga katropa, dinalian nga gibisita sa ato ang ikaduhang pangulo na si Vice President Sara Duterte si Senator Rodante Marcoleta sulod mismo sa Philippine National Police General Hospital sa Camp Crame sa Quezon City kagahapong adlaw. Miabot ang ikaduhang pangulo sa maong tambalanan saktong alas 7:43 sa buntag. Una pa man siya midiretso sa iyang pagatubang sa Senado. Pero wa siya may atubang ha. Nikintagbo lang sa iyang mga abogado. Nasairan nga ana sa sulod sa PNP General Hospital si Marcoleta aron ipailalom sa laboratory test human kini malampusong giaresto sa Criminal Investigation Detection Group ng CIDG miaging adlaw. Ang pagkaaresto sa senador nagugat sa non-bailable plundered case gagiluwatan sa Sandigan Bayan 3rd Division kumikan sa gikaingong pagdeklarar o wala pagdeklara sa 75 billion pesos nga campaign donation sa iyang SALN alang sa iyang senatorial bid niya itong 2025. Samtang wala pa'y gihatag adugang detalye ang pamuruan sa pulisya sa unahan na matikta usab sa dapit si PNP Public Information Chief Police Colonel Alan Reyko kagahapong adlawa.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: O, syempre, kalyado man sa ikandawang pangulo si Senator Rodante Marcoleta di iyang atuan eh, bisitahon kinospital man.
3: Ayoy!
1: ang kakuyaw diri karon mga katropa, hagit kay ni sa mga anti-Duterte o mga pro-BBM kay gideklara man sa ato ang Senate Presiding Officer Chis Escudero nga gikinahanglan 16 gyud ka boto. Nga kung atong silipon mga katropa, 12 lang ang majority. Yeah, it is a legal battle but it is also a political one. Kay ang pagkakonbikto, ha, mga katropa sa ikaduhang pangulo, pinaagi man sa pagbutar sa mga senador. Ala nga naman mo butar in tawon na mga nahabiling ugwa pa nga priso.
3: Ayoy!
1: Awa pa ta ka sure. Mabital na itong ginasulting, anong gipapriso ninyo na si Jinggo yung si Marcoleta o din yung patinon si Bato kay base unyag sila pa itong makadungag dito nga ikonbik ang pa ikaduhang pangulo. Na, murag imposible na katropang rule. Malay mo! Kay kara sila mga senator judges, mubase na sila sa ebidensya. Dili na sa kung unsa ka partido ba na nila o dili. Mao na sila mga kaiglaan. Ha? Pero atong tanawon ning 12 ka majority kung mubase ba gid sila sa ebidensya.
3: Okay.
1: What if kung ma absuelto mga katropa ikaduhang pangulo? Oh, napay sunod tuig.
3: Ayoy.
1: Kay 2027 pa lang man sunod tuig, pwede pa silang mo-file na po doon another impeachment complaint.
3: Okay.
1: Kabalo mo, di na nila undangon. Kay kung dili na na-impeachment mga katropa, dito na po na sa korte.
3: Ayoy!
1: Mulihok na po mga katropa si Ombudsman Buying Remulia ni Ana.
3: Okay.
1: Oh, I am sure. Lagi makipusta ko. Tapila man.
3: Ayoy!
1: Ay, wala ng kwarta. Litik lang.
3: Okay.
4: Ayoy!
1: Eh, bawal makipusta ng kwarta. Pusta ng taglitikanay.
3: Ayoy!
4: Okay.
1: Maximum of 20 lang kay sakit kayo ng litik ko.
3: Ayoy!
4: Okay.
1: Ay, nako. Alas 5:15 na ang atong oras. Alay yung gapong sa mong balita sa Maran. Apandili mo yukbo kung sa Bisaya pa. Blooded but unbowed. Kuyawa, no? Kini ang maisugod nga pamahayag ni Vice President Sara Duterte kagahapong adlaw. Taliwala sa unahan, sa napadayong impeachment trial bato kaniya sa Senado. Sa mubo nga pagkatubang sa ikaduhang pangulo sa media, iyang gikutlo ang bantog nga linya sa balak nga Invictus ug miingon nga in this bloodbath and blood-yawning, tama ba akong pag-pronounce? I will be blooded but unbowed. O ba di ini? Wala na, may padugang pa o pamahayag ang ikaduhang pangulo, bitubag sa mga pangutana, sa mga media, Senate media, ang ikaduhang labing taas nga opisyal sa tong nasod. Bisan pa man sa iyang pagbisita sa edipisyo Senado, gikumpirma sa inting pamaba nga si Attorney Michael Poa nga dinalian lang ang pakigtagbo sa ikaduhang pangulo sa iyang defense team. Aron plansahon ang pipila ka mga detalye. Apan dili kini pormal nga mutambong sa gikatakdang bista kagahapong adlaw. O kay I'm sure karong adlaw adi po gina mutambong ang ikaduhang pangulo. Kaya haya ba ninyo? Pwede raman mutambong ang mga council lang.
3: Ayoy!
1: O gipasabot ni Poa mga katropa nga doon ay laing importanteng buluhaton ng ikaduhang pangulo sa Manila. Lakit na ang papangandam sa Office of the Vice President alang sa mga tubag, batok sa umaabot ka bagyo. Giklaro usab siyang kampo nga wala ginalikayan sa ikaduhang pangulo ang iyang kaso diin gikasuhan siya o graft and corruption, betrayal of public trust o gubang pang dagkong krimen. Gumikan kay anaaman sa ang iyang mga abogado aron mo depensa kaniya sa impeachment court karong mga panahuna.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Yawan yung balak na Invictus ba? Mo na gigamit sa ikaduhang pangulo? Yawan. Blooded but unbowed.
3: Ayoy!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Sige. Impeachment gapon nga balita. Pero kani mga katropa, murag sakit ni sa buot sa mga ato ang prosecution. Labin pa kining ato ang mga House of Representatives.
3: Ayoy!
1: Nga naman katropang rule, tanawa na ko din yun. Himpit nga giuli ngadto sa Bureau of Internal Revenue kun BIR kagahapon adlaw, ang selyadong berde nga kahon o ang kontrobersyal nga BIR box nga nagbaton og unta og unod sa mga tax records sa ikaduhang pangulo sa iyang bana nga si Attorney Manasses Carpio. Ang pagbalik sa maong kahon gihimo o sa kadlaw human formal nga mimando si Presiding Officer Francis Cheese Escudero. Sa unang adlaw sa impeachment trial, miaging adlaw ng mga katropa nga iuli nga wala maabrihi ang maong BIR box. Kikompirma ni Senate Secretary of Clerk o Clerk of Impeachment Court Renato Bantog nga ang selyadong kahon ana-ana sa dagan padulong sa buhatan og sigurado ko nakaabot na ni kagapon sa hapon. Gipasabot ni Escudero nga walay pay legal nga katungod o kustodiya ang Senado ibabaw sa maong kahon tungod kay wala man kini gibato pinaagi sa usa ka balidong kamanduan o law for order gikan sa korte. Og wala pa usab kini formal nga gimarkahan isip ebidensya. Una nang gipasa sa House Committee on Justice sa maong kahon uban sa Articles of Impeachment apan nagpabiling kining selyado tungod sa pagsupak sa National Internal Revenue Code nga nagdili sa pag-abli sa mga income tax returns sa usa ka publikong pista. Bisan pa man ini, giklaro ni Escudero nga pwede ra gihapon nga bukuag sa pinaang prosecution aron formal nga ipabukhad ang maong dokumento kung gikinhanglan gayod sa dagan sa paglitis karong mga panahuna.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Pero I don't think so nga mo sa ano para sila chief mo request kay kabalo magin sila nga adunay balaod nini ang National Internal Revenue Code. Mabitaw nga di ba sa House Committee on Justice sa House of Representatives wag yun nila ni giabrihan kay kaybaw sila nga maigo sila mga kagilaan kay kung abrihan nila na time will come, it's back to you.
3: Ayoy!
1: Ah, tunod! Ay, nalagi ko ninyo lagi. Oo, ragol mo
2: good morning!
3: Atay!
1: Okay, ma-back to you, ginasilagyan. Pero, sige lang, ato na pong atangan unyang hapon, mga kaigilaan, pinagi sa XFM 95.9 General Santos City. Ang ato ang live broadcast. May tungod lagi niining impeachment trial sa tuang ikaduhang Pangulo.
2: Good morning!
1: Kaya sa isa ka semana, katuluman sila mag-hearing chief Lunes, Martes, Miyerkules, kada hapon. Kada hapon ang ilang hearing. Matagaan po nung laing kahigayunan ang mga laing buluhaton niining ato mga senator judges isip senador. Diba? Kay dagan pa kayo mga gikilahang lang balaod nun mga katropa nga nakabinbin nga na kanila nga syempre dili man angay nga impeachment na lang kanunay ang giskutan nga magunsa na lang tang katawang Pilipino kung wala sila mga amyendahan labing pa niining nagkagrabing krisis natong ginasalinatian karon, diba? Murag pigado kayong panahon mga kagilaan murag ka nang mupagawas isa kagatos karon ba murag sakit kayo sa imong buot bitaw tinuod unless necessary yun kinahanglan ni mo ipagawas kay kinahanglan ni mo mamasahe na kay adtuan sa imong trabaho pero kung wala lang murag diha lang sa kayo nga lisod kayo mabaryahan kay pag mabaryahan na mga kagilaan ang isa kagatos wala na murag ka na bang running water. Samot na ako, 1,000 mga kigilaan. Koy, ako rin, 1,000 rin chip, grabe ba? Orang wala naman yung tao, balor. Saan naman yung tao, ne? Ang grocery with chip tumiyagi, gamay rin 1 karton na chip, kabalo kapila. 4,200. Gamay nga karton, kada kung karton sa, dako-dako na rin karton sa ano ba? Kading karton sa ayuda sa DSWD. Ay, ana lang siya kalapad, pero ano lang siya, taas-taas na siya, ano? Grabe, noon saan na lagi ko, unsa naman tao ni...
3: Ayoy!
1: Ano ko, sakitas, buot, ano
3: eh? Ayoy!
1: Nakabalo ka, unsa na to, Chip? Mga sabon, panlaba, siyempre shampoo, sabon panligo, mga condiments, unsa na to, mong gipamalit man? Siyempre, ang paborito na kong dito na mahalan chip sa full cream milk kay 300 sa nang 700 grams.
3: Ayoy!
1: Yeah, siyempre, Wa lang ganit mi nagkuwag dilatake na pa may gikan sa DSWD daw.
3: Ayoy!
1: Sayang mong itong last nga ako na dawa, Chip, kay mga priskaw. Ano na kung ipanghatag ko? Lami mong ito. Nya, corn beef. Ang katong bugas akong gihatag.
3: Ayoy!
1: Diba? Hay nako. Oray, ginasulti nga, ay mga katropa, banat lang kita. Laban lang yun. Di ba pwede nga surrender tanini. At sa ngatuan ba ang balita ni katropang Godwin Solin ay lagi kining Mayor's Glan. Sa Sarangani, may depensa sa mga kritisismo kalabutan lagi sa pagtugot sa sabog atong sa inong nadugan ni Tali. Katropang Godwin, imura!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Idepensahan ni Mayor Victor James Yap Sr. ang desisyon sa lokal nga gobyerno nga tugutan ng usa ka lisensyado nga cockpit arena nga makabalik sa operasyon. Luyo sa nagpabiling epekto sa magnitude 7.8 nga linog nga nag-ingon nga walay legal nga basihan aron mapugnan kini sa pag-abli pag-usab human kini gideklarar nga luwas. Sumala sa mayor na ang cockpit arena gipailalom sa inspeksyon ug nakit-an kini nga ligon ang istruktura. Gipasiugdangan niya nga ang lokal nga gobyerno dili basta-basta makapugong sa usa ka negosyo sa pag-operate. Kung kini, adunay balido nga permit o nakapasar sa mga inspeksyon. Iklaro usab sa opisyalis nga ang iyang natangtang na nga post sa Facebook nga nagpahibalo sa pagpadayon sa sabong dili gituyo aron ipromote ang kalihukan. Apan usa lamang katubag sa pangutana sa tag-iya sa sabong. Kung mahimo ba nga ipadayon ang naka-schedule nga kalihukan human sa inspeksyon. Namatikdan usab niya nga ubang mga lugar nga naigo sa linog, lakip ang Journal Santos City. Mibalik na sa mga kalihukan sa sabong. Bisan pa sa pagdepensa nga legal ang operasyon, nagmando din kini nga pagsuspenso human mahibalaan ang kusog nga reaksyon sa publiko. Para sa healthy body og strong immunity, tumaran na sa Santon Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini ang iyong student correspondent, katropang Godwin Solin, XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Godwin Solin. Ito ang student correspondent banga kaygalaan. Adri sa XFM. Ah, congratulations sa kaninyo ha, pagkatibay.
3: Ayoy!
2: Good morning!
1: Alas 5.26 na ang atong oras. Oy, sa ito mga kagalaan ha. Si Mayor, oy, kumpara pag i-dress jinsan, lahi man ang kahintang dress jinsan kung naa may sabong na daring ang ipahigayo. Kontra diya, kumpara sa imong munisipyo, grabe, perting iguan ay imong munisipyo. Ah, rason, Mayor.
3: Ayoy!
1: Pero sa bagay nito, bag naman ka, well noted, ang katawahan ang bahala diha.
3: Ayoy!
5: Atay!
1: Mama, kung ka nang gistip ni Chip, marag maglisod na lagi kong lingi. Tay lang, maramag nagtakilid ni ako.
3: Ayoy!
1: Ano? Sakit na ng liog doon.
3: Ayoy!
1: Ay, nakto. Alas 5.25 ang itong oras mga katropa. Ito ang po ng balita ni katropang ito ang XFM student correspondent katropang Romelin Israel. Kay presensya ni BP Sara sa 30-day defense turn na critical. Aron dili maingong ginalikayan ang accountability. Matod para ni Judge Balo. At ang sayo na dugang detalye nini katropang Romelin Israel. Ibo na!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
6: Giklaro ni retired Judge Lorenzo Balo nga katungod o prerogative ni Vice Presidente Sara Duterte kung mutamong ba kiniudili sa nagpadayong impeachment court proceedings batok kaniya. Matod ni Balo, sa pagkakaroon nga anapa sa prosecution ang presentasyon sa ebidensya, dili pa kayo dinalian ang iyang personal nga presensya tungod adu naman kini na pulog unom ka defense counsel nga nagatubang sa korte. Apan, gipasiugda sa kanhing maghukom nga kung turno na sa defense nga magpresentar sulod sa katluan ka adlaw, mahinungdanon nga personal nga mutambong og mutistigo ang Vice Presidente aron mapamatud-an og balihon ang mga akusasyon. Kung dili, mamahimo kini nga madaot sa pananaw sa publiko og maisip nga paglikay sa tulubagon.
7: Dapat kung ang iya nang turn ay tapos na ang presentation of evidence ng prosecution, kung siya na ang magpresent sa defense para i-negate or i-controvert ang mga ebidensya nga ginhapoy batok sa iya. So kinahanglan ara sa dito Amun, hindi nga pwede nga mga testimonies ang ibang nga tao, kinahanglan siya mismo ang mag-testify. Otherwise, mabudlay na para sa iya. Kaya masinin na nga nag-avoid na git, nag-evade siya sa iya sa accountability.
6: Sa trabaho kanunay kitang kapoy o kinahanglan gayod og presence of mind arong dili makasaban, maong inom na og Santon Plus Coffee Mix. Sa pangutok presko, sa panglawas limpyo. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kaniinyong students, correspondents, katropang Romilin Israel, ex-FM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Salamat, katropang Romilin Israel! Napakay pagka-pronounce nga lang. Good morning, dia kanimo, ha? Katropang Romilin Israel.
2: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Alas 5.28 na ang atong oras, mga katropa. Alay pa na ito, mga balita. Gipapaspasan karon sa labing dinalian nga pag-alkontra ni House Lead Prosecutor Batangas Representative Jervil Luistro. Ang mga pasangin sa kampo sa depensa nga gihimo lamang walay basihan nga fishing expedition ang ebidensya. Gihimong investigasyon sa Kamara batok sa ikaduhang Pangulo, mga kaigalaan. Sa usa ka press briefing, human sa makasaysayanong unang adlaw sa impeachment trial, niaging adlaw, madasigon nga gihawiran ni Luistro ang legalidad sa ilahang lakang mga kaigalaan. Matod pa niya, lunsay o gula sukad, bisulod sa usa ka fishing expedition ang House of Representatives.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Well noted, the people know and the people is watching.
3: Ayoy!
1: Tumatumag niya. No comment na. No comment. Ayoy! So, I've been watching you. Marakata ba? Saan kaya kata? I've been watching you.
3: Ayoy!
1: Ay, nagkanta diya katulpang Royal. Speaking dahil nato, nag-request ito. Huwag kanta mga kigilaan. Ang buto, mapabigyan pa nato ni. Kuya, okay, girequest. Uy, Ariel Rivera naman po ni. May tagdita ma-block ni Smita mga katropa.
3: Ayoy!
1: O katupod daw nga sa ito nga kanta ganiman, kalimot man ko. O katong kay ano, kay Gino Padilla. Sige. Ato lang pilian na niya.
2: Good morning!
1: Pero di sa tamanganta kay napamantay mga balita. Ari pa o. Ako'y gipalikon karon mga katropa sa katastaasang hukuman kung SC o Supreme Court ang legalidad sa Republic Act 12079 o ang balaw ginaghatag og value added tax convert refund ngadto sa mga non-resident o mga turista. Ding giulagway kini sa korte nga dili supak sa konstitusyon sa 39 ka pahinang desisyon nga gisuwat ni Associate Justice Amy Lazaro Habir nga nagpatunghag sa unahan sa opisyal nga website sa SC kaga o tumiaging adlaw nga Lunes. Gipasabot nga ang baong nga polisiya gihimo base sa litimong interes sa estado aron nga magpabiling kompetitibo ang Pilipinas isip usa ka destinasyon sa mga turismo karong panahona. Abaw desisyon maoy dinalian nga tubag sa korte batok sa petisyon ni Barry Tiam kinsa nadasigon nga ni question sa baong balaod ug mialigar nga nakalapas kini sa Equal Protection Clause tungod kay wala giapil ang mga Pilipinong residente sa maong refund.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Pareho ko na siya sa laing nasod. Singapore ba ito, Chip, no? Nga na ay tax refund. Basta ikip lang ni mo imong resibo, mga katropa. Nga pagabot ni mong airport, na dito pwede ka magpa-refund. Diba? For example, ubay-ubay imong napalit na basta di lang nimuhimu ang pangnegosyo. Kada lang personal use, mga katropa, pwede kang magpa-refund yan. For example, namalik ka mga souvenir. Diba? Although, gamay-gamay raman ganyan tao na imong ma-refund, pero at least naka-refund ka. Huwag ka na napasla ka ng tax. Singapore pa daan nga dagko kay mga tax.
3: Ayoy!
1: Pero kami kay pagadto na mo dito mga ignorante makay may dagko, wa gipangtago ang resibo.
3: Ayoy.
1: So maabot sa airport, away ikap a refund.
3: Okay.
6: Ayoy.
1: Mahinang nila lang.
3: Ayoy.
1: Alas 5:33 na itong oras, mga katropa. Ato sa ngatuan, mga katropa, kining inyong mga paboritong local artist karon. Aha. Eh, asa ka ito kung i-play ka niron, ha? Ah, kari-kari. Para kaninyo nitanan, mga kagilaan. Laban lang sa buhay, ha? Ayaw mong surrender. Kung nadagma man, bakot pag-usab, kay kaya nato ni mga kagilaan. Alas 5.33, kinigapan si katropang Ruel Dumantay sa programang Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 General Santos City. Katropa mo! Exciting good morning!

0: Ay, ngayong gamugot mo na imong dagway.
1: Ah, oh, sakit kaya kuntian, Lula.
0: Ngano man?
1: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
0: Mali na nga ka.

0: Natupad ba? Katropa, alas 5.44 na itong oras. Update ng tama nga kay Gilaan, ha? Medyo kusog-kusog ni labing padi sa Luzon area. Opisyal na nga nakasunod sa Philippine Area of Responsibility kaganinang alas 3 sa Kadlawon ang Super Typhoon Inday. Hinungdan nga gilayong nagpagawas o pasidaan ng DOST pag-asa sa publiko na mamahimong magbinantayan. Dili kayo taapektado dari mga kagilaan pero posibilidad nga dunay mga pag-ulan nga itong sinatian dari sa General Santos City o South Sergeant Area mga kagilaan. Grabe, marag nagatulingig man akong chip. Liog. Bisan pa man nga layo kini Dries Jensen o layo po gamay sa kayutaan. Aduna gyapon ni gamay nga tsyansa nga maglandfall. Morang gipaybalo sa Weather Bureau nga magmagmatgon kita. Magdala kini mga pag-ulan, posibleng pagbaha diri sa tuwa sa Mindanao. O gugot nga ginabisuan ng mga katropa nato, ilabi na kanto mga nanimuyo dapin sa Suba. Magbantay kita o kanabang doon sa Kabukiran, magbantay kita sa mga landslides. O opisyal nga maminaw sa opisyal nga updates. Gikan sa pag-asa o diri sa tuang sibihanan sa XFM General Santos City mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras na to, alas 5.45 na. Ito sa nga tuwa ng kumpa pa na itong mga balitaw karon sa itong balitang lokal.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Personal nga may bisita silang DSWD Secretary Rex Gatchalian o General Santos City Mayor Lorely Jeronimo Pacquiao sa gipahigayon nga ECT or Emergency Cash Transfer Payout kagapong adlaw. Abang dinalian nga lakang gihimong isip pakigalayon o suporta alang sa mga empleyado o pamilyang dako o kadaot nga naangkon. Gumikan sa minibahing nga kusog nga linog mga katropa. Sumala sa maong ahensya ang padayon nga panghatag o emergency cash transfer. Kabahin ka na sa madasigon o dinalian nga mga programa sa nasyonal nga gobyerno. Kauban ng lokal nga panggamanan aron paspasan ang pagbangon sa mga naapektuhan. Og naimong benepisyaryo karong mga panahuna, pinaagin ining maong pinansyal nga ayuda, ginalauman ang dinalian nga masulsyan ang nakunang mga panginahanglanon sa pamilyang naapektuhan sa kalamidad.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At sa ngatuan ang linya ni Katropang Ivan Pulonan kay DENR Tob, ipahugta ng proteksyon sa talagsaong puti nga unggoy nga nakita diha sa may Sultan Kudrat. Atong sayro ng dugang detalye, Katropang Ivan Imuna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Dali nga giaksyonan sa DENR Region 12, kauban ang lokal nga panggamanan sa Senator Ninoy Aquino Sultan Kudrat, aron mapanalipdan ang talagsaong puti nga unggoy nga bag-o lamang nahimong isgutanan sa social media. Sumala sa DENR ang maong mananap o siya ka Philippine long-tailed macaque nga posibleng adunay leucism o siya ka talagsaong kondisyon sa kolor sa lawas imbis nga albinism nga sama sa unang dahang kondisyon ni ini. Bisan pa man nga luwas ang pinoyanan sa unggoy, temporaryong gisaradan sa LGU ang lugar aron malikayan ang pagdakop, illegal nga pagpangayam ug uban pang magahulga. Nag-andam usab og ordinansa ang barangay Bugso aron nga masiguro ang dugay nga panahon nga proteksyon sa unggoy ug sa pinoyanan ni ini. Samtang gipahinumduman sa DNR ang publiko nga ang pagdakop, pagkuha o kung pagsamok sa mga susamang mananap ang labing gidili ubos sa Republic Act number 9147 o kung Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Giawag usab ang tanan nga dili ibutyag ang eksaktong lokasyon kung asa nakit-an ang maong mananap aron malikayan nga mabutang kini sa peligro. Aron nga dili mabutang sa peligro ang imong kaimsog, batasana ang pagtumar og Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ambakan po natong linya ni Katropang Philip Oligario. Kaya matod pa! 60 anyos kabidala sa batang estudyante sulod sa lodging house na dakpan na! Sa aron natong dugang detalye, Katropang Philip Imuna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Nagtingkagol sa selda ang 60 anyos kalalaki nga nanambigit sa kaso sa gingong pagsulay sa pagpangabuso sa usa ka batan-ong babaye sulod sa usa ka lodging house nga nahimutang sa Kabakan North, Cotabato. Siko panasampit sa gilusad nga operasyon sa Kabakan PNP sa Barangay Katinduan. Nakumpiska sa posisyon sa suspect ang usa ka kalibre 38 nga revolver nga walay lisensya, unom kabala o usa ka sachet nga dunay sulod nga gituang Shabu. Gikumpirma usab sa suspek ka ang dinakpan nga lalaki, maura gihapon ang suspek sa kaso nga nalambigit sa batanong babae. Gikataho kari adto nga ang bata giingon pauli na gikan sa eskwelahan alas 11 sa buntag niadtong Biyernes. Sa dihang giduol siya sa suspek og nangayo og tabang sa pagdala sa iya mga gamit. Tungod sa iyang pagkabatanon og walay dautang pagduda, ang bata miuban sa lalaki sa usa ka lodging house. Kundiin giingong nag-check-in ang suspect, human niya giangkon nga ang bata mao ang iyang anak. Kahinumduman nga nagpagawas og 100,000 pesos nga reward si Mayor Evangeline Pascua Guzman isip ganti alang sa bisan kinsa nga makahatag og impormasyon sa identidad og lokasyon sa suspect. Sa pagkakaroon nagatubang og dagang kaso ang dinakpan sa paglapas sa Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act Section 11 sa Article 2 sa RA 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang ang imbestigasyon nagpadayon bahin sa laing reklamo sa giingong pagsulay sa pagpangabuso sa usa ka menor de edad. Mga katropa, wala gayoy maayong resulta ang pagpangabuso. Busa tagaan na lang og higayon ang pagpaligon sa panglawas aron kanunay makaangkon og healthy body og strong immunity. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa Rekya Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X FM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dapat ni mga yun ani mga katropa, gina-check ni sa mga tag-iya ni anang mga lodging house. Unsa naman tawon.
4: Ayon!
0: Samtang sa lain pa na ito mga balita, hingpit nga gimanduan karon sa National Electrification Administration kon NEA, pinaagi ni SEMS Deputy Administrator Omar M. Mayo. Ang pamunuan sa Socoteco 2 nga ipaygayon na ilang umaabot nga Annual General Membership Assembly kon AGMA karong Hulyo 18, pinaagi sa formal nga face-to-face format imbis nga sa giduso niini nga hybrid mode. Ang maong lakang gipadayag pinaagi sa usa ka opisyal nga suwat tubag nitong Hulyo 2 sa ngadto kang Edmundo Sihar, ang chairman o president sa Bantay Kuryente Consumer Watch Incorporated. Kinsa unang mipadala o formal nga protesta batok sa pamaagi sa asembleya karong mga panahuna. Ipasabot sa NEA nga ang pisikal o in-person nga AGMA mas madasigon nga mag-awag o mas lapad, makiangayon o inklusibong partisipasyon alang sa mga member consumer owners aron sulsihan ang glunsay nga maisgutan ang mga importanteng issue sa nga nakatubang sa kooperatiba sa kurente. Bisan pa man kung giila sa ahensya ang seryosong kabalaka sa unod sa kaluwasan sa publiko gumikan sa bagong lang nga kusog nga linog nga migo sa probinsya, gimanduan gihapon sa NEA ang Socoteco 2 nga mangita og bugamit na lang og luwas, haom o estratehikong mga dapit o venues sulod sa ilang franchise area nga dinalian nga maka o napaubos sa pagsusi og validation sa kaluwasan karong mga panahuna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: O na ang bagong gipagawas karon sa NEA mga katropa, pinaagi sa ECMS Deputy Administrator nga si Omar Mayo.
5: Good morning!
0: 5:52 at ang oras. Saan tamani, wala naman tayong oras pa dahil sa unahan mga kaigilaan. Salamat na lamang kayo sa pagpaminaw. Kilingabahin na itong kariyo Santon Plus Gold. Kauban na ito na yung Santon Plus sa Coffee Mix. Sa ngalan na lamang sa kinitibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa rekyusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Ruel Dumantay. Na ngayon kaninyo, bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kus Katropang Ruel takes care of you.

0: Soft Gel Capsule ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule,
1: mapalit sa mga butika.
2: 95.9
3: XFM. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:05 sa buntag.

0: Palitas Abundan Express. Palitas Abundan. Sa ulohang tunling sa itong mga balita, una sa top story.
1: Headlines.
0: Dua ka patrolman sa RMBFP 12 patay sa dihang gipaulanan og bala sa M16 rifle sa Sultan Kudarat.
1: Headlines.
2: Sa balitang lokal, 60 anyos nga medala sa batang estudyante sulod sa lodging house na dakpan na.
1: Headlines.
0: Sa balita regional, 32 anyos gipusil samtang nagtagay. Suspek padayong gipangita sa kapulisan.
1: Headlines.
2: Sa balitang nasyonal, Sara Duterte gidumog sa iyang kaduwang adlaw sa impeachment trial.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, trailer sa Kung Fu Soccer gipagawas na.
1: Headlines.
2: Sa balitang sports, Cristiano Ronaldo naghilak nga mihagpa sa iyang katapusang World Cup human na pildi sa Spain.
1: Headlines.
0: Sa showbiz news, B-pop group ng BGYO mas gipalabi ang karera imbes sa gugma.
1: Headlines.
2: Sa balitang ekstraordinaryo, gigamit nga breast implants, giduso og baligya sa internet sa Russia tungod sa kalisod.
1: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Sok Sir Jen, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa itong pagparag-uman sa programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Ning adlaw nga Miyerkules, 5-8 na sa bulan sa Hulyo, 2026. Kininyo mga alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario.
2: Og XFM student correspondent CJ Nasam.
0: Hatodan mo kaninyo ang mga mainiton og labas ka balita ning adlawa.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Kinigabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Naguna niyang Santon Plus Gold,
2: Santon Plus Herbal Capsule,
0: Santon Gold Coffee Mix,
2: Santon Plus Coffee Mix,
0: Santon Herbal Tea,
2: Santon Herbal Oil,
0: Santon Vitamin C,
2: Santon Herbal Soap,
0: Turbo Men Enhancer,
2: Nurse Skin Herbal Soap,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Old Premium D3 Coffee Mix,
0: Organ Man of Fish and X Plus.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Abang nasapit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na. Umay-umay nang nakasulig na kapamatuod busaw sa pagginahulat ninyo. Tumaran na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na 9 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag. Di na natunugayon pa mga katropa, anian na mga retalya sa itong mga palita.

0: Stories. Top Stories.
1: Mga katropa, ang atong top story hatod kadato sa Santon Gold Coffee Mix. Glowing skin ba ang gusto ma-achieve? Kape nga tunay glutathione o collagen ang imong kinahanglan? Mag Santon Gold Coffee Mix na.
0: XFM. Top Stories. Top Stories.
1: Nagsumo karon ang pamilya sa duha ka tawhan sa Philippine National Police human nga giila sa mga awtoridad ang mga biktima nga sa hitabong pagpamusil patay dito sa barangay Tinumigis, Lambayong, Sultan Kudarat atong Martes sa gabi, Hulyo 7. Giila ang usa sa mga nasawi nga si Patrolman Jorel Bulos nga lumad sa nga residente sa Barangay Cebuano, Tupi, South Cotabato. Samtang kauban ini nga nailhan usab nga si Patrolman Pagurayan. Ang duha ka biktima pulos mga sakop sa 1202nd Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion o RMFB12. Kay baruan o kahinumduman nga sakay sa usa ka motorsiklo ang duha ka mga pulis sa dihang siya kalit silang gipagpanaugan o gipampusil gamit ang gikaingong M16 rifle sa wala mailhing mga armadong salarin na may resulta sa ilang hinanaling kamatayon. Sa pagkakaroon ng padayon ng gilusad ng hot pursuit operation o Ilawom sa investigasyon sa kapulisan aron nga matisok ang motibo sa nadakpan o madakpan ang mga suspeksado.
0: XFM. Top Stories. Top Stories. XFM Weather Update. Weather Update.
2: Alas 6:11 na sa buntag ug alang sa weather update hatod kaninyo sa Santon Vitamin C. Mga katropa, sa pabagong-bagong panahon siguraduhang ang lawas kanunay ligon. Tumar na og Santon Vitamin C.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Makasinati og dagom nga may kalit nga pagulan ang kawanangan ng General Santos City karong adlawa. Diin ang nasa 32 degrees Celsius ang temperatura o nasa 10 kilometers per hour ang kakusgon sa hangin nga adunay pagaguros nga mukabat sa 15 kilometers per hour o 70% ang tsansa sa pagulan. Ang South Cotabato makasinati o panalagsang pagdagom o patak-patak nga ulan. Diin ang nasa 33 degrees Celsius ang temperatura o nasa 8 kilometers per hour ang kakusgon sa hangin nga adunay pagaguros nga mukabat sa 13 kilometers per hour o 60% ang tsansa sa pagulan. Samtang ang Sarangani Province makasinati o mapananguron nga kalangitan o localized thunderstorms. Diin anaasa 32 degrees Celsius ang temperatura o anaasa 11 kilometers per hour ang kakusgon sa hangin nga adunay pagaguros nga mukabat sa 17 kilometers per hour o 65% ang tsansa sa pagulan. Ang adlaw misidla kagayon ng alas 5:28 sa buntag ug mosalop unyang alas 5:57 sa hapon.
0: XFM Weather Update. Weather Update.

0: Alas 6:21 na sa buntag, mga katropa. Alang ato ang balitang regional, hatod kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Aron kanunay maangkon og healthy body og strong immunity, pinaagi sa natural ingredients ni ining mangosteen, ang palaya, moringa, aos og spirulina. Tumar na og Santon Plus Gold Herbal Capsule. National Disaster Resilience Month 2026 giobserba sa Tandag City. Ali Vicente Express, balita mo.
1: Live report. Formal na gisugdan sa lokal nga panggamhanan sa siyudad sa Tandag ang pag-obserbar sa National Disaster Resilience Month 2026. Baguhay lang, pinaagi sa usa ka mabulukong programa nga gipahigayon dito sa Park Shed sa Tandag City Hall, Barangay Awasian. Ubos sa nasunong tema nga naghahanda at kumilos para sa panatag na bagong Pilipinas. Gipanguluhan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO ang maong kalihukan. Gitambungan kini sa mga miyembro sa City Disaster Risk Reduction and Management Council, mga opisyal og empleyado sa siyudad, ingon man ang mga representante gikan sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, tumong sa maong tinuig nga selebrasyon nga mas makunhuran og mapalig-on ang kaalam sa publiko kalabot na sa mga pamaagi og paglikay og pagpangandam sa panahon sa kalamidad. Human sa maong programa, gipahigayon usab ang third quarter meeting sa CDRRMC sa maong tigom. Nahisgutan sa mga opisyal ang mga importanteng lakang sa pag-andam batok sa mga kalamidad. Lakip na ang mga prioridad nga programa aron masiguro ang mas luwas ug lig-on nga kahimtang sa tibok Tandag City sa panahon sa mga emerhensya. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw, alang sa nagkaiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Live report. Sabtang Davao del Sur, mihatag og 1 million pesos ka financial assistance sa Jazz og Balut Island sa Davao Occidental. Ano na dugang detalye ang XFM Davao? Pinagi ni katropang Marvin Ebano. I-Express, balita mo. Live report.
3: Nagkantidad sa tig-usa ka milyon ka pesos ang gitunol sa probinsyal nga panggamhanan sa Davao del Sur ngadto sa mga lungsod sa Davao Occidental nga labing na apektuhan sa miigo nga 7.8 magnitude nga linog sa Davao Region nga mao ang Jose Abad Santos ug Balut Island sa Sarangani. Uban sa presensya ni Davao del Sur Governor Yvonne Cagas, gipangunahan ni Vice Governor Mark Douglas Cagas IV ang turnover ceremony ning milabayng adlaw, uban sa pagpasiugda nga ang maong tabang pinansyal nagikan sa tibuok katawhan sa Davao del Sur. Gidawat nila Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce ug ni Sarangani Municipal Mayor Adilan De Arce ang maong financial assistance, dungan ang pagpadayag sa ilang kinasingkasi nga pagpasalamat uban ang pagpasalig nga magamit ang maong kantidad alang sa recovery sa ilang mga lungsod.
4: Kaya into the recovery, so kalintabal ninyo sa mua, labi na rin po sa less fortunate na katawahan sa isla. We will buy light materials para katong mga total damage is makabalik na sa ilang. Rest assured everyone na ang kaming kwarta ninyo madapat dito sa dapat. On behalf of the people of Balut, I bow to the people of Davao del Sur na hindi niyo po kami iniwan. Maraming salamat po.
5: Just like I always say, this tragedy has a unique way of uniting people. From the people of Jose Abad Santos, the Jasenios, pinaparating ko po sa inyong lahat ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong pagpakita ng pagpamahal at pakikiisa sa pinakamahirap na panahon na aming kinakaharap. Maraming salamat po sa inyong lahat.
3: Mahinumduman nga nagbilin og dakong danyos sa naisgutang mga lungsod ang miigo nga 7.8 magnitude nga linog ni atong Hunyo 8. Diin sumala sa Office of the Civil Defense 11, napulo ang patay sa maong kalamidad. Daghan ang mga naangol og mga namising gumikan sa landslides. Nilibusab ka mga balay ang naguba. Ginatos ka mga establishmento ang nangahugno og lisod ang transportasyon pasulod og pagawas ni ini nga mga lugar tungod usab sa pagkaguba sa mga nagunang kadalanan. Taliwala sab sa trahedya, padayon ang pag abot-abot sa mga relief ug humanitarian assistance gikan sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, mga local government units ug mga pribadong sektor agig pagsuporta sa mga apektadong residente. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy magzanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
2: Live report. Kinabuslan. 26 minutos lang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa itong balita nasyonal na tulad kanato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Aron iwas kiang-kiang og sakit sa buto-buto, tubar na og Premium D3 Soft Gel Capsule.
6: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
2: Human sa alas 12 sa udto kagahapong adlawa adlawng Martes. Miabo sa Senado si Vice President Sara Duterte aron makigpulong sa iyang defense team sa wala pa magsugod ang ikaduhang adlaw sa iyang impeachment trial. Pagabot niya, ginumog siya sa mga tigbalita nga nagtigom sa maong lugar. Matod sa iyang abogado nga si Michael Poa, dili mo tambong ang vice presidente sa hearing. Kato lamang sa Senado ang nasampit nga vice presidente aron makigpulong sa iyang defense team. Sa iyang mubo nga pahayag sa media, usa lamang ang iyang gisulti. Matod niya, "In this bloodbath and blood joining, I will be blooded bad and bow." Human sa mong pahayag, wala niya mihatag o wala na siya mihatag og lugang pangkomento o pimbiya dayon sa Senado.
6: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Isa ka na usab ang presyo sa mga produktong petrolyo sugod alas 6 sa buntag kagahapong Martes, Hulyo 7 ning tuiga. Gipahibalo sa mga kumpanya sa gasolina nga adunay gamayng pagsaka sa presyo sa gasolina. Samtang mas dako ang pagtaas sa diesel o adunay usab pagtaas sa kerosene, lakip sa nagpatuman sa bagong presyo ang Sea Oil, Shell, Petrogas, Uni Oil o Petron nga epektibo karong Hulyo 7. Matod pa sa Department of Energy o DOE, ang pag-usab sa presyo nagikan sa padayon nga paglihok sa presyo sa lana sa merkado sa kalibutan. Kini nausab ang sunod-sunod nga oil price adjustment sa nasod nga nagdugang sa kabalaka sa mga motorista ug sa mga konsumidor nga maapektuhan sa nagkataas nga gasto sa transportasyon ug uban pang panginahanglan.

0: Aron ay 31 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag. Alang na usab sa tong balitang sports. Hatod ka sa Turbo Man Enhancer. Kinahanglan ka nun ay kusgan ng imong panglawas aron magpapilin ang lingon nga relasyon o labing-labing kay misis. Mga angkol na to, bag Turbo Man Enhancer na para sa mas lingon nga tuhod.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Basa sa mga ulan o basa sa mga luha nga nanamilit ang football superstar nga si Cristiano Ronaldo sa iyang ika-unom nga katapusang World Cup, human masandig sa kapildihan ang Portugal batok sa Spain sa 1-0 o round of 16 niaging adlaw Hunyo 6. Nakuha sa Spain ang kadaugan pinaagi sa stoppage time winner ni Michael Merino. Putang mipanagpod sa Portugal o gamibuak sa damgon ni Ronaldo nga makasunod sa World Cup Final sa tibok niya nga karera. Bisan pa man sa masakit ka kapildian, gibutyag sa five-time Balloon d'Or winner. Nalimpyo ang iyang konsensya tungod kay gataga niya ang tanan niyang makaya alang sa iyang nasod. Mapasalamaton gihapon na sanpit sa iyang mga agi sa football. Diin mitala siya og 11 ka mga goals og 27 kadula sa World Cup. Og iyang gipasigarbo ang iyang pagdala og titulo sa Portugal kaniadtong Euro sa 2016. Umani ini isentro una sa 41 anyos ka si Ronaldo ang oras sa iyang pamilya samtang nagpabilin pa kining ubo sa kontrata sa Al Nassr sa Saudi Pro League.
1: Balitang sports. Balita sa sports. Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Alas 6:33 na sa buntag, samtang alang sa Showbiz News, hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Ikapoy na ba sa mga skincare nga perti kamahal o walay effect sa imo? Diri na ta sa sabon nga dunay hatod ang glowing and malartista skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Giingon sa P-pop boy group nga BGYO ang controversial nga love ban o ang pagdili sa pagkig-uyab sa mga idol groups. Sa ilang pagbisita sa programang Fast Talk with Boy Abunda, gipayag sa miyembro nga si Akira nga ang maong patakaran nagsilbi lang sa painumdom kanila aron higpit nga mututok sa ilang karera. Matod pa ni Akira, may panahon nga dunagid sila istriktong love ban kaniadto. Apan karon nga ana sila sa edad nga 25, masamtong na sila sa mopili kung asa dapat ibubuo ang ilang atensyon. Dugang pa sa batanong artista, mas gipalabi nila ang isakripisyo una ang ilang kasing-kasing aron masiguro ang kalampusan sa BGYO sa industriya sa musika.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
3: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Ano na'y 35 minutos mga katropang nakalabay sa lasais sa buntag alang na usab sa tong balitang ekstraordinaryo. Hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagparakit sa lawas o guban pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Santon Herbal Oil na.
3: Balitang ekstraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Bisan pa man sa kakuyaw sa panglawas, dagsang karon o ginagsa karon sa internet, sa nasod Russia ang mga classified ads sa mga gigamit na og second hand ng mga silicone breast implants. Gibutyag nga ni baba sa 40% ang nagadako o dughan dito sa Russia sa biaging dekada. Apan ang napakakurat sa kadaghanan mao ang pagpamaliga ni ini sa online sa presyo lamang nga barato kaayo og 7% na lamang ang nabilin sa orihinal nga kandidat sama sa implant kina kandidat og 140,000 rubles o 111,000 pesos na baligya na lang og 35,000 rubles o 27,000 pesos maliwala sa mga rason nga nanganak na o gilaayan na sa mga implant. Ilangkit sa mga eksperto nga maong katingnan o katingan-an sa nga trend nga nagkagrabe nga krisis sa ekonomiya. Sa maong nasod, hinungdan nga napugos ang uban sa pagbaligya og ilang mga kabtangan aron na makasapi. Apan naghisgot ang mga doktor nga walay rason nga masugot. Kaitanong pag-usab ang gigamit nga implant tungod kay dili na kinihingpit nga malimpyuhan o madala na kini sa abayo materials sa unang tag-iya nga mamahimong resulta sa impeksyon na pagkadunot sa unod o kamatayon sa mga mugamit.
3: Balitang Extraordinaryo!
1: Extraordinaryo!

0: Katropa, ay hataman na milit ano na dahil dugang pahinomdom, gumikan pangandam na Subo. Ang pinakadakong labing mabulukon nga running event karong tuika, ani-ana. Apil sa Windsor Colorado 2026 karong Hulyo 18, sugod alas 3 sa Kadlawon, padayon sa City de Mare. Pili ang imong hagit, 6 kilometers, 12 kilometers o 16 kilometers o dagan para sa chance nga makadaog o nindot ka mga papremyo. Upat ka maswerte mananaog ang makadala sa balay o brand new nga Honda Click 125 V4 motorcycle. Ingon man, tingupat ka iPhone 17, MacBook Neo laptops, iPad A16 tablets, Sony wireless headsets, Huawei Fit o Huawei Watch Fit 4 smartwatches, JBL Go 4 speakers, Huawei FreeBuds o dagan pa mga manindot ka pa premyo. Magparehistro na nagbisitaha ang registration booth sa Belliana Sports Complex Miyerkules hangtod Sabado. Para sa online registration, i-message ang Windsor sa Facebook o bisitaha ang windsor.ph. Ayaw kalimti ang kalingawan ng mga color chance nga makadaog og dako. Windsor Color Run 2026, run, celebrate, win!
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Mga katropa, marigil ang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ning adlaw nga Miyerkules, petsa 8 na sa bulan sa Hulyo, ting 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong mga alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario.
2: Og XFM Student Correspondent CJ Nasam.
0: Nagasalamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, na 6:51 na!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!
1: Good morning. Siyempre mga katropa, rin sa karoon ang live edition sa ito programa, tulungan nun kini ang Bullseye! At daw kita karoon nga Miyerkules, July 8, 2026. Congratulations katropang Chris o katropang Evelyn sa Basay. May pag-graduar na gid mo sa inyong mga Junakis.
3: Salamat sa mga greetings at salamat usab sa mga parihan akong ginikanan nga naningkamot nga mapagraduar ilang mga anak.
1: Human na ang kanabang mga sikritong luha.
4: Atay.
1: Napaday isa, napay duha.
3: Napay duha.
1: At least nagaan-gaan gamay.
3: Oo, oh, nagaan na sa gamay.
1: Baka ginawa na gamay. Oo, na ginawa. Baka nagpangugdaghan mga.
4: Atay.
1: Ubra niyo kabigaon, matalawa niyo.
3: Sige lang, naanam na. Di ba, pwede uli.
1: Ano ba ito, oy? Yung naanam na ginamang nga kay ginaan, ha? Isip ginikanan, maningkamot, pagyo kita, ha? Kamapahuman ang atong mga bata.
3: Ginoon.
1: Kay kung di ta mga maningkamot, kamapahuman na itong mga anak, wa tay pulos ka mga ginikanan.
3: Wow. Huwag tawag sito, ha? Masugod tayo sa dili. Matawag yun tayo nga na.
1: Di ba? Mora nga kamo diha mga ginikanan, halasigil, laban na kita sa buhay, paningkamot rin kita diha mga katropa. Di na ta magsalig na ining wa may klarong panggamhanan ni karon.
4: Atay.
1: Isa kapag ano, doble na lang kita ni ining mga katropa. Sideline, birada, basta importante, makapahulay, rapag ka, 6 to 8 hours, nga tulog kayo ning tao na kalimti.
3: Pinood na.
1: Kung nga doon na kay extra mga kailangan nga oras, pwede na yun kayong tawon, mamaligya, diha ayan na ng shabu kay makabuang na.
3: Oo, basta kung sa'yo mamaligya, basta di lang illegal.
1: Importante, illegal, mga smuggle tayo, pag sulod-sulod niya na, dako
3: na gigwanta. Ayaw na.
1: Dako lagi kang kwarta mga katropa, pero sa kabagsakan na ginimog, madagpan ka, pero di mapunin mong busaga ka.
3: Apil ko ka diha.
1: Di ba? Darita sa limpyo mga katropa nga pamaagi. Yan. Alright. Alas 6:54 na. Ubay-ubay atong iskutanan karong katropang Chris. Nindot ni mga kagilaan. Unsa pagkanindot nga impeachment na mapuna. Alag nga kay mo may itrending.
4: Atay.
3: Di na to pwedeng kalimtan. Oy nga, ang impeachment, maapil yun na sa iskutanan sa matag-adlaw.
1: Yan, di lang po impeachment mga katropa. Atong nga paningkamutan nga mahinabi. Si Sir Ed Sihar.
3: Oy.
1: Sa Bantay Kuryente kay naatoy suwat reply kaniya mga kagilaan.
3: Motong lead convener sa Bantay Kuryente, tama?
1: Oo. Nai-reply sa iya ha mga katropa ang niya
3: nga
1: gisuwatan na kuno sa niya mga kagilaan ang sukoteko nga ipaygayon og face to face og dili hybrid ang agma.
3: Oy. Nai gusto nga himuong hybrid na hindi ay?
1: Hybrid man gito ilang mga announcement yung 1,500 ma lang.
3: Oh, so pwede na siya nga ma-postpone.
1: I don't know. Kaya nagpasapod ang ato ang sanggunian kagapong adlawa.
3: Oh.
1: Giaprubahan ang resolusyon
3: nga
1: sa pag-postpone sa agma.
3: Wow! Pwede klaruhan ah.
1: Siyempre, gikinahanglan og saktong pagpasabot na. Atong paningkamutan nga ma-interview si Sir Ed Sehar. Matingkamutan na ito nga ma-interview. Si Board Titing Sinit kung magpa-interview sa tog, magtubag.
4: Okay.
3: Dili na siya mutubag daw kay. Kanang dili niya type atong...
1: Mamili, magkagistasyon nga pabor sa imuha noong sa aming taong.
3: Gusto man nimo nga konsultihan nimo. Mao dai isulti niya. Nga wala pa kang ipakita ang papel na unsa man ka.
1: Tawa na. Eta, amigo man ato na si Board Titing Sinit.
3: Gani?
1: Kana lang kay... Sir, ayaw may mahayi kung sa among mga pangautana na kay maistorya.
3: Oo.
1: Eh, siyempre, MA ba yung midari?
3: Oo, murag.
1: Abogado.
3: Ay, nagkasuko niya board kay pinanggaman ka namang amigo. Amigo,
1: partner ba yan among sukotay ko to?
3: Oo, oh, nun siya rin.
1: Partner man ta. So, magpalapdag lang ng impormasyon nung ta nga ka ng nindot o gamayo.
3: Tama.
1: Yeah. Alright, ta. Alas 6:56 na ang atong oras, pero yun na pa na ito nasugdan ng tanang kinigabahin itong kanil Santo Plus Gold. O pa na ito ng Santo Plus Herbal Capsules, Santo Gold Coffee Mix, Santo Plus Coffee Mix, Santo Herbal Tea, kaoban ng Santo Vitamin C, mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katropa, nga nindot o makatabang sa atuang panglawas.
5: Bullseye! Bullseye!
1: O siyempre mga kaigilaan, sugdan na nato karon ang atuang pagkiskot sa bulusay. Pero yun na pa, una-una sa nato ang atuang word for the day.
5: Bullseye!
3: Ang atong word for the day, mabasa niya sa Jeremiah 29:11, nga nagingon, "For I know the thoughts that I think toward you, sayeth the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end."
1: Mm-hmm.
3: Kini katrupa sa Bisaya atong hubaron ha. Kaya ako nahibalo nga sa mga huna-huna.

0: walay pagluwa sa Ginoo. Kay ingon sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Tungod kang Kristo, naatay kasiguruhan sa everlasting life. O niya dili ta magperish mga katropa dito sa lake of fire, kay giluwas na ta niya dito sa bukid sa Kalbaryo. Ang iyang dugo giula tungod og alang kanimo mga katropa.
1: Yon. Alright. Alas 7:03 ang atong oras mga kagilaan. Ang importante lang magpakabuutan kita katropang tres. Mauro, gila pinakatumong tingnan.
0: Pero lisod kayo kabuutan nga.
1: O lisod ka rin kanikalibutan na pero tingdakan ng temptasyon. Malita,
0: Nana pala siya.
2: Atay.
0: Panungog na siya.
1: Temptation lang yung malita.
0: Okay, masipiat, makastrabaho.
1: Diba? Oh, ginaukab mga ganyan nasa airport sa Oban, kay mga awat o mga gamit. Yan ang mong...
2: Atay.
1: Diba? Labing tayo mong malita ka ng ordinaryo nga ang zipper, dili, double sided ka ng
0: inituso. Oh, lagi. Oh, ginabutangan na nilang kuhan. Inituso lang bala.
1: Bullpen na ana, maabri ng malita.
0: Tanimbala rin trabaho. Nga tigulang pag ikibiktima.
1: Gani. Nga gawas si anak nga malita. Kato mga malitang kwarta.
2: Atay.
0: O, kana lang. Ano yung handlock ng malitang kwarta? Mga man siguro yung malita padlock impirno.
1: O, kana yun.
0: Wala na kasi niya ng dalon. Kwarta lang tanan.
1: Kwarta na tanan.
0: Dito isugnod. Dito dugang sa imong kalayo. Dito si impirno.
1: Na, samot. Yung kakasunog di mong kalat.
2: Atay.
1: Sa pa ba, mga sa, nga pwede makapa, imperno kanimo.
0: Oh.
1: Ang pagpamakak.
0: Na kana mo na unang sala sa tao. Nga nga gi adi mo na unang sala niabot sa tao kay gibakakan sa serpent si Adan ug si Eva. Si Eva una, unya ning tuo pud si Eva. Unya iya gikaon gyud ging nang kino ayo nagkauna nang forbidden fruit dia gikaon gyud niya gihatag mi sa husband.
1: O di. Mao lagi na ang
0: damay ang tanan.
1: Mao lagi na ang kinonsulting ang hinungdan sa sala babae.
2: Atay.
0: Tinood ban, babae magyud ang unang na mas mahuyang. Mas mahuyang nga vessel kay ikaduha siya nga gihimo sa Ginoo.
1: Nga ang lalaki mahuyang sa babae.
2: Ayoy.
0: Kay dati ang lalaki naginusara man. Unya kay nakita sa Ginoo nga dili maayo para sa iya nga maginusara. So nakita na yang kalipay niya, so nahimo niyang kahuyangan ang babae nga gikuha gikan sa iyang unod.
1: Pero kabalo ka kada mga temptation nga kana, naara man sa imo ha. Magpadagyo ka. Bisa pa kung sa kadaggag gwapang babae niya, basta di ko ka magpada.
0: Di, wala gi mahimo.
1: Wala gi na sila mahimo na mga temptation.
0: Ang desisyon naara gyud sa imo ha. Masugot ka o kadang mo dili ka.
1: Di ba? Pero lagi kada laging istorya lagi chip nga ano na kita, marupok lang po kami.
0: Dili na tinuod, dili na. Wala nang marupok-marupok na. Basta kay na, kay ligon nga baruganan sa
1: marupok
0: inyong kaugalingan.
1: Marupok nga, kasi walang baruganan.
0: Ah, wala eh.
1: Di nala doon sa lawak, malamig.
2: Atay.
1: Nagkaroon ng
3: malanda. Yan, pulpugin.
1: Sige, sorry, magbalita na kami, Mr. President.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Huwag mo naman kaming pulpugin, wala man kaming sala.
2: Atay.
1: Arya, hanggang ito mga
4: headline. Bullseye! Bullseye.
1: Una sa ito mga balita mga katropa, VP Sara Wag Yapong Butambong sa impeachment trial kaghapon. Nakig-meeting lang sa iyang legal team.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Wala gyapong Butambong si Vice Presidente Sara Duterte sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial sa Senado. Kaghapong adlaw, apan may bisita siya sa edipisyo alang sa usa ka siradong tigom uban sa iyang mga abogado. Matod ni Defense Spokesperson Michael Pua, may adjust si Duterte alang sa kasayon sa iyang mga legal team. Nga doon na po'y hearing sa alas 2 sa kagahapong adlaw. Wala sab mitambog si Duterte sa unang adlaw sa trial na itong Lunes. Din iyang gipasabot nga kini usa ka legal strategy.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Bagay,
1: ay mo pagbuot?
0: Mo lagi na kay kung dili mo muuyon sa ilang kagustuhan, masuko na. Magimuhimog statement unya magbuot na.
1: Lagi ay mo pagbuot niya. Buot pa mo ikaduhang pangulo mo na.
0: Oy.
1: Chip, wala day audio, Chip.
5: Gusto sila! Udating ang kapangyarihan!
1: Wala audio, pag-relive na lang, Chip.
5: Ang sa dagat, maglulog handa na ako.
1: Bantog raw tay viewer.
2: Atay.
0: Wala day audio. Nga naman ang mawala ang audio na, no?
1: Ito na sa pag-set, kasi nalipatan na po.
2: Atay. Atay.
0: Sige lang. Check siya na to kung wala sa audio.
1: Check na, bago ganda ni mo. Wala gid ay audio. Sige. Oh, luoy kay ta mga kagilaan.
0: Sige lang, sige lang.
1: Mura day tag-amang ani dito social media.
0: Oy, salamat ya kang Sir Neil Antonio ha. for reminding us nga walay audio among live. Salamat kayo. Kay lagi dako ng tabang ka ng mga ingana nga magpahinumdum gani sa tuwa. Kay kabalo man kita nga daghang nagatang sa tuwa sa atong programa, and we believe nga kining atong mga impormasyon ila gining ginasubaybayan. Labi na kining impeachment, kagahapon gani nakadungog kog balik istorya nga daghan daw muraga na nakamata sa panawagan nato sa Glan Sarangani province. Gang mayor dito katrupang Ruel, di na daw magpahigayon sa iyang sabong, di na niya i-post sa iyang Facebook.
1: Mao ba? Okay, wa pa man pag ano lang chip ha, kung naka-live na kabalik chip, inform lang ko chip. Samtang wa pa live para di ta ma-block sa Meta.
0: Sige na.
1: Para sa rin sa mga nagapaminaw diyan sa radyo. Ari.
0: Kantahan sa dapat sila?
1: Kantahan sa dapat sila kay...
0: Sige.
1: Agoy, naka-live na.
0: Naka-live na?
1: Nanay Ojo, i-check na ni mo. Sa mga bago rin, tawo ng tune in mga katropa. At ulit padayo ng mga balita niya para sa inyo. Gabay na ni.

0: Tama na, kay ma-block na sa Facebook, kay nag-live na sa chip. Ganina ang tato, kay wa pa siya ka-live.
1: Di ba good kay, mura daw ka ng naka-record ba? Murag tinuod din yung recording ba?
0: Sa nakadungod lang sa gamay, nga akong tingog mga katropa, ayara mo ka goal kay yabag yun ang daan.
1: Hindi mo good.
0: Yabag na! Kay kung di pa ko yabag na lang ko stawag ng tanghalan, kabuang. Kabuang na rin mo. Di ba? Kay kung di pa na nagkayabag ang agi mga katropa, nagdaog na lang dito sa mga patimpalak. Ayan,
1: Leo Labanan. Good morning, Leo.
0: Good morning, Leo Labanan. Pasailuan lang ninyo ang una namong live ha, mga ilamig. Kapasailuan mga katropa kay... Naya, nagka-problema technically.
2: No.
0: Lagi chip. Bigla pong nawala ang audio. Yun lang, pasailuan yun lang kami. Sige, magpadayon na eh. Ay kaganina na, humana mo nga unang balita. Ari na mga katropa, nga to ang laing pang mga balita.
1: Bullseye. Luis Tro, nagbutiyag sa investigasyon, batok ang BP Sara legal o dili fishing exhibition. Oy.
0: Wow.
1: Bawa ba? Ginipinsahan ni House Lead Prosecutor Representative Jervil Luis Tro ang investigasyon sa Kamara batok ang Vice Presidente Sara Duterte o gihimakak ang pasangil sa depensa nga kadto usalang ka-fishing expedition.
0: Wow.
1: Matod Luis Tro, legal, konstitusyonal o subay lang sa saktong proseso ang ilang gihimo human sa unang adlaw sa impeachment trial sa Senado. Kini may kalabutan sa mga akusasyon batok sa Vice Presidente sama sa paggamit sa 612.5 milyones ka pesos nga confidential funds o uban pa. Well, ako masulti sa imo, Representative Jervil Luis Tro, bakit pumuti ang gilid ng iyong bibig? Ano ba ang...
0: Nakay napansin?
1: Oo, oh, ano day?
0: Kagapon, napansin po na akong iyong abogado nga privado.
1: Hmm?
0: Tulo ang sipon!
2: Atay!
1: Maawala, ganyan ginaing ko.
3: Babarilin kita.
0: Taga-Cebu ba yan na?
1: Nitulo ang sipon?
0: Nitulo ang sipon sa abogado kagapon sa prosecutor, oy!
1: Si Jervil Luis Tro, puti iyang bakma. Puti ang laway. Kanang puti ang laway sa mga manoy diya, sa mga kasabot diya sa transaksyon. Kay Balo, nga kanang mga ingana nga tao, uga na og dila.
0: Uga!
1: O kanang membro sa uga og dila, kabalo na mo ana.
0: Ang matulo ang sipon, usapo na siya sa mga timailan.
1: Sin Thomas!
0: Nga ikaw, there's something wrong in your body.
2: Yeah. Sila!
1: There is something wrong. This is parin. There is parin body inside.
0: Unya ka ha! Unsa na po kahay revelasyon?
1: Nah, mabalaan gini.
0: Matabunan ang ilang revelasyon sa ilang mga personal na ano ba? Una, natabunan ang revelasyon tungod kay nigawas ang laway ni Luis Tro.
2: Atay.
0: Ikaduha, kagapong adlaw, natabunan kay nitulo ang sipon ni attorney sa to, Lupita Lupito.
3: Kaya natin yan pulpugin. Totoo lang.
0: Sige, okay. Okay po. Pero may respeto po ako sa inyo, Mr. President, former.
1: Diba? Tarawa si Luis Tro ba? Unsa kadugay siyang nag-istorya kumpara sa to, abi? Sa matang adlaw, taga-istorya, dali ka puti, ba itong baba? At kita ang nagkadaadlaw, ka-istorya ta, buwang ka-uras kapin, wala bang kaputi ang baba. Sa ilan nila kay puti niya akong ipon, kay makalimod kong toothbrush.
0: Kaya ganina, itong student correspondent ang atong OGT, di puti ang naong.
1: Nikulbaan, ganina kayo sa speaker, katumang ruin. Ganina kayo sa kanang pala istorya ba, o niya, ipa-istorya sa microphone. Nuspan.
0: Nuspan yan. Ano yan ang makuyapan?
1: Habi yan ako, kinahanglan siyang ikon, nadungagag dugok.
0: Atangin ninyo, ma.
1: Lain na pod.
0: Ano, nailain-lain ka uban si Katropang Pilip Oligario. Ako ang taong mo demand ba sa kadlawon, pero ang luoy mo ko ni mga estudyante, ha?
1: Gani. Kulatahan ng mayo.
0: Ngayon lang gani kayo, we are very considerate to the situation of these students, ladies and gentlemen.
2: Atay.
1: Basta mag-in-English na si Katropang Pilip. Bantay mo rin.
0: Mami de, tingog niya, paghilom niya. Ikaw na po yung tingog ron niya.
2: Atay.
0: Address na, balita na ta. 7:14 ito. Oras.
1: Ipo na!
0: Bullseye! Pinas, nagitag bagong pondo human misaka ang estado sa ekonomiya.
1: Misaka?
0: Bullseye! Bullseye! Nabati ba din?
1: Mukhang na pong tanong.
2: Atay.
1: Ilarap lang statement.
0: Nakita ko nung laing tinubdan sa pondo Pilipinas sa bangkini formal ng gila sa World Bank kay isip isa ka upper middle income country.
1: Uh-huh.
0: Tukod sa pagsaka sa GNI per capita niya ito sa $4,850. Mato de Deep Dev, Secretary Arsenio Balisakan, mawala na sa nasod ang mga baratong pautang o concessional loans nga alang lang sa mga kabus sa nga nasod. Apan doon na sila ay tulo katuig nga window aron maka-adjust o bangita o kapuli sama sa climate financing.
1: Bullseye! Sige lang, mo muna ini status muna ini para dili na musulod ang mga nagapautang sa nasod sa dili kayo makasarang na mga nasod. Murag so, standing na to ba?
0: Murag nisaka itong standing.
1: Congratulations.
0: Palakpakan. Pero katong nagsulting nga nisaka ang ekonomiya, murag...
1: Asarapit.
0: Ano na sa paas lang sa siguro.
1: Busy pa mi.
2: Oh, no.
1: Ay, samok na. Busy kayo daw tayo na dito.
0: Paas lang sa... Kalaliman ka, nag-grocery ko. Ako ang 4,200 yun. Katropang rin. Karton nga kanang sa ayuda nga karton. Ano taas-taas lang ana katugong karang karton siguro sa sabon nato gagihatag sa IPI.
1: Tingnan na lang.
0: Yana. Ano ko ha? Ano ko may na lang kay wala na ko gidala akong ATM. Kamisis kay ATM eh.
2: Atay. Ayoy.
1: That's the reality. Lisod ba na siya isulting nga dali lang dawaton ba? Pero pag actual na, wala kayo mahim, mangalot na lang ka.
0: Grabe talaga. Yan talaga ang buhay.
2: Atay.
0: Para na tayo nabibilanggo sa kahirapan.
1: Mogin.
0: Bilanggo.
2: Atay.
1: Sa rehas na gawa ng korupsyon mo.
0: Sa hayupan nyo.
3: Pabarin mo yung kitang.
1: Na musil naman si former president.
0: Ibo na.
1: Marcoleta giaresto sa kasong plunder Malacanang, masaligon nga murespeto ang INC. Masaligon na Malacanang girespeto sa liderato sa Iglesia ni Cristo ang balaod o desisyon sa Korte Human giaresto sa mga otoridad si Senator Rodante Marcoleta tungod sa kasong plunder. Mato ni Palace Press Officer Claire Castro ang pagpatuman sa balaod, kinahanglan nga mupasula bibisan unsa pa ang tinuhuan o politikanhong pundok. Giaresto si Marcoleta, human gibasura mga katropa sa Sandigan Bayan ang iyang hangyo nga ipahunong ang warrant may kalabutan sa gilang wala gideklarar nga 75 million pesos nga donasyon.
0: Akala nyo lang yun.
2: Atay.
1: Kung tinood yun na siya, hurot man ipating daghan ng mga congressman diyan ang dawat o mga donation. Ano lang, intentional siya. Di na lang tayo mag-istoryag daghan kay Nada Hague Netherlands. Hello!
0: Di na nato panguna ng Iglesia ni Cristo. Kaya namin na sila ikaw galingon nilang mga desisyon sa ilang silang hugpong.
1: And we respect them. I believe ang mga Iglesia ni Cristo members very well-versed sila sa issue karon. Og dili ni mo pwedeng isistoryan, Claire Castro, dili ka pwedeng mag-inject sila og mga information subo sa imo ang
0: imong plano. Ayaw pagpaka-assume nga ilang respeto ang baong nga desisyon. Kay,
1: masyado kang assume.
0: Mauri tao nag-rally, undeclare, tungod kay di sila mutuo sa kasong gipasaka ninyong buanga mo.
2: Atay.
0: Ay, sorry.
1: Tanawa, behave lagi daw.
0: Kalima na.
4: Bullseye!
0: Kapin 3,500 sa Kusog Galinog sa Venezuela. Grabe, patay. Libuan. Nawala ng mga balay. Mas grabe ito lahat. 7.5 raman tato. Ang problema mga doon sa ilang
1: kapapapis. 7.1.
0: 7.2 una-una. Pagkauman, pila lang ka segundo, nag 7.5.
1: Duha ka, linog ang niigo.
0: Duha. Grabe.
1: Bullseye! Ano panahon na doon, Katropang Ruel? Manong mas daghan ang nangamatay sa ilaha. Kay naa sila sulod sa mga gambalay.
0: Office hours.
1: Kay dula man di ay ito sa football game man di ay. Kada mga orasa. Niya, ang tanang tao nagtanaw og football game sa ilang mga telebisyon.
0: Nako.
4: Bullseye!
0: Matay mahayon na rin mga katropa. Kay yan ang kalikasan po yan. Disaster po yan. Hindi po yan sinadya. Bullseye! Na tao, ginawa ng tao. Mauna na siya ang ginasulting iyan na nasa kinaiyahan mga kagilaan. Ay, nako. Kalimang ka, 3,535 na ang ginaghanon sa nangamatay sa baong linog diya sa Venezuela.
1: Mm-hmm.
0: We are very thankful ng hapon rin sa to sa Sox Sargent area. Kay huwag ginintawang takabot o libo. Nakabot pag libo, maragwa.
3: Wala.
0: Wala. O takabot og libo mga kagilaan. Dagan na tag mga nadaot ng mga balay.
1: Mm.
0: Pero kung kwintahon po nila nadaot nito sa ilaha mga karo, mas worse.
1: 18,000 ilahaw?
0: Mas worse ni sa ilaha mga kaigsunan. Lalimang kanihana. Yeah, 16,740 na ang nangaangol. Niya ang ginapangita, mga katropa, ubay-ubay pa ni. Niya, lalimang kang 18,000 katao ang nawadan o puyanan.
1: Luya, no?
0: Tao ba ni o pamilya? Kung pamilya ni, mas worse.
1: Pamilya ni.
0: Still lang, no? Bullseye! Bullseye! Niya, kamo, di pa mo mahimong thankful. Diba? Bisagwa mo na apektuhan og ayuda, masuko pa mog di mo matagaan, o wa mo na apektuhan og linog.
1: Kamu diha,
0: masuko pa mog di mo matagaan og ayuda.
1: Gani, katong katupang ubang mong mayor, dula paghuna-huna nga,
0: nagpasabong
1: pa mo.
0: May nang gani, kay wa na dayon, kay gi-budabudabuhan sa...
1: Monay na kanino, Trons. Dili pa mahitabo ang plano, nagpost-post ba? Deki, post-postan sa media.
0: Eh, rason daw niya, kay nangutana og daw ang ano, ang tagtagiya sa cockpit daw.
1: Unya, unahon ni mo sila sa iyong katawahan nga naglison.
0: Boto nga ana siya nga sabong will resume on Saturday. Boto yang gitubag. Okay.
1: Eh, tubag ito, nga postman to. Naunsa rin ka, kilaron pag ibigay mo.
0: Eh, pagbuot sa iyang rason, unsa makuntuhan ako. Mayor ba yan na?
1: Gani, mayor. Gani, mo na akong ginasultihan kay... Dili pang mayor ang iyang kinaiya pang private citizen.
0: Ako dili ko kay gaadto kong survey ikaw wala man okay ra ka. Ako survey festival ko basi na dako pasudlong mayor yap dia.
1: Na inigsulod biya nimo bayad biya ka dayon sa environmental fee
0: 50 pesos na ya. 30 ra dati.
1: Karon ginalinugan naman. Espresso na.
4: Udating ang kapangyarihan. Ang buong mundo mutikop sa dagat. Maglulog handa na ako.
1: Halaka. Ay, nabi may saglan. Ayaw, ay, mamundi. Ay, maluoy po gawin.
0: Wala naglunok. Nahubas.
1: Nahubas.
0: Nahubas ang dagat saglan. Astilanan eh. Ay, nako! Sa itong pagbalikin sa iyo ng sige o complain. Mga reklamador ko yung mga dagkaw. Ala, lalaki ba o babae? Sa ito ka na pagbalik. Relax na ka muna. Kinikabayan na ito ka na yung Santo Plus sa Coffee Mix.

0: Proton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si George, sakit o kapoy, sige, ako'y lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nakinom na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagpagmandar na ko amin. Santon Vitamin C, sulod na sa tulok adlaw, labati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM. Nagsige na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap. Makastick tuan na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated.
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
3: Pag inom og Premium D3, ragyud na nakapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Side.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM. Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga moinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
5: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buti pahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Ngay pahigayon online og limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396. O di kaha, bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
6: Daitong sa kalihang.
7: Kalahian?
6: Oo. Kalihang ba sa supper o dinner?
7: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
6: Oo.
7: Pero kanang supper,
6: sige yung samana.
7: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
6: Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
6: Exciting!

0: Oras na ito, mga kagalaan, mga katropa, alas 7.28 na ha. Kining bahina, ito kaninyo mga kagalaan sa Turbo Man Enhancer. Habang naman kita, labi pa sa mga adunay mga gibati na diha. Labi pa nag-edad, nag-kurintahon pataas, susahay, di naman namutindog.
1: Atay.
2: Tindog na lang blahibo kay gibati
0: na
2: di pao.
0: Di na mo gahi, nigahi na lang yung mga kaunuran. Huwag pag inintahon na may gahi.
2: Nigahi na lang liog yung...
0: Ay mong... Tarong na gistip-tip eh, kung tawa na kakaroon. Onni, onni lang ko.
1: Atay.
2: Sorry. Gahi mo gito, para mag istorbo rin ko nun.
0: Step deck ba ako ha?
2: Ay, sorry na
0: gano'n. Na.
2: Lahir ako na unaw na. Delay dito na.
0: Oh, ni gahi na lang ang tanan pero ikaw wapag din tawo na so sa unsa naman
2: ayaw gulat ta mister nga mo gahi na inyong relasyon ni Mrs.
0: Na
2: kanang di na nimo makaya nga alibyuhan ba kay wala na siya maayong pagtagad nimo kay di na man kamudulog niya gabi kay ang rason nimo na kay diabetes
0: oh.
2: O di na mo barog si Manoy So kinahanglan barugi ang imong nga pagkalalaki sa iya ha tabangi imong kaugalingon pag turbo dietary supplement for men i-try lang gud para di na mi magistorya ikaw na maingon ako nakatry man ko dako pa lang ko dere 6 pm gitagaan na ikog turbo testing gig ko eh
0: pinakad daw
2: isa ka semana pa pero tinggahi ah pero ayaw ang kumpiyansa niya part basa imong relasyon murag hingalo na mag turbo dietary supplement
0: board oy ah pahimang no lang gamitan ninyo sa maayo ayaw sa kudidan
2: mabalik ang kitsa imuha na imong gitanong part maguba imong pamilya ikaw gi mag suffer.
0: Bahala na siguro binata ka niya. Bahala ka pa.
2: Hoy, buha na nga prerogative mo.
0: Pero ibuha man gyapon ang tulubagon pag-abot sa unahan.
2: Bao ba?
0: Dili nga sige na kag pabuto diha nya pag-abot ka ni nanay tulubagon, muli kay naka.
2: Oh, di ba?
0: Daga kay mga lalaki ng unana, huwag kapuslanan mga katropa.
2: Wapo
0: pa kayo, sweet pa kayo sa babae mga kagilaan. Itong nakuha ng bataan niya, nakaburos mga katropa, giblaan ng bahay.
2: Missing in action na siya.
0: Na missing in action.
2: Nag-ghost na yun siya, nag-ghosting na yun. Oy, good morning, Randy Archaga Santisas, listening.
0: Ay, good morning, Leo Labanan, good morning.
2: Labanan.
0: Kang Krisostomo Ligaspi.
2: Sa kung papa na diyan, nagtanaw na siya ron.
0: Ha? May muntag.
2: Oh, kaya muatin daw siya sa kwaro niya sa UKS Balay. Yung siya nga, muatin dyan ko sa graduation sa akong apo, first apo.
0: Wow.
1: Atay.
0: Sige ta, atin magkaka, ikaw na magpakaon, ha?
2: Atay. Next na lang, next topic na lang, next topic.
0: Ale, rena, inyong ginatangan. Alas 7.31 atong oras. Kinsagyo!

0: पढ़िया Ari na katro bang kres kin sa gyud ang sigyo complain laki ba o bayi?
1: Ba katro pa, bayng adlaw kan yung tanan. Karon adlaw ablihan ato ba katro ba kini nga usa ka controversial apan pamilyar kayo nga topiko nga sa matag panimalay og gatrabahoan. Atong isgutan karon kinsa man gyud ang sigi og complain o mulo ang lalaki ba o babaye, kinsa man ang mas dali mapuno og pasensya, kinsa man ang mas kusog mangita og sayop, kamo bang mga banda o kasawa, mga uyab o mga kauban sa trabaho, ayaw lang mo og pag-away ha, basta atong lukupon ang psikolohiya luyo ni ini. Unsa ang inyong obserbasyon mga katropa, tubag sa inyong mga comment section para mabalaan namo kung unsa ang inyong mga panlantaw ni ining panghitabo sa atong palibot. Mga katropa, kinsa gyud ang sige o complain, babae ba o lalaki? Ato ng sayro karong taon mga katropa. Reklamador. Reklamador, complain.
2: Naay lima ka bukat na rason na nakatropa kresa.
1: Sige dabe.
2: Ang una diha, kalabang pagkalahi sa brain wiring.
1: Uy, ginawiring po rin ang brain diha.
2: Dagan man na, ano sa utok na.
1: ang dagan sa iha, pauna-una. Muna ginamin siguro.
2: Okay na ng wiring, kasi sa bangag.
1: di na wiring ng bangag. Empty mo na, di ba? Sa empty. Akala,
2: Biological and psychological difference. Sumala sa pagtuon mga katropa, kaling mo base tag science ni ini mga kagilaan. Ang utok ko sa babae adunay mas dako nga ginatawag nga hippocampus. Og mas paspas ang koneksyon sa verbal center. Buti pasabot ang mga babae natural nga mabinantayon sa gabay nga detalye og mas dali nila kini nga malito. So ang ilang pag-complain sa God o sa kapaagi sa pagproseso sa stress.
1: Mao ba?
2: Samtang ang mga lalaki mas hilom og mas internalize tungod sa testosterone. Apan kung reklamo na, kalit dayon og dako, dinalian ang hinungdan.
3: Bullseye!
2: So kung basahon gini mo, tanawon nimo physically, mas reklamador gyud ang babae.
1: Ano man?
2: Kaya lagi, dali man nilang ipagawas ba ang koneksyon silang verbal o silang pangutok mga katropa, mas dali sila makistorya labing pag nangastress na sila.
1: Binuang sa kong higala, ingon niya, ang babae daw, mas dali silang makaistorya kay duha daw baba. Binuang lang to ha. Ingon po niya.
2: Naibaba sa taas, naibaba sa ulos.
1: Bugu-bugu yan eh boy. Pero murag sa'yo, mutuo po ko lang ginaingon ba. Nga, babae yun, lahi ang ilang biological o psychological nga difference sa to ha.
2: Paki-elaborate nga ng duha ang baba.
1: Atay. Ayaw na, abot na po 30 second ba? Di ta gusto ang pakasala na rin. Istorya, binuang na magutugod.
2: Okay.
4: Atay.
2: Ikanua, katrupang Chris.
3: Bullseye.
1: Ang fixer, batok sa venter. Problem solving versus emotional release.
2: Okay.
1: Hindi ang kasagarang tinubdan sa away, sa magtiayon. Ang lalaki mo complain lang kung nakita niya nga naay guba o kinahanglan og solusyon. Fixer siya. Kung wala siya makita nga solusyon, mas piliin niyang maghilom. Ang babae mo complain. Dili tungod kayo na ngayon siya solusyon. Kung dili, aron lang mapahungaw o gibate o magpakita og emosyon nga koneksyon o simpatiya. Kana ginatawag nga venting.
2: Pareho na mga nag-complain yun ang bayag laki, pero mas vocal naman good ang babae good.
1: So, ang lalaki mo, istorya siya, ibig sabihin na ay problema, pero solusyon niya ang ginapresinta. Pero ang babae mo, istorya siya, nili solusyon, kanang makapahungaw lang siya ginabate, la-la-la! Ano ba?
2: Saan na ganyan, wakang ka nagdalag, sultan, kabalo ka, ngaway, wakoy kwarta, wakay gibining kwarta, dahi? Kung saan itong kaunon ka nun? Naman siguro yung bagoong diha, naman siguro yung mantika diha.
4: Atay.
1: Wala ba ka na ingon?
2: Kana lang sa agar.
4: Atay.
2: Tuyo ka, umantika ka.
1: Mabot na po mo. May pagkakatunang uya, pakasago ah.
2: Lagi? Sige, pakapalit ang donut.
1: Uya pa man taato
2: po. Sige pa kunin mo pakaunon o kanabang mga ituliokan. Kanang diya sa mga, sige tawag ka na, buffet. Karon, pakaunon na kunin mong tuyo, mantika.
4: Atay.
1: Sige lang ga, kaya
2: nag-reklamo ga,
1: nag-adjust pa man ta.
2: Nag-ano naman ta, nagsaad man ka nga for better or worse, till death do us part.
1: Ako de, kalisaan mo ba de? Kalimot ka dito sa altar?
2: Oo. Ayan eh, ikatulo, transactional, batok, relational nga issue. Dahil yun ang triggering point si katropang Chris. Sa lalaki, kasagaran, transactional. May kalabutan sa serbisyo o ego. hinang internet traffic si Piat ka mekaniko o kun gibati nila nga wa sila respeto mao ginang sa lalaki. Usually ego gina mga kagilaan.
1: Okay.
2: Kasagaran relational o may kalabutan sa palibot o relasyon, walay pagtagad, kauban, gubot ang balay, dausab ang batasan sa tapad, diha po na mga babae. Relational ang ilaha. Mao kanay na matingala ka nga nakay ginataguan sa imong misis, madaktan yo kadayon. Kay mo usaban ka.
1: Oh, balaan gina niya. Sugod ka sa dili, balaan gina niya.
2: Ay, pangitag yung pamaagay nga di ka mausap aron di ka madakpan.
4: Atay.
1: Di ay na lang pag himo og negatibo o wag himo og problema.
2: Mali akong advice, guys.
1: Yung walas la, pwede naman dahil mag-himog dautan.
2: Ba, dili.
1: Para di madakpan lang.
2: Dili. Ako nang ginasulti ang kabaturan kay kamo di magin mo kapugnan.
1: Na.
2: Namalit pa mangani mo dikipa di ang cellphone kabalong
1: na dakpan na kanan.
4: Atay.
1: Pagpalit pala kipan. Alams na des, gisulti na nagkatropang Roel.
2: Yes, ako pa ilaro ninyo. Kanang mga lalaki niya, kanang yung mga kipad ka cellphone niya, naka-Android, naka-iPhone na, magkipad pa, mura mag,
1: Atay. O ganing din ako magamit-gamit itong kipad sa balay, kay una-una kang dautan ba? Di na, mahala ka ng
2: kipad. Saan naman yung kipad? Bakit tanong na ka, nga naman sa internet ng communication?
1: Ay niya, para exclusive.
2: Storya eh.
1: Para din matrace ang tawag.
2: Eh. Ay mo na.
4: Atay.
3: Bullseye. Bullseye.
1: Social nga pagtulunan kung social conditioning.
2: Okay.
1: So kan sa pagkabata, gidudluan ang mga lalaki nga bawal mo hilak o dapat isog. Mauna nga ginalubong nila sa mga ilang reklamo kay basin makita silang huyang. Ang mga babae mas ginatugutan sa katilingban nga mupahungaw sa ilang emosyon busa sa pananaw sa kalaghanan murag ang babae sige reklamo apan ang tinuod ang lalaki na puno na diay sa hilom nga pagbagutbot. Bagutbot ay sila din. Bagay nun. Yaw-yaw naman na siya gulay ang asawa.
2: Ako nga ginasulti, physically good, mas ano gid ang lalaki.
1: Mm.
2: Mas dili kay siya babalan ba nga reklamo siya kay muluom ang unang na. Muluom ang babae mangod kay vocal gid siya. Yaw-yaw ba? Yaw-yaw dayon no. Mas gamay ra gyud problema mo. Yaw-yaw, yaw-yaw and dayon ta umti sa.
1: Dawat-dawat tani kay mo man giingon nga nahitabo na tungod sa social conditioning.
2: Og sala namo, sala gyapon namo, og sala niya, sala gyapon namo.
1: Sala na gyud namo eh. Ganong gipili para mo nang asawahan na.
2: Ngano, nakasabot ba mo sa mong mental cup load?
1: Wala, wala.
2: Kini kasagarang rason sa mga asawa o inahan. Ang mga babae sa gadmaoy magdumala, nagdumala ko sa mental load sa panimalay.
1: Okay.
2: Kanang pag-budget, unsay sudan, schedule sa anak, o guban pa. Kung makasinati sila kakapoy sa utok, mental fatigue. Ang unang maggawas, mao ang pag-complain.
1: Mm.
2: Dili kinitungod kay reklamador sila kung dili tungod kay napuno na sa kakapoy ang ilang huna-huna.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Nakasabot man tani ana sa mga asawa.
1: Mauna na yung mga anxiety at mga misis.
2: Pero ayan ang punong palabi.
1: Oh. Balansya lang, balansya lang.
2: Napon may gibati.
4: Atay!
1: Niya, kay kung mag-player up siya, batiyon siya dili mao niya, nakita ikaw yan, nakita ikaw, gipahimuntang, away mo, di ba?
2: Ang babae, kuyaw, kaya na, mag-yaw-yaw, ginagyaw. Oh, na, talikod na lang saka. Palit nito bulag, palit nito chocolate, palit nito ice cream. Pagbalik nito, maulihan na. Ah, inaanda mo.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Na, nakalimot na rin kong ang ato mga asawa, kinahanglan nilang lambingon. Kinahanglan nila o...
2: Pero usahay ka, Trupan Chris, lami ang nayaway.
1: O ba? Malun ako.
2: Inaanda ka! Lami yung nayaway!
1: Palit ako na ang turbuin.
2: Oh, kay pagkaumana na, pag mag-peace na mo, pagkagabi, sigurado, ginagin.
4: Atay.
1: Labi na kung soundproof yung kwarto.
2: Pero kung wala,
1: hulaton, inig matulog na tanan.
2: Tuwara ka na, saan na may kikik ba? Pasigaanso ka!
4: Atay.
1: Ilan, kay naka-duty ang kikik.
2: Oo, naniro ni duty.
4: Atay.
2: Ay, nato. 7:41 itong oras na itong pagbalik. At ang dawato ng mga balita ang dalas na itong mga patrollers ka nabuntaga. Siyempre mga kagilaan, kinigabahin na itong kalinyo sa Turbo Man Enhancer.

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: John Mark Ne, 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol driser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na kuupat ka sa singan. May ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kaping mga tam.

0: soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron, nadiskubrihan ako naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar nagnormal na. So dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kog kape, tambal pa. Busa kamo pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabaka sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha o haplos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyun na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Sulayigin ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Maayong adlaw, Socoteco 2 member consumer owners. Buot ipahibalo sa Socoteco 2 ang umaabot nga 43rd Annual General Membership Assembly kon AGMA. Nga ipahigayon online o limited face-to-face karong Hulyo 18, 2026. Magsugod alas 9 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon, pinaagi sa Socoteco 2 Facebook page, socoteco2.ec. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahat bisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
10: Usap! Nakoy pangutahan na ba? Unsa ko nimo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
11: Anong buhaton, ipasimot nimo ang siopaw sa iring. Kung ganahan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
12: Exciting!
7: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
12: Exciting.
13: Bullseye. Bullseye. Bullseye.
14: Oras na to mga kagilaan, alas 7:47 na, perting panahon na to ron. Medyo dagong-dagong, wala kay init, medyo lami kay ikapi yung Santon Plus Coffee Mix.
15: Oh, ayaw kalimot niya katrupa i-partner ang kabugnawon sa panahon sa pampainit nga nindot para sa iyong lawas.
14: Yeah.
15: Ang Santon Plus Coffee Mix.
14: Oy, mapalit din sa paborito ni mga butika, always available sa tanang branches sa Mercury Drug Store.
13: Bullseye!
14: Ano sa linya? Tabi ka ganinang kadlawon mo ganin na itabo katrupang Chris. Karabang adunay sunog nga naitabo.
15: Sunog?
14: Sunog. Para puro kagawad, patay in taon sa baong pangitabo mga katropa. Ay, nako. Ato ang detalye ni ini mga kaigalaan. Atong dawato ng balita ni katropang Philip Poligario. Katropang Philip, imo na.
7: Live report.
16: Katropang Rubay o katropang Chris, nagsubo og maayo ang pamilya sa 46 anyos nga Purok Kagawad sa Purok 5 New Society Barangay Apopong ning Dakbayan General Santos human nga mitaliwan tungod sa nitabong sunog ganinang sayo sa kadlawon. Katropang Rubay o katropang Chris, gani sa tong giindugan mauni ang balay or kining warehouse subala pa sa mga karne kundiin nakatambak ang ilahang mga produkto ng mga karne, katropang Ruelo, katropang Chris. Sumala pa, ay hapang nahitabo ang sunog, dunay nahitabo ng brownout din sa nasampit ng lugar. Dayon, tatingala sila nga doon na matod pa'y makusog nga abo o aso ang nakita sa area. Hinungdan nga taod-taod kalit nga ligawas ang kalayo katropang Chris o katropang Ruel. Tungod makita ninyo ang area sa ubos nga bahin, concrete, pero aduna ni siya'y second floor katropang Ruel nga made of light materials. Mauni sa taas ang gitulugan sumala pa sa Purok Kagawad nga si Dayo James Alexander Katunaw, 46 anyos nga residente sa nasampit nga area. Actually kining makita ninyo katropang Ruel, dati ni siya nga meat shop sa pamilya sa maong Purok Kagawad. Pero tungod lagi sa nilambo ang negosyo at bang aning ilahang kanhing meat shop, nakapatindog sila og laing meat shop katropang Ruel. So dito na nila ginastock ang mga karne, dito po sila nagabaligya. Ang ginabuhat ani karon sa makita ninyo is tigtulog na lang o tigpahulay sa mga trabahante nila. Katong tungura sumala pa na sa second floor nga gama sa light materials na tulog ang nasampit. Dayon tungod lagi sa kakusog o sa kapaspas sa nahitabo katropang Ruel, sa inisyal nga impormasyon sa Bureau of Fire Protection Gensan, migawas nga posibleng natrap ang nasampit nga individual. Hinungdan nga wag yon nakalingkawas sa maong sunog. Dugang pa sa ato ang mga otoridad, posibleng linya sa kuryente ang hinungdan sa sunog katropang Ruel o katropang Chris. Pero sa pagsuta nato aning nga area, higayon nga nahitabo ang sunog, dili lang ang Purok Kagawad ana sa sunod sa ilang kanhing meat shop, pero naagihapon ang ilang duha katrabahante. Ang kalain lang kay sa ubos nga bahin dito sa sulod yon natulog si Limuel Amalodin. Mauni siya isa sa mga trabahante nila. Dayon kini makita nimo nga kubo-kubo dinhi sa gilid katropang Ruel, dinhi natulog ang lain pang trabahante nga si Michael Galo. So sa atua pa, higayon nga natulog siya sa taas, wala gisabay ang nasampit katropang Ruel o katropang Chris.
14: So siya ra nag-inusara gid ay
16: sa taas, sa okay. Siya lang nag-inusara sa taas. So unsa man ang nahitabo sa taas katropang Ruel, katong higayon matod pa nga ni kusog og niulbo na ang kalayo ang duha, ilang gisiguro ang ilang kaluwasan, ilang kaugalingon. Pero wa pud sila kabantay nga naa pa na ay sa taas na bilin si kining Purok Kagawad katropang Ruel.
14: So, ganina sa katropang Philip, sa mga witness diha sa nakakita, kanabang ang sugod sa kalayo sa taas.
16: Sa ubos siya katropang Ruel.
14: O
16: pasaka daw siya. Dayon makita ninyo kini may puno man pud dere, senyales nga kusog og niabot yon sa taas nga bahin ang kalayo. Dayon doon natay mga nakahinabi ganina, nakadta na to ang ilang pamilya, partikular ang magulang nga igsoon ni Dayo James Alexander Katunaw nga gikan pagyog Cotabato katropang Ruel ni anhira para masayran ang sitwasyon sa ilang kanhing negosyo. Doon na siya mga nakalap o doon ay nakalap nga impormasyon nga matud pa ay hanga nakauli ang biktima gikan ni sila sa ilahang liga sa basketball. Okay. Kaya nag-manage ni siya grupo sa mga basketballista. Dayon nag-inom katropang Ruel. Posible hinungdan katong nahitabo ang sunog, wala dayo nakagawas ang nasampit tungod kay sa epekto
14: aning katulog.
16: Yes, so sa tungod na sa impluwensya sa ilimno makahubog. Pero ang pamilya ganina nagaduda katropang Ruel kay lagi daw sumala pa sa igsoon, nakadula pag scatter ang nasampit o niya kay nakauli pagyod gikan sa ilahang pag-inom katropang Ruel. So karon luyo sa mga pagduda aning pamilya, nagsaad man pod ang Bureau of Fire Protection Gensan nga magpadayon ang ilahang investigasyon katropang Ruel o katropang Chris, labi na nga fresh pa kaayo ang nahitabo. Ang pamilya gani gusto nila mag-request nga ipailawom sa autopsy ang patayng lawas aron masairan gyud ang hinungdan. Primero, doon na naman impormasyon nga walay foul play ang nahitabo, pero alang sa kining kabatuuran, ingon man masairan ang tinuod nga nahitabo sa nasampit, nag-request ang pamilya nga ipailawom kini sa autopsy.
14: Yeah, katropang Philip, ato lang klaro, no? Asa napitan ang mga lugar, diya sa mga barangay?
16: Sa Purok 5 New Society Barangay Apupong katropang Ruel. So kung atuan na to ang area kada bitong may arko nga new nga Barangay Apupong may kasulinhan sulod ka katropang
14: Marcos Road o dili kanindiri sa may rough road
16: sa Marcos okay. Road siya. Oo, pero di lang tanasayod kung pila ka kanto ay hakamuliko pa wala, pero along main road muliko lang ka katropang Ruel o katropang Christine nga area sa may Purok 5 New Society. Dayon makita na nimo kining bakanteng lot. Ito lapad-lapad nilang area katropang Ruel, diregyo nagilid ang ilahang kanhing meat shop. So morning area na himutang din eh.
14: Yan, okay. At least, diya, katropang Philip, sa'yo makita, wala nga kayo mga silingan.
16: Oh, mora po to, ako nga tabang katropang anindot nga impormasyon katropang Ruel sa Kalapan, sa ilang ayot. Actually, mora may mga gibuhi pa ni sila nga mga manok. Wala man po'y katapad nga mga balay katropang Ruel. Baunang kiniragiling area ang nasunog. Katurad yung higayon na kay alauna lagi sa kadlawo nahitabo ang sunog, ang mga tao nagratol tungod aning nahitabo. Dayon ulahin namang good na balaan nga kining purok kagawad sunog na o patay na. Bale, tungod kay light materials ang gama sa taas, nasunog, nakita na siya sa ubos nga bahin katropang Ruel katong nasulod na o gagideklara na sa BFP Gensan nga fire out ang nasampit nga sunog. So pagkakaroon, ginadadayon sa itong mga otoridad sa pribado nga purinarya din sa Barangay Labangal ang patay lawas sa Purok Kagawad. Dayon si Kagawad Jun Lasia gikan sa barangay Apupong ang nanawagan sa ato ang mga residente sa nasampit nga barangay nga susihon og maayo ang mga linya sa kuryente na binag, dugay na kaayo nakatukod ang balay katropang Ruel. Gumikan na kini posible ang hinungdan sa mga susamang insidente.
14: Yan, tama gina, dapat ma-check yun ang mga wirings kung okay pa ba ang inyong mga wire chip, mga pila ba katuig chip nga mo expire ang wire?
17: 20 to 30
14: years. Okay.
18: Dugay-dugay pa.
14: Dugay-dugay pero, mga pod, pero kinangdan din magkumpiyansa.
18: Kaya malutong na siya, may mo na siyang mo short circuit gina siya.
14: Sige. Salamat sa report, katropang Philip.
16: Masana ang report gikan sa Barangay Apopong ug aron magpabiling healthy tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
13: Bullseye!
18: Sad news, no? Sad
14: kung
18: news.
14: Kung nana sa 15 katuig ang inyong panimalay, hinahinay na mga tao, mo, mga electrician.
18: Pag-wire na mo daan.
14: Ipacheck na ninyo yung mga wirings. Kaya kung bandi ang magod, hindi yung mabantayan. Doon na mo yung mga bentambling diya sa inyong mga balay, nga mga pangitkit. Isa na siya sa mahinungdan, nga ano, mag-short circuit. Mabitaw na, nga karong mga panahon na, kumutaod ka o mga wiring ship, di ba, naanaman siya yung mga kailangan siya tawag ng chip, kailangan plastic ng ginabutang? PVC. PVC para dili, ang purpose niya na dili kitkiton sa mga kaigsunan na ito.
18: Anong kitkiton sa mga bintambling chip? Ang init, no?
17: Amoy?
18: Lagi? Mo ginagunit
14: ka siguro ang nagtaod, nagkaon pa daan.
18: Gunit. Atay. Hindi pa kaon, mani mo og manginasal.
14: Kao ni mo bang inusal niya, huwag ng hugas o kamot.
18: Pilit sa wire.
14: Pilit sa wire. Joke lang. Wala ko ng baho niya. Abot nga na po na, hindi po gugusabot ka ng kikiton mo gina nila.
18: Bitaw, tayo mga electronics na to, nga device, pang kitkiton yun.
14: Ako galing LAN wire nga per nila kinitkit. Mabuto, namalit na lang ko wireless para sa akong PC.
13: Bullseye! Bullseye!
14: Lagot ko kay katutaw-taw, magsige lang kong pakrimp. Baya kayo, pila ba yung naka-wire? Walo man siguro naka-wire ng sa network. Kanang LAN cable. Kabalo man tapong cream. Pag hulam na punta pang cream. problema lagi usahay kikikito na po tingala ko hinay mag-connection.

0: mayo na kay di na ka problema og cord pa rin.
1: Usahay mo ni usahay problema kanang kit.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Ay nako. Mga banner ron ta magsipangit-kit pagkagabi mo. Apple ba ni mga
0: Oy, good morning, Leon ni Tristan Wyatt Gulay. Good morning, boys. Ikaw niya.
1: Aha, good morning. Oy, sa itong pagbalik, ha? At tagin ninyo itong pagkiskot, mga katropa. Diining impeachment o napatay lain pong kiskutanan. Siyempre, kaso ni Marcoleta o BP Sara. Politika ba ni? Nga pamustura? O tinuog o justisya yung ginapangayo ni ni? Both sides ni? Pro-BBM ni o pro-DDS?
0: At least, mamawala na ito ko sa gina siya.
1: Morabag, dako kay pangutana ni Karol nga nung adunay mga igunaling kaso. Loyo lagi ni ini, nagakaitabo mga katropa. Morabag ka ng pagbulag ni BP Sara o ni BBM. Dito naman ni nagsugod ang tanan.
0: Nag-apil naman taan eh. Huwag tilabot ang taan, ba?
1: Ang problema, kamo nag-inaway diyan mga buanga mo, kami ay ang nagadamay, nag-aantos mi. May man siguro, yung mga tawhana kay dagko kay mga swildo, di mga inano.
0: Oh. Ang ila, bisag di sila makaswildo, ay di sila makaservisyo, swildo man sila. Sorry, buday.
1: Sige lang, kabalo man yun mi, ang inyong mga sa, ang bayad mang ganana, kamatayon.
3: Atay.
0: Kamo so, nalang mag-igo, ana.
1: Maabot sa panahon, mga matay, ragyapon mo.
3: Atay.
1: Oh, di na ako itong wish ha. Mauna yung kamaturan.
0: Dagan man.
1: Di ba? Oh. Wala ko nag-wish ng mga matay mo, pero muabot yun ang panahon. Mga matay na manghihapon tang tanan.
0: Tinood na. Wala may exemption. Wala exempted. Sa pero, piyaka na ito kas kalibutan.
1: Unta lang, dili mo mauna.
3: Atay.
2: Bullseye! Bullseye!
1: I wish nga mauna mo.
3: Atay.
1: Rasutso na ito. Wala, subalik kita. Kinigabayan na itong kanyang Santo Plus Call dato sa panutson ng The Secret of Health at makauban na itong President CEO, Doc Ramelito. Oy.

0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kidbuong pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids sumala sa pag-